metsotso motho e motle ga o e sheba ke 28 pele go gora ya bra rona le wena re mmogo nnaneo ke lagola ditheo wa dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM. Mekgatlho ya dipolotiki ka rona ya Aforika Borwa e batla e sa kgotsofala go hang ga ya thaba ke qeto ya lekgotla la dinyewe la province ya Western Cape mo ileng ya bela taba ya moporesidente Cyril Ramaphosa ka thoko mme ba re ba ke ba shebe taba tsa moporesidente ka kelotlhoko le gore ba fe moporesidente nako ya go rala taba tsa gae ntlhenyane ya taba ya phalaphala. Bolo ba mekgatlho ya dipolotiki ba ne ba gopotse gore moporesidente o tla itokolola jalo ka moporesidente wa naga ya Aforika Borwa go latela nyewe ena ya phalaphala fela lekgotla la dinyewe la ge mekgatlho ya dipolotiki mmogo le mmuso o ko fe moporesidente nako ya go itlhopha le go sheba taba tsa gae gantle ka manane. Ena ke kopo e ileng ya etswa ke ena moporesidente ntate Cyril Matamela Ramaphosa. Ke ntse ke le provinceng ya Western Cape motho e motlhe monna o atlholetse o tlhola tšhankaneng dilemo tse 20 ka morago ba a hlabe le go bolaya mofumagadi wa gae ka mona ka provinceng ya Western Cape. Lekgotla la dinyewe le ilelang ka qeto ena go latela tse e leng tsa fumanwa e le diphuputso tse e ntseng gore monna eno a ba etse qeto ya mofuta ona.

toropong tsengata ka rona ya Afrika Borwa ba aiba batla ba ipelaetsa haholo ka boteng ba ba ahi ba tswang ka ntle ho naha ena ya Afrika Borwa ba reng ba mona ho tlaetsa dikgwebo ka tsela e fosaitseng ba bua ka ba ahi ba hlahana ntse tshwanang le Somalia le dinaha tse dingwe na motho e motle haholo ka ho qolleha Nigeria ka dithetefatsi ba re ho lekane ha ba tswe ka rometse le metsana ya rona hona ho bona etse ka mona ka kgutlo thagwa lekwa ya ba ya bona hala taba ena ka mane ka eguruleni tsatsing la labone mole la bohlano bothata bo boholo bo ntseng bo aparetse naha ya Afrika Borwa ke tjotjo tsena re di bona haholo ho balaola sephethephethe mmoho le seponisa mebileng e fapafapaneng ya naha ya rona ka kwano ka provinseng ya KwaZulu-Natal monna wa molaola sephethephethe ya dilemo tse 36 o ile a llelwa ke ditshepe ka morago ba a bonwe a fana kapa hona a fuwa tšhelete ya tjotjo ke mokganni ya neng a ikgakantse jwalo ka moahi wa naha ya Afrika Borwa athe monna enwa ke leponisa mosebetsi wa bona ba o entse ka bokgabane bona ba e sale gobane ba re monna enwa ga e sale a ntsang ka tšhelete tsa batho ka nqe nngwe ga nke ditšhelete gobane batho ba entse tlolo tsa molao tšhe ha qala o emisa fela o sa ntse o batla tšhelete ya ba ba ikgakanya jwalo ka seponisa ba iketsa baahi ba naha ya Afrika Borwa jwalo ka e le baahi ba naha ya Afrika Borwa mme ba qotsa monna enwa ga se fela provinseng ya KwaZulu-Natal mo tsena tsotlhe di etsalang teng provinseng ya Northwest go na le mme ya tshwereng jwalo ka molaola sephethephethe le ena e le motho le tjotjo elan hloko hle gabanetsiso seponisa ba teng ba bang ba basebetsi mmoho ba tla utlwela ka mehala ya shishi hore le ntse le etsa ketso tsa mofuta o tshwanang le ono ga ke di emiseng basotho ba batle ge ne re bolokeng mesebetsi ya rona

ha re le nhloko ha re ile mabenkeleng mo mamedi e motle dikebekwa dintse ditonne le ihlo tsatsile tshabane le dikelang ho nkela batho thepa ya bona ka uqolle ya dikoloi etsa bonnete ba hore koloi yena ha o tswa ka haro yona wa potopolopotuluwa etsa bonnete ba hore mamati ohle ya kwetswe ho bana ngo bane bana bana ba borona ke batho ba maqiti ka tsela e kgetheileng ba etsa nna he ka bakeng hore ba gona ho fumana sepalangwang sena sa hao ka kopotle dula ka nako tsohle ntse o fadimehile le o etsa bonnete ba o boloka thepa ha o ka nako tsohle e ntse e bolokehile ha ile metsotso ona ke mashome mabedi le metso e mmedi pele ho hora ya rona boraro re mmoho nna ne o kela hao ditheoa dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke le CDFM.

Ke ne ke le mono motho e motle.

0: tlo tsule matsoho motho e motleng ke ke ka etsa o bua ka ona ene le mosebetsi o motle o kgetheileng bona ba esale re ke mo fe se bae mohlomphe Jeremiah ya o teng ka jeno hape a tlo re fe taba tsa bohlokwa ke tsena ntate Maya dumela
1: morama tlhoko re go dumedisa hape le mo mamedi wa lesedi FM o di thewa dikalaneng ka jeno lena ke ne ke re fela mo mamedi re ke re kopane re tlo shebisana taba ke ena hona le di stage tse tharo leratong leleng leo batho ba iphumanang ba le go lona mme ke ke re go batho lerato ha le qala e ba ntho e monate haholo mme nakong tsa rona mahloko ha e ba wa hopola e ne bile re ngolana mangolo envelope ya lengolo leo o tlo le fumana o no fumana ena le setshwantsho sa pelonyana o tsebe gore ditaba tsa gago di dumetswe mme e ne re le ha lengolo lena le fihla o fumane lengotswe suna pampiri ena kapa lengolo lena pele o le bula mme e ne ba taba ya lentswe la senyesemane le neng le re kiss this letter before you read ka jeno lena ke tlo shebana le di stage tse tharo tse bang teng relationshiping ya rona stage sa pele re se bitsa the honeymoon stage mona motho o na le dikokobele ka pelong mme re na le nako e ngata eo re nkang re qoqa sena ke stage seo re reng pelong tsa rona everything ka sona it's perfect re hopola botle fela ka sona mme ke stage seo senang le ntho re bitsang chemistry pakeng tsa rona re le babedi mme commitment ya rona leratong la rona ke a maemo a hodimo haholo mme stage sa bobedi e ba the conflict stage sena ke stage seo ka sona hona le ho qhwebishana mona le mane mme re ba le di-clashnyana tse pedi tse tharo re a ithutana gore o matla ha o le kae o fokola ha o le kae mme stage sa boraro re na le stage seo re se bitsang the stability stage sena ke stage seo dintho di batlang di tsitsitse mme tlhompho e ba teng pakeng tsa rona mme re qala re utlwisisana ka bobedi ba rona gore re hloka eng kapa re batla eng bophelong gopola gore re mora mahloko re tswa malapeng a sa tshwaneng mme haeba re tswa malapeng a sa tshwaneng ha re tloetsa dintho tse tshwanang gona le mefuta eo e tla re ha mosadi a qeta ho nyala kapa ho nyalwa a ithuta molekane wa hae re na le mefuta e mmedi lenyalong ya bontate re na le the mature husband re na le the immature husband enwa eo re reng o immature kapa ha so hole hantle ke motho ya blameang batho kaofela bakeng sa diphoso tse etsahalang leratong la bona mme o baleha a difficult conversation kapa puisano tse batlang di le thata wa ngala ka mehla o rata ho dula a nepile ke bontate bana ba dulang ba nepile ka mehla mosadi ha lokela re letho ke yena ntate wa lelapa ditshepiso tseo a dietsang o dula a di roba kana go tsohle mme motho yenwa point ya bohlano gore o dula a inahanela ka boyena fela mme ha re shebe monna e o rereng o hudile kelelong enwa ke monna yang ka boikarabelo bakeng sa tsohletse wa dietsang mme o buisana le mofumahadi wa hae ka kotloloho ebile a mo buisa ka tlhompho ya boraro motho yenwa o understand the values tsa lerato la bona gore wa tsebakeng ha se ka go hlola argumente re ka tswellang pele empa ore di velusi tsa lelapa la rona ke tsona tseo ke di hlomphang mme motho yenwa point ya bone lentswe la hae wa le boloka ho mofumahadi wa hae wa tshepahala ka tse wa di buileng ha hona ntho e bohloko feta molekane wa hao a o tshepise hore wa tseba keng ke tlatla ko lata mosebetsing ka hora ya bone o bo fumana motho a fihla ka hora ya botshelela batho ba o emisitse e sebile ba tsamaile mosadi a dutse sekokong sa serame ka lebaka la hobane monna ha a boloka lentswe la ho mo lata ka nako mosebetsing ya bohlano moramahloko ke enana monna ye nwa o hlokomela mosadi wa hae mme kana go tsohle o batla go bona mosadi wa hae a thabile mme mo ramahloko ke a leboa ha re ke re kopane na go etlang ngwana mme mo mamedi wa lesedi re a leboa go fihlella e bile re thulana ka beketlang dikgomo.

0: mme re keteka ka o subsidize ditheko tsa ditlhoko tsa mantlha ka disolo tse jalo ka di 750 gram tsa pedi tsa Cremora Coffee Creamer ka 99 ranta le di 10 kg tsa pedi tsa Super White Super Maize Meal ka 159 ranta fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August 2026 ha Shoprite fela.
1: Mme, na o se o fetohetse ho Postbank Black Card?
2: Tjhe, ke ntse ke sebedisa SASSA Gold Card. Hobaneng?
1: Hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka mora moo, Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
2: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
1: Tjhe, mme, ho molemo o etse hona jwale. Pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala.
2: E hlokang?
1: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Postbank.
2: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
1: Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetohela ho Postbank Black Card pele ho la 31 August 2026. Postbank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Postbank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
3: Mamedi me tsotsukiane mashume a mabedi le motso e habile watla mashume a mabedi le metso medi lena le ontsengwe le mametse lena newo lona heke la mathumisa ke la ditaba mafelong a beke tsebeletso ke a lesedi re tswela pele mamedi ka ditaba tse reng sehleng sena sa mariha sa 2026 kwa Afrika Borwa ke bashimane ba mashume a mane le metso e miraro ba kene mophatong ba hlokaetseng mme sena he se tsositse dingongoreho tse ngata mabapi le polokeho le taolo ya dikolo tsena tsa mephato kapa lebollo. Province ya Mpumalanga he e tlaleile palo e phahameng ka ho fetisisa ya mafu e leng bashimane ba leshome le metso e robedi kaofela mme e latelwa ke Eastern Cape kapa leshome le metso e mene kaofela mme ka lebaka lena he komishini ya tshietso ya tshireletso ya ditokelo tsa setso bodumedi le tshebediso ya dipuo e leng CRL e theile komiti ya karolo ya bosupa section 7 committee ho fuputsa diketsalo tsena dikotsi tse bakilweng nakong ena ya mephato le lebollo hammoho le tshietso e ntseng e tswela pele ya dikolo tsena he tsa mephato le mabollo tse se molaong. Mme komiti ena he tla boela e hlahlobe hore na ke hobaneng ha molao ona na o amana le taba tsa mabollo o le molao wa 2021 o sa kengwa tshebetsong. Re buisana he le motlatsi wa modulasetulo wa komishini ena ya CRL ke Prince George Mahlangu. Tate Mahlangu, ha re leboe haholo hle ka nako hao re o amohele tshebeletsong ena ya lesedi ho mathumisa o seng hona.
4: Ke leboa haholo ke o dumedise ebile ke dumedise le ba mamedi kaofela ba lesedi FM.
3: Ha ke re leke fela ho lekola hore ke ho baneng ha komishini e nkile qeto ya hore e tle ka komiti ena ya section 7.
4: No, ke leboha hape ntate. Komishini e nkile qeto ena hobane e bone hore mathata a leng teng ka hare ho lebollo a mangata. Ebile ke ntho ya selemo le selemo. Re bona selemo se sengwe se seng go ba le go tlhokala ga bana ba rona. Jwale lemong se fetileng re ile ra sebetsa le di-stakeholders kaofela, ra bontshana, ra ba thusa mo re ba thusang teng for lebollo la selemo se fetileng. Jwale re fitlhile mo e leng gore re bone gore re tlamehile re nke mahato a itseng a gore re tse diphuputso gobane o ka re ga re shebile molao ona ga o latelele ka mokgwa o go tshwanetseng ka teng jana tlamehile re take investigation re kgone go fana ka di-factual information di stakeholders tsa rena gore ba kgone go latela molao ka tsela e nepagetseng.
3: Mme motho ipotsa gore molao ona Ntate Mahlangu wa sebetsa ga jwale ona wa 2021 wa manang le taba tsena tsa mabollo fela go ntse go na le dikolo tse ngata tse se molaong nang ena ya Aforika Borwa ebe sena kobane se tswela pele fela go na le molao o thibelang diketsalo tse.
4: Ee, wa bona ntho nngwe e re ipotsitseng yona re le commissionera re go na le batho ba ileng ba tshwarwa lemong se fetileng le ka 2024 jalo

0: boka modimo tumela mamedi hle ho hle mo mametseng tsebeletso ya lesedi o le teng o seng ha ka jeno le bitsola ka kisbongile sono polena ne o lena ke la hao le o le ratang la gothala tsebeletso ke ya hao e o ratang ya lesedi nna le wena re tlo ba mo ho tlo ha jwa le fhlela ho reng ya borobong me wa tseba ha re qala mogahlelo ona wa rona wa pele wa lena ne o la gothala re buisana le bagotsi ba ka me le ka jeno he ke santsa neng ke le teng ho le taba mona yeo ke batlang re tlo bua ka yona ke kgwedi ya ntate Mandela ke eng se o ileng wa fana ka sona seo se ratang ka pelo ya gao kaofela o se fa ngwana ye mong ke eng se o kileng wa fana ka sona seo se ratang 086003084 o kapa o ka mfumana ho 079 758 5066.
1: Major League birthday ya Shoprite. Mere kitika ka subsidize di theko tsa ditlhoko tsa mantla. Ka disolo tse jwalo ka di 2 kg tsa pedi tsa tsukiri e Sunsweet Brown ya Hewlett ka 85 randa. Le 2.5 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 39.99 fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
2: Ibangu nana uru keke wa kgona ho lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Sibongile sonopo Ole Sedi FM
4: Nelson Mandela
5: Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boinelo ba hae ba ulwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
0: Mamedi e le shumele mesumedi metsotso ka mora hora ya bosupa ke re o tlo nthumele voice note mogotsi wa ka 0797585066 ke eng ntho ya hao eo e ratang yeo kileng wa fana ka yona o ne gore ena wa tsa ke a e rata empa o utlwa gore ntho ena wa enka o etelela motho e mongwe o etelela mogotsi wa gago o etelela ngwana malome wa gago motswala wa gago mogaisane wa gago mang kapa mang qoqa le nna mogotsi wa ka 086003084 ke ga o ntetsetsa empa ga o nthumelela voice note o tla mphumana go 079 758 5066 ke mo o keleng teng.

0: Mona ne kunkete di Brain Gospel Project bare sedilaka. Ke nako he mamedi ya gore ke tlo buisana le bagotsi bana ba ka he ke itse ko ntswetse he motswalle wa ka gore na ke eng e o kileng wa fana ka yona e o e ratang go ba gangata o tla thola gore batho ga ba fana ba fa batho dintho o fa motho ntho yo eo le yena a seng a sa e rate kapo ntho a tsebang gantle gore ke a tlotse a sa e sebedisa motlhomong ka mabaka a mang a itseng empa ka jeno ke batla ke re bue ka ntho e o e ratang e o e fileng motho e mong 086003084 kapa 079 758 5066 ke mo ke dutseng teng e re ke qale ka mona ka di-voice note ke utlwa rona ba reng bagotsi baka
1: nna thobanelona ka mona ka Salva Square Bloemfontein nna ke ile ka fana ka toy ya koloi ene ke e rata haholo sharp
2: dumelang mama le bonji ke nna bonala mafatlha ka hapas nna kgweding ena ya ntate Mandela nna ke ile ga bana ba tlelase ya ka a bitswang Boipelo ke la mo fa yogurt-e lerato mogasi le lerato e mong mohala ke la ba fa diapole ba ba mama le bonji
3: Mama mama ni ho ni na ke nna la ga to mhlubi ka mona ka matsike na ke ra fanga ne so present ya ka ntha ka di 18 tsa July ha ne ngwane so le thabo a birthday ya na o hlile ka di 18 tsa July ka le ho
4: mama ni bongi tsa kupile tshwarelo se kupile tshwarelo but come tell lo bona
2: ke nna tladi sa maaforika ka monana ka Carltonville nna ke sa fane ka dintho tsa ka gaona motho a lang kopa tsona mare ba lang kutswetsa ka ntle dieta tsaka 2 pairs kao fela mangwane bonki ka Thursday bye bye
0: so ao batho mokgotsi wa ka nagana mamedi dieta tse pedi kao fela dipara tse pedi tsa dieta kao fela phephi wena mokgotsi wa ka phephi phephi ke a tseba go botlhoko jwang ho utswetsa ntho e o e ratang ya gago empaneng he ga ona taba bagotsi basadi ba gago ba tla o rekela dieta tse dingwe gape goba ke a tseba gore ba o rata ebileng ga ba batla o bona pelo ya gago e le botlhoko se ka ikutlwisa botlhoko ka tseo tse ba dinkileng ga ona taba wena mogotsi wa ka ne di tshwanetse di tsamaye ga di na taba mama le papa kopa le rekele ngwanne wa ka dieta tse dingwe gape tse pedi babedi ke kopa fela o ya ka mona ka mabenkeleng ke ya gutla
5: wa batseba batho ba wa kere bao ba ratang breakfast tsa maemo ba postang toaster abo nkare ke gauta ba re boo ke bona bophelo bo monate boutletle mo na mzantsi re na le sunbake di-slice tse tinya tse bonolo tse etsang gore o ikutlwe ka ke letsatsi la moholo le ka beke ya mampara ga o tlhoke o beeletsa sebaka ga o di-omelete tsa 200 ke bogobe ba nnete fela bakeng sa batho ba nnete gobane mona letsatsi le re tšhabela ka o fela ga rona mme ka sunbake motho ye mongwe le mongwe o fumana tatso ya bophelo bo monate
6: Ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo

0: ya le sphume sa boroko di voice note tse neng dire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o le siyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme
1: tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le lesedi FM ke molelwa.
3: Emashuma mabedi ana le metswe medi metsotso ka mora hora ya bosupa mamedi ke ntse ke bua le metswalle ena yaka re shebile ntho e bohlokwa haholo mamedi ya ho fana eleng yona ntho e re swantseng hore re jale baneng ba rona ba santsaneng ba le banyane hore ho arolelana dintho le ngwana e mong ke ntho e bohlokwa haholo mme ke batla utlwa ha mamedi batho bana bona e ka re moya ona sentse bana le ona gore ka ho tlolo wa re kutlwe mana
4: dumela mama ne bonye ho bitsa national singing last mo ka ho sekola ka tsitsi me mo ga jeme mo ho nna nna mo tsale wa ka kana ko kgaletse di jo tsai di ile di a qhale tsamo fa tsa ka ga ja mo go ga di share tsale bo mama ne bonye
5: nna ke kile ka fa o ratile scaftin sa ka sekolong go ba ke motswalle wa ka wa bohlokwa.
4: Dumela mamane bonke lapti dwas ke nna sebosiso bolofonten nna ke la fa one sobosale stock sweets.
6: Dumela mama ne boingi nna ke kamohelo ke dula Bloemfontein nna ntho e ke la fana ka ona ke e rata e ne le dieta tse ke ratang ho di rwala itsa se ke di rwala ko kwa dintisi ka fana ka tsona ho mokgotsi wa ka.
3: 086 003084 ke batla utlwa ka mona ka mohaleng na ke fumana mang tutlo rena ke mang ka mona 086 003084 le sedi dumela. Hello mogotsi dumela ka ga hona motho mona le sedi khotso ene mo hala ka re hle ba hlabamedi hore o re phaisa hlama ere ke nke pina he mamedi re tlo fumana se khutlwana saka se kgethehileng mme sona re tlisetswa ke moruti Magele ke tlo nka Ncwandweni Christ Ambassadors ba o tla ntwe monate ba re o mtumise njalo.

Metsi wa bone modimo metsi wa bone me a reketla madiba lona a tsukutleha maru a tsurutla metsi maru a tetheretsa metsi ya hao e posetswa mane le mane di a dumatsa hao di duma harase tsokotsane mahadima a hao a bone sa lefatshe lefatshe la tsoha la reketla wa iketsetsa tsela le watleng mila metsing a maholo mehlala ya hao ha ya ka ya tsejwa wa tsamaisa setšhaba sa hao jolo ka o tsamaiswa dinku ka letsogo la Moshe le la Aarone sekgutlwana sa ka se kgetheileng sekgutlwana se sa batleng lerata sekgutlwana se sa batleng modumo e boetse ke motantsi Samuel Magele sontaeng sena ya reng ha re be mmoho ka ra sekgutlwana sa ka se kgetheileng.

momamedi ha re rapele o halalehile o halalehile o halalehile modimo ha o ya feta ngwena ka halalelo le fatse lohle le tletse ganya ya hao yorafime le dikerobi media o khumamela ka lebaka la boholo ba lebitso la hao ke o seng hona modimo ya lokileng re sitwang ho kena re le bang re sa tsamaiswe ke wena tohori fupare ka seatla sa hao re be re fitlhe pheletso modimo mao re baletseng teng ha re utlwe re mamele re rutwe ha re fodiswe ka lentswe la hao ka lebitso la ntate le la mora tshwarelong ya dibe tsa rona le la moya o halalelang jwalo le ka mehla e saeng kae amen ha re bale ha mmoho ka thuso ya morena Jonase kgaolo ya bobedi temana ya pele ho isa ho ya leshome yaba Jonase o rapela Jehova modimo wa hae a le kampeng ya hlapi a re ha ke ne ke le mahlomoleng ka bitsa ho Jehova mme a nkutlwa ke le mpeng ya nqalo ya bafu ka ho eletsa mme wa utlwa lentswe la ka hobane o ne o ntahletse bodibeng bohareng ba lewatle dikgohola tsohle di ne di mpotile ka hohle maqhubu ohle a hao a dikgapatseho tsa hao di ne di nkapesitse ka baka re ke lahlilwe hole le wena le hao le jwalo ke tla boela ke bone tempele ya hao e kgetheileng metsi a ne a mpotile ho fihla le moyeng wa ka bodiba bo ne bo mpotile ka hohle ditlama tsa lewatle di nthatetse hlohong ya ka ke ne ke theohetse tlase metheong ya dithaba lefatshe le ne le nkwalletse ka mekwallo ya lona ho isa ho sa feleng ebile o nyolla bophelo ba ka sekoting Jehova modimo wa ka yana ya re ha moya wa ka o fela ka ho nna ka hopola Jehova mme thapelo ya ka ya fihla ho wena tempeleng ya hao e kgetheileng ba sebeletsa masawana le fela ba furallana le mohau o ka ba hauhelang empa nna ke tla o hlabela mahlabelo ka dipina tsa teboho ke lefe seo ke se anneng poloko ke ya Jehova ya ba Jehova o laela hlapi ya hlatsetsa Jonase le bopong lena ke lentswe la modimo mme modimo ka sebele o le hlohonolo fatse ke rata ebile ke thapelo ya ka o seng hona hore nna le wena re ke re ikgokahanye fela le molaetsa o reng seo kwentseng ka jeno ke nako ya hore seo hlatse mpa ha se sebaka seo se phelang se ka dudisehang ka hara yona haholo ha eba e ne e se sebaka seo se ka hara yona se neng se tlameha ho kena ka hara yona mpa e phakisa ho arabela ka ho bolella monga yona hore ha hona le seo e se jeleng se neng se sa lokela mpa sena o tla se utlwa ka medumo e tla tswa ka hara mpa eo ya ho korotla ka lebaka la ho se dudisehe se ka hara mpa le sona a se dudisehe jwalo ka manga mpa se batla moo se ka tswang le teng le bophelong ba rona di teng dintho tseo re di jereng ka hara dimpa tsa rona le bophelo ba rona tseneng di sa tlameha ho ba moo ke ka hara sekgutlwana sa ka se kgetheileng ka jeno moo ke ratang nna le lona re ke re shebe bo Jonase ba ka hara bophelo ba rona empa ba ne ba sena tokelo le bodulo ka hara bona le kobo ya bohadi tsa ho ba ka hara bophelo ba ka le ba hao ke rata ho tshetleha ditaba tsa ho seng hona mantsweng a temana ya ho qetela e reng ya leshome ya ba Jehova o laela hlapi ya hlatsetsa Jonase le bopong ke rata re tlose mahlo a rona hanyane fela ho bo Jonase eo ka mehla ha re bala karolwana ena e kgutshwanyane ka hara bebele re dulang re beile maikutlo ho yena ho feta ho hlapi kajeno ha re ke re shebe ha kgutshwanyane hlapi ka boyona mona re kopana le moprofeta ya iphapantseng taelo ya modimo e leng seo qetellong se mo lahlelang ka hara mpa ya hlapi seo mongodi a sa refeng tlhalosetso ya sona ke hore ena ke hlapi ya mofuta ofeng hape seo re sa se tsebeng ke puisano ya modimo le hlapi
gore e kwenye Jonas a ntse a phela. Sena e bile mohlolo o makatsang o le kajeno bo ramahlale ba ntseng ba sitwa go ka o hlalosa le go nyebekolla. Ke tlhapi ena e hlahang ka nako e nepaetseng ebile takatso ya teng e nepaetse kapa epitaete ya teng e le godimo ya o kwenya Jonas a ntse a phela. Mme se ke a mmolaya le go mohlafuna a phela. Pele bophelo bo qala, re fumana gore tlholego e etsa gore lesea le dule ka harampa ya mme dikgwedi tse ka bang robong kaofela. Bophelo ba ngwana enwa bo qala mohla kopano ya dipeo tsa batho ba babedi ba ratanang, mme ka tsela ya mohlolo, Modimo o etsa gore motho enwa ya monyenyane haholo a phele dikgwedi tse robong, mme boholo ba bona ba fumana mohau wa gore ba tswe ba phela. Ona ke mohau o rona botlhe ba tswetsweng ka tsela ena re o boneng pela Modimo. Empa mpa eo Jonas a iphumanang a le ka gara yona e ne e fapane le mpa ya mme e o nna le wena re ileng ra phela go fitlhela nako ya Modimo e re fitlhela gore re tswe ka gara yona. Nakonyana ena ya matsatsi a mararo le masiwa mararo ga ya ba nako e monate go Jonas. Go ne go le lefifi, go ne o se bonolo ka gara mpa ya tlhapi, go ne o sa dudisega. Nakong eo tlhapi e yang godimo le tlase ka gara lewatle, Jonas le ena o ne a ntse a meneka le go batana ka gara mpa e tletseng metsi a letswai le mekedikedi yotlhe e fumanang ka gara mpa. O ka utlwisisa monkgo o neng o le ka gara mpa ya tlhapi yo re tsebang gore e kwenya sotlhe seo e ka sejang le go se thuisa. Ke ka gara mpa ena ya tlhapi mo thapelo ya Jonas e qadileng go tota teng temaneng ya pele, o re ya ba Jonas o rapela Jehova, Modimo hae a le ka gara mpa ya tlhapi. Mme ena ke thapelo eo re kareng e ama maikutlo a golo papisong le dithapelo tse dingwe tseo re di fumanang ka gara dipesaleme. Ntho ya pele eo Jonas a e kopang ka gara mpa ya tlhapi ke thuso ya go tswa go Modimo. Temaneng ya bobedi o re ga ke ne ke le mahlomoleng ka bitsa go Jehova, mme a nkutlwa ke le mpeng ya nqalo ya bafu ka hweletsa, mme wa utlwa lentswe laka. E ne a se thapelo ya boikakaso le boikgomoso, a se thapelo ya mponeng ke a rapela, empa ke thapelo ya motho ya tsietsing ya hlokang thuso ya Modimo, ya nang le kutlwisiso ya gore ha Modimo sa montshe ka gara tsietsiena bophelo ba hae bo fedile. Ntho ya bobedi, Jonas o ipolela molato le nnete ya semmehang ka gara mpa ena ya tlhapi. Temaneng ya boraro o re gobane o ne o ntatlhetse bodibeng bogareng ba lewatle, digola tsohle di ne di mpofile ka gohle, maqhubu ohle a gago le digapatseo tsa gago di ne di nkapesitse. Mona Jonas ha be molato go beng ba sekepe ba molatlhetseng ka gara lewatle, ha supi tlhapi ka monwana, ha be molato go sefefo sa lewatle, empa o phakisa ba le kutlwisiso gore ka gara beng ba sekepe, sefefo sa lewatle le tlhapi go teng Modimo o phelang, mme o ikokobetsa pela Modimo ka mantswe a reng, ke tlotswe mme ke amogela gore jwale ke wena o nkileng taolo ya bophelo baka. Ona ke mokgwa o re lokelang go tobana le bophelo ha re iphumana bo re beile ka gara mpa ya tlhapi, re se supi batho ba bang ka menwana. E ka ke ka lebaka la bona re iphumanang ka gara mpa ya tlhapi, mpa re tseba hantle gore re lokela go nka boikarabelo bohle ba diketso tsa rona ntle le go supa mang kapa mang ka monwana. Taba ya boraro ke ya gore Jonas o a elellwa gore o tobane le lefu la hae. Temaneng ya bohlano o re metsi a ne a mpotile o fitlha moyeng wa ka, bodiba bo ne bo mpotile ka gohle, ditlama tsa lewatle di nthatetse hlong ya ka. O ne o se ka moo Jonas a neng a ka tswa ka gara mpa ena a tlhapi ntle fela le mohlolo o tswang go Modimo. Ntho ya bone eo ke ratang re e lemoge ke ena ya gore Jonas o boela a lemoga gore Modimo ke yona fela tshepo ya hae. Temaneng ya bosupa o re yana ya re ha moya wa ka o fela ka go nna, ka gopola Jehova, methapelo ya ka ya fitlha go wena.
tempeleng ya hao e kgetheileng. Momedi wa sekgutlwana sa ka se kgetheileng. Ya fitla nako eo ka morago baleha Modimo ho ipapanya taelo tsa ona, nnete ya bophelo e kokotang bophelong, empa se utlwisang bohloko. Ke hore re emele nako tsa mathata, e be ke yona re hopolang hore ha re letho ntle le Modimo. Ho nkile mpa ya hlapi hore Jonase a hopole hore ha se wa lefatshe mpa ke wa Modimo. Le rona ho ka etsahala, re ka hara mpa ya hlapi ha jwale moo bophelo bo re beileng teng. Mme ke yona e re hopotsang hore ha o ka moo re ka pholohang ka hara mpa ena hlapi e re kwentse ntle le hore mohau wa Modimo o re phallele. Le na ke letsatsi la hao le wena hore se neng se o kwentse se o hlatse. Ka babina sefela se re ntsamaise moloki o tsela e boima jo ke mekotikoti e nkgathatsang haholo. Jesu, Jesu, moloki se ke wa ntlohela ditlaleng le lenyoreng le dintweng tse mpotileng. Taba ya bohlano ke boinehelo ba Jonase ho sebeletsa Modimo. Temaneng ya borobong, empa nna ke tla o hlabela mahlabelo ka dipina tsa teboho. Ke lefe seo ke senang le sona poloko ke ya Jehova. Ena ke kgatelo pele bophelong ba hae ba semoya. Ntho ya pele ebile ho amohela hore Modimo ke ona o mmeileng moo a leng teng, mme ya bobedi ebile ho amohela tayo ya Modimo le kgalemelo tsa ona. Ntho ya boraro ebile ho amohela hore ntle le Modimo o tlo shwa. Ke ka ho nthong ya bone ebileng ho hopola Modimo wa hae, a ba qetella ka ho itella le ho sebeletsa Modimo ka boitelo bohle ba hae. Ke temaneng ya leshome moo a fihlelang qeto ya hore pholoso e matsohong a Modimo. Pholoso ya rona e qala le ho qetella ho Modimo. Ke dilemo re tsamaya leeto la bophelo le tletseng meepa le metheo ya lona, empa kajeno sa ntsane ho le thata ho elellwa hore sohle se qala le ho qetella hodima Modimo. Re rata re sa rate, re nahana hore re tla kgona kapa re na kgona. Ona ke monyetla wa ho ba ka hara mpa ya hlapi, ke monyetla wa ho ba maemong a o leng ka hara ona ha jwale, moo bipeditsweng ke bophelo, moo lahletsweng ke tshepo. Ho na le bo Jonase ba sa lokelang ho ba ka hara bophelo ba hao. Ho na le bo Jonase ba lokelang ho hlatsetswa le bopong la bophelo ho seng hona. Sekgutlwana sa ka se kgetheileng, sekgutlwana se senang Modimo, sekgutlwana se senang lerata. Re bina jwale sefela bodibeng jwa mahlomola.

sekhutlwana sa ka se kgethehileng, sekhutlwana se sa batleng modumo, sekhutlwana se sa batleng lerata. Ha hona motho ya batlang ho ama mahlatsa bophelong, esita le wa hlatswa. Empa modimo wa rona ha lefatshe le re hlatsitse, ke wona wa pele wa ho re thonaka. Ha re tswa re dubehile ka hara mpa ya hlapi e neng e re kwentse ka lerato, ha lefatshe le ikwala dinko. Le utlwa re lenkgela, ke modimo fela o nkang mekutu ya ho re hlatswa. Se ka o makatsang hang ha modimo o re hlatswitse re le batle re nkga monate. Ke lona lefatshe hape jwale le re aparelang le re dube, e teng metswalle eo itseng ha bophelo bo babetse, dintho di se hantle, mosebetsi wa matsoho o feletse, lenyalo la hao le fela. Yaba o a bankgela, kajeno modimo o hlatswitse, ba o bona o se o ena le nako e ngata ya ho ba le bona ho feta le modimo. Ho na le bo Jonase bao pele o tswa ka hara sekgutlwana sa ka se kgetheileng, o lokelang ho dumella modimo hore o fane ka taelo ya hore ba hlatswetswe le bopong. Ke dilemo, o phela tlasa taolo ya dithetefatsi. Batswadi ba hao ha ba tsebe o phela bophelo ba dithetefatsi. Meya e mebe e nkile taolo bophelong ba hao, e o pipitletse. Ke bo Jonase bao rona ka mahlo a lefatshe re sitwang ho bona seo jang ka hare, se tsejwa ke wena, se utlwa ke wena. Nakong eo hlapi e kwenyang Jonase, ha ya ka ya ba ya tseba hore e tla fetoha lehaha le tla pata ya balehelang sefatlheho sa Modimo. Ho na le bo Jonase bao ha re dumelletse kapa re ba dumelletseng ka hara bophelo ba rona, mme re maketse hore hobaneng re sa dudiseha, hobaneng bophelo ba rona bo dubakane, athe ho na le Jonase ya hlotseng, ya dutseng ka hara bophelo ba hao, a hlotswe ke tsa bophelo ba hae. Ba hlotseng sefefo ka hara lewatle, ba qetella ba ipatlela bodulo ka hara bophelo ba motho e mong. Le ha batho ba re ba dutse, wena wa dudiseha hobane Jonase wa meneka ka hara bophelo ba hao, o batla mo a tlatswa teng. Kajeno seo se kwentseng ka gona se hlatswetswe le bopong. Nako ka hara mpa ya hlapi re fa monyetla wa hore re itlhatlhobisise, ho na le mathata ao modimo wa dumellang ka hara bophelo ba ka le ba hao, e le hore re tle re be le nako ya ho amohela diphoso tsa rona. Re sa shebe ho batho ba bang hore ke ka bona re iphumanang re le mo re leng teng kajeno. Seng hona ho ka etsahala hore ha o kgone hlatsetswa le bophong jwalo ka Jonase, hobane ha o batle ho nka boikarabelo ba hore ke ka lebaka la diphoso tsa hao o leng mo o leng teng kajeno. O kampa wa beha molato ho mmao ya o tswalang, ha e ne se ka lebaka la ntatao ya o sileng bophelong ba hao. E ka be o sa ineha lefatshe le bapale ka wena. Ha batswadi ba hao ka bobedi ba ne ba ntse ba le teng bophelong ba hao, e ka be o sa iphumane o le ka hara mpa ya hlapi kajeno. Ana ke mashano ao re batlang lefatshe le dumele ho ona ho fihlela re a dumella ho hlatswetswa le bopong. Re ke ke ra ba le kgotso ka hara bophelo. O santsane o tshwaseile ka hara mpa ya ba bang ba leloko hore ha e ne e se ka bona, bophelo ba hao e ka be bo tokafetse ho feta ka moo bo tokafetseng ka teng kajeno. Empa ena ke mpa ya hlapi eo o dumelletseng hore o tshwasehe ka hara yona. Ikamohele le diphoso tsa hao, mme Modimo o tla o lokolla ka hara modubadube wa mpa ya hlapi eo o leng ka hara yona hoseng hona. Bana ba rona, ho na le bo Jonase ba retsisang tswelopele ya bophelo ba bona. Batswadi ba buile ebile ba shebile fela, kajeno bophelo bo fetohetse. Ba o balehile, ba o feta, ba ikwala dinko hobane wa bankgela. E tla re mohla batswadi ba hao ba lekileng ho hlatswa ba o bone hore Modimo o kene bophelong ba hao jwale wa shebahala, ba tla boela ba o apara. Kajeno ke letsatsi la hore bo Jonase ba jwalo, o dumelle Modimo ho fana ka taelo ya hore o ba hlatse bophelong ba hao. Ha o ba hloke, o ka phela ntle le bona, o ka phela ka mo ratang ka teng kajeno.
e tlo fihla nako ya ho ba ka rampa ya hlapi ha tshelete ha o e fela metswalle ya hao e se se na se o ba ka se unang ho wena melaetsa ya di WhatsApp e fokotseha mehala e a fela ha mekotla ya hao e hloka tshelete ke hona o tla bona ba o ratang le ba sa o rateng tabina se fela se itseng lala ho nna shwala ne wele meriti ya bosiu ke ena ba ne ba nthusa ba tsamaile wena morena tlo lala ho nna ngwana le hlaswa o ile a ba ka hara yona mpa ya hlapi a ba iphumana a ja le dikolobe metswalle e mo katohile a ba hopola ntatae eo ha tlwa lapeng ka mabela a neng a ipona a sa hloke letho sa ntatae empa ya fihla nako ya hore a lahlelwe lebopong la bophelo a nkga a tabohetswe ntatae a mo mathela a itihela molaleng wa hae a mo aka ka hare ho yena ngwana a lehlaswa a bua sefela se reng ke tla ka ditshila ke moetsa dibe ke tla ke le fela fela oho nkgauhele Jesu o ipetletse tsela e yang hae ka madi a sefapano lefu la hae le a re phedisa jalo fela tsogo ya hae e re fa tisetso ya bophelo bo sa feleng jalo fela ka jona se a bileng mpeng ya hlapi le Jesu o bile jalo mpeng ya lefatshe jalo fela ka ha Jonase a ile a hlatsetswa lebopong lefu le lebitladile tsa tlameha ho hlatsetsa Jesu ka ntle balena ya Jonase e qetella ka ho re supisa Jesu e le hore bontsha hore Modimo o ka etsa mekutu e mekae ho bona re pholositswe rona le bana ba rona bane jwale kgoro ya lehodimo e butswe mme bo Jonase ba dutse matsatsitsatsi ka hara mpa ya hlapi ba ka fumana tsela e ba lebisang hae ho ntate qetellong baba ba re o mohau wa Modimo ke kwetsa e kakang e ka ba o fe molomo o ka o bolelang nna e sale o mphihlela motho eno a ka hara mpa ya hlapi o re ke maketse fela gobane Modimo o ne o mphumane tseleng ya tahlego tsa lefatshe di ntahile ke fedile kutlo ke phela ke mathela bosawana fela Jonase ya santsaneng a temuka ya iphumanang a meneka ka harampa ya tlhapi o seng ona se gotlana sa ka se kgetheileng se re o santsane ona le sebaka mo leihlo la motswadi wa hao le sa o boneng mo leihlo la molekane wa hao le sa o boneng mo ba heno ba sa o boneng teng paleho mo itseng wa tloha lapeng o ya borata mme di jwale di o dubile tsa teng Modimo wa o bona nako ena ya ho kwenywa ke hlapi ke nako yeo Modimo re fang yona hore nna le lona re itekole moo bophelo bo re beileng teng moo bophelo bo re dubang teng moo tsa bophelo di etsang ke a rata ka rona nako ya fihla hore tlhapi le yona e kgathale ke hore e re dude re le ka hare ho yona e ba ya re hlatsa gobane jwale ke nako ya hore Modimo o re hlatswe ke nako ya hore Modimo o re ntlafatse re be batho bao Modimo ratang hore re be bona e seng bao lefatshe le batlang re be bona nna le lona re fumana monyetla ona letsohong la Modimo hore ka hara mahlatsana a bophelo mompa ya hlapi re silafaditseng e ba letsoho la Modimo e ba lona le hlwekisang e ba lona le re phidisang ka etsahala hore mpa ya hlapi eo dutseng ka hara yona ke dithethefatsi tse qetang tse tabolang tse bolayang bophelo ba hao Modimo o shebile ho wena motsotsong ona mme le wena wa o sisinya ore e ka kgona seo jeleng seo hlatse sekgutlwana sa ka se kgetheileng sekgutlwana se sa batleng lerata le Modimo mme a re qetela o seng hona e re ke re ho wena Jehova o hlonolofatse mme a o boloke Jehova o kgantshetse sefatlhego sa hae mme a o hauhele Jehova a reteletse sefatlhego sa hae ho wena mme a o fe kgotso amen ke motantsi Samuel Magele ya reng ha e le thato ya Modimo a re kopane Sontaga se tlang.

0: re diphiri makunutu e le shumele meserobedi metsotso ka morang hora ya borobedi ke itse mamediri ke re qoqe le wena ke utlo rena ebe ke mantsu ya feng antate Nelson Rolihlahla Mandela a wena bophelong ba ha o keke ngwa le bala e le mantsu ya ahang e le mantsu a hudisang e re kutlwe mo
1: ne la sbongile Mogadiwa ntate sonope mogolo, sebongile ke utlwa taba ya gago sengwa letsatsi. Mantswe ao ke a gopolang a ntate Nelson Mandela ke a gore batho re tshwarelane, batho re lebalelane melato sebongile. Mantswe ano ga ke no wa lebala sebongile. Ke a leboga bongi ba letsatsi le monate, ke nna nkgono wa konopi mona Zambela sa Solbank.
2: Mama ne bongi dumela o phetse o bua le mme mmini la sebone ya maqheku ke re nna ke gopola poelano tshwarelano kutlwelano bohloko ge segesaneng ke a leboga mama ne bongi tsatsi le monate
3: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
4: lokolola boqhetseke ba gago jalo ka mophei le spa fumana theolelo e fitlhang 80%

0: Afrika Borwa.
1: Ha se mohe mamedi re ntse re tsola pele ke itse ke buisane le wena nkgono ntate mongolo o ko nghopotse hore na ebe mantswe a wena o keke ngwa le bala bophelong ba hao a ile nga bua ke ntate Nelson Mandela ke mantswe ya feng mona ke buisana le bonkgono le bo ntate mongolo ba tshebeletso ena ya lesedi
2: mama ni bongi dumela ya bua mona ke mangaka mam Jalifa Emeli mula tuji ya lulang kruns tataka mseleti ki Pretoria. Na mantswa nga ha ile nga ntate Mandela. Kya hore ntate Mandela a re kopanye re be ntho e le nngwe. Ntate Mandela a re ratane re be ntho e le nngwe. Mantswa ntate Mandela ka nga ha ile nkona a umamani bongi.
3: Mangwane bongi dumela mme waka. Le kae ngwana ntate Sonopo stole taka maqheku ne sponki mantswa ntate Mandela o kile ka rata ke ka moka o la u hanta ke Chris Hani ntate Mandela o la ho ma Afrika Borwa aska Afrikana aska Afrika ngwa ke le fulula ntate Hani o ile a kopa ma Afrika Borwa gore a kopane e be ntho e leng nngwe go batla ba tlholesega ke a leboa mme Sonopo ke ntatemolo tata masukera ka mona ka Gauteng tanki mna wa

0: eno he momedike Mike Bakamela one are Jesu umponi mekena ko ya re re kene segotlwaneng sa rona sa bophelo momedi akere jo le kena ko ya Maria kana ko ena ya Maria aboholo maqheku le maqhekwana na rona le motho e mong le mong re gathatswa ke dintho tse tswanang le sifuba mogohlane ge gathatswa ke into tse tswanang le bomanonyeletso jalo jalo jalo ke ne ke le ka sa mamedi re ke re shebe haholo tse ding tsa dintho tse bohlokwa tseo re ka di sebedisang haholo Maria tsenana re gotlela gape go okra mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ha re hopotsane ka okra hore okra e bohlokwa haholo bakeng sa manonyeletso aho le bakabaka mamedi le etsang hore ke bue ka ntho ena ke hobane ke a tseba hore nakong ena ya Maria ko bonkgono ba rona ba tlogatatse ya haholo ka manonyeletso a bohloko bonkgono ba tlogatatse ya haholo ka hore jwale manonyeletso wa fumana jwale nkgono a sasa gone le o sebetsa menwana ena e se kwaraletse fela o sa tsebe hore na o re moetsa jwang ha re mofeng okra haholo okra e thusa hore manonyeletso a nwanang le arthritis a o miro ya teng e fedileng okra e thusa hore e eketse moro wono o manonyeletsong jwale ha a fumana moro o lekaneng wa manonyeletso sena se bolela hore mamedi mane mo o tla fumana lenonyeletso ha letlameya o kobeya ho ntsolla korokor hobaneng ho so fedile lero okra e ka thusa ho eketsa hore lero leno le be teng mme ha etsa jwalo mamedi e thusa le hore bohloko bane bo o ka bona o tla fumana manonyeletso a le bohloko a ruruha e bo fokotsehe haholo jwale nakong ena ya Maria o ka etshela dijong o ka etshela metsi ngwana metsi ya teng a ka uthusa haholo empa re a tseba mamedi re metsi ya teng a se metsi ya nwehang nnete ke ra se metsi ya nang le tatso empa tsela eo metsi ya wa shebahalang ka yona ha se batho ba bangata ba kgonang hore ba nwe ha bobebe empa mamedi tisa pelo hobane metsi yao a nwe ka reng jelinyana a thusa haholo bakeng sa bophelo ba hao manonyeletso ano a wopang a omeletseng a fedileng moro o kre ka thusa ho gotlisa moro ono hanyane hanyane bakeng sa hore manonyeletso wa hao a bonahale a le bethetsana e nngwe hape ya dintho tsa bohlokwa hlokwa mamedi ka yona ke hore e thusa haholo mamedi bakeng sa baimana haiba o le muimana ya nwang okra metsi ya okra kapa dijo tse nang le okra ka lebaka la hore e ruile defoliate e ka o thusa haholo bakeng sa hore lesea la hao le haiba hona le tse ding tsa dintho tse ne ka batlhao e batla ho di etsa bakeng sa hore ngwana a se ka hlaha a nepahetse e ka thusa haholo mamedi bakeng sa hore tse ding tsa dintho e di kgutlisetse morao inwe hona jwale o santsane ngo qala buimana ba hao empa ntho e bohlokwa ke hore buisana le ngaka ya hao we botse we o consult mba medi hore na ke ntho ene pa hetseng bakeng sa hao ka bomong hore o ka enwa empa mba medi e ruile defoliate e ka thusa haholo le sia la hao hore le hlahe le matlafetse tisa le masapo a le sia le santsaneng le le ka popelong jwale inwe hona jwale empa ntwe e go loka o fetisisa mamedi buisana le ngaka ya hao ke mo re fellang he mamedi ka segotlwana sa rona sa bophelo re a tseba dingata dintho tsa okra tseo e ka dithusang empa mamedi ne ke re shebetse pedi tse bohlokwa tsena le ho hopotsana ka tsena tse bohlokwa haholo bakeng sa nako ena ya Maria mo bonkgono le bontate moholo ba rona re tsebang hore ba tlo gathatse ya haholo ke manonyeletso segotlwana sa rona sa bophelo se fella mona
1: Sebongile sonopo. Ole Sedi FM. How? Na ke Samsung A06 entsha eo.
2: Hey, ke fumane accomments ka phone jam.
1: Ha, a hle bra waka. Ke phone yam.
3: Ha hona taba ro ibitsa joang. Ipumelele Samsung A06 ka
4: phone yam.
3: Ho tloha ka 224 rand ka kgwedi. E fumane ha accomments. Hona le dipehelo.
5: Wa batse ba batho ba wa kere ba ba ratang breakfast tsa maemo ba postang toast ya avo ngare ke gauta ba re bo ke bona bophelo bo monate butle hle mona mzantsi rena le sunbake di slice tinya tse bonolo tse tsa ngore wi kutlwe ka ke letsatsi la moholo le ka bake ya mampara ha o hloki o bene tsa sibaka ha o di omelette tsa 200 ke bo hobe ba nnete fela ba ke nsa batho ba nnete ho ba ni mona letsatsi le re tshabela ka ofela ha runa mme ka sunbake motho e mong le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate
6: Ke bo punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumotle o ka ka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa high tech qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app bo ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolukile o fihla 1000 rand ka kgwedi
7: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa high tech qualifying e be tefello le ngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana ngwe le fa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso e tla di ntshotsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualify bona le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mo abuya sebeletsa sa tshelete le dikadimo tsa molao
8: wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boinelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa
9: Jehovah, Renaro.

na mudimu ke motshaba ye mudimu ke motshaba wa tswa mudimu e ka mo wa sebetsang ka teng na ko ya hike na ko ye makatsang mudimu emela hore batho ba bue ba be ba qete mudimu emela hore batho ba be ba nke di qeto tseo leng tsa bona mudimu emela hore o mudimu o mudimu o joang mudimu a ke khone o utlwisisa jehofa a ke khone o utlwisisa mudimu a ko tla ko theowe jehofa ko o bone tle a ko theowe ntate ko o tshware ka matsogo a ko theowe tle ntate ke kore ke phopholetse le mmele ona wa gago o mudimu o we ha bua le ka segoa ha be wa mantso ya boima ha bua khore mehala ya matha hohle batho ba letsetsana mehala batho ba ngola ha ba kukeng tsa bona ba ngola nthwe ba engolang ba re bona ba re bona ba re bona ba re ke ri lahla ra bona ri lahla bona mudimo ha araba mudimo o araba hore motho a kope tshwarelo a re hoja ke ile ka tseba a re ke kopa tshwarelo bona modimo jwang mo mamedi modimo o sebetsa ka nako ya gae modimo ga batlo ga o qeta o mofa taba qeta o mofa ntho o ne o eme pele gae mona o tshwane le teny boya ye tshwane le bo nala o qeta o mo lokisetsa koloi o qeta o e lokisa o ntse o lokisa mona o eme mona walla o itabanya fatshe o ya kwana le kwana tlisa koloi eno nna ke lo bapala o qetele se o entse diphoso o sa e lokisa gantle ga go etswe jalo go modimo ga o itabanye fatshe o etseng ga o qeta o bega dintho tse lekang pelo ya gago ntho tse e tsang gore pelo ya o e dule e tlhomogile wa moneha mme ka nako ya gae tla di

na hore hona le motho ya o setse morao modimo wa bona hore hona le motho ya o setse morao a o tsebo rena motho na o batlang a o tsebo rena motho na o tsekisang a khore motho na na o mojelletseng a ona ntho o mojelletseng yona empa yena motho enwa salane le wena morao o tsekisa khore ntho o sa itsebeng o hloile ha tsebo re o hloyetseng ha o batle o tla o arabela modimo tsa tsileng tsatsi leleng modimo tla o arabela le ya tla letsatsi le batlang o araba ka lona go ba bangwe sa arabile go ba bangwe sa arabile gobane nako ya gae e tsejwa ke ena mme nako ya gae ga e fitlhile o beya lefeleleng o beya gole le watate gore mang le mang a bone ga o sebeletsa gore mang le mang a bone ga a tekatafole pontsheng ya di a iteke o bone Jesu a pota tafole ena o bone Jesu le mang eloi bo kgabariele ba pota tafole ena ya ba ipote tafole ba ipote tafole e re ga o re dutse utlwe mang eloi ya o binela sefela se reng Oh, dula le rona morena. Jesus.

sa mama tumi o dutsile nna ke o bona hlongwane bongane le wena o teng kwa no tlale monna ke o shebile lazy malizi o dutsile nna le nanon la makhulong a matala mantsholo wena ke o bona dena le wena o na le nna ka jeno bongane ha re tsamaile wena le ton lena la bophelo ha re palamelo wena thabane ha re palamelo wena paulina ha re tsamaile wena nthabi hle makhulong a matala o ngwana ke no bana puleng ke o bona mudiei lo ena ko shebile jerry jerry hartsamaya muruti maine metsotso ke mashoma mabedi le metso mehlano pele ho gora ya le shume le hodimo le a tseba ibile le a bona ora hantle ke na komana Nako ena yeo ke buang le wena ka yona ke nako eo ke reng wena itlhophe mme o itukise. Go na le taba e nngwe pele ke kena tabeng tsa letsatsi lena moruti maine mmogo le wena mo mmamedi e kgathatsang moya wa ka gagolo. Tsatsi le leng re tla kena ho yona ka o teba ho ipolaya ha batjha ho ipolaya ha bana ba rona ba sa le banyane ho ipolaya ha bana ba rona thota sanamile ho ipolaya hona re tlameha ho sheba tjhaba se setle Chaba sesetso. Gore ngwana ba fihle qetong ya hore are ke a ipolaya ke a tsamaya. Ho etsala eng? Ho tloha ho etsaetse eng? Tsatsi lele. Re tla bua ka yona taba ena ka ho teba. Ko motswadi eo ngwana hae a ipolaileng. Askisi ha le kgolo askisi ha sekete o tlo mo tsekapa o fihla natala le metsinge menyane e menyane metsinge menyane o tla utlwa o thinta te o ipulaile la utlwa ho thwe mora o ipulaile

le ha o ka ba thata joang la o ka ba uputswa la o ka ba buima joang ke a o kopa wena ya mametseng hona joang le kelello ya o ipolaya e ske ya fihla kelello ya o ipolaya e ske ya fihla pelong moyeng maikutlong a hao le mahlong a hao o ske wa e bona ntho eo hona joang le jwalo ka ke bua jalo ka ke bua le wena ha e le gore e teng thwe jwalo e tlose e tlose e tlose ha e fele gona jwale modimo wa o rata.

0: tswe mashoma mabedi le metswe mmedi pele go gora ya le shome ngwana ka tsatsile leng ke tla qoqa pale yaka tsatsile leng ke tla ofapa mokokotlona o mehwabadi ke o kopa hona joale ke o kopa ke le thuso motaung go etela ka sea le moya sena sa le CDFM ke o bona gabele sebilwane mo fokeng le wena ntse ke seng a tladia Michael ke na le wena se jabaledi kotso popi wena ntutu ke no makhulong a matala wena ntswaki le wena ko shebile Teresa o kene makhulong
1: ba gani ba makoloi musi o bona ka pela hao ha se musi fela ke le bota le titaneng le ka thibela mpono ya hao ka botlalo mme la be ha bophelo ba hao kotsing o seke wa ganna o kena mosing o tswang molong wa tlhaga o tshelang mmila o moholo ka baka la pono e fokolang o ka tlholeya go bona makoloi a emeng go fitlhela e se e le morago gagolo emisa koloi ya gago ka polokego gantsha mabone a temoso mme o eme go fitlhela go bolokeile go tswela pele ka leeto la gago qeto e e nepagetseng e ka pholosa maphelo a mangata go kenyeletswa le ba gago bona mme o bonagale marigeng ana molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
2: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so kang e bonwa Kentucky Tuesday ena
3: stop
2: fumana maqa a leshome a gogo ka 129 car
3: stop it
2: mme o boloke 44 randa 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong gape ka tšhelete eno
3: stop it I like it
2: wa e thabela tšhe o e rata kala bobedi lena fela KFC fela hona le mela wana le dipehelo
4: e bang o nana o ruke ka wa khona o le fella le qwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng o lefella yona. Clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

Ele shume le metsume ne metsotso pele go gorra. Ya le shume. Ke tla ne ko fe di ba ka tsena. Empa ke se ko file di ba ka go tloa ka mane ka bo Morocco. Ka kena ka bo Doha ka ba ka fihla Lebanon. Ntumela hape.

Jesus. Jesus re a leboga. Re a leboga. Shilo ba reng ha ba bua ka kopano. Leona dula o mametse ke tlo fa yona. Moruti maine ba nna ba ne ba kopane. Me ba kopane le mantsibu ya ka bohora. Ya borobedi. Banna bana ba ne ba kopane. Mo ba ne ba kopane teng. Ha. Na ke banna ba kereke ba ba kopaneng. Na ke banna ba le mpolitiking na bana ba kopaneng. Na ke batho ba tshwereng kopano ba strata siliseng na. Na batho bana ba kopaneng ba tshwereng kopano. Na ke batho ba motse o le monna. Na batho bana ba tshwereng kopano ba tswa dibakeng tse fapaneng ba tla mona ba tlo kopana na. Ba kopangwa ke eng? Na batho bana ba kopaneng mona ba ile ba etsa memo na ya hore ba tle ba kopane. Na lengolo la memo le ile la tswa na hore batho bana ba tle ba kopane. Ke ha ba kopane. Jwale re kopanong ya batho ba o ka ba bitsang ka mo o ka ba bitsang ka teng. Hore na ebe mono ba kopane ka kereke. Na ebe mono ba kopane ke sekolo. Na ebe mono ba kopane ke politiki. Na ebe mono ba kopane ke setšhaba. Na mono kore ka mo kopano fela ke banna ke bana ba kopane. Morena Jesu bua le nna. Bua le nna hle bua le nna. Maine nthuse ba kopane. Itse ba kopane nako eo ba buang ya ba e mong o sa re e mong gona mo kopanong eo gona kopano eno moo ba kopaneng teng gona mono moo ba kopaneng mono ya ba e mong mono gona ka ra kopano ena o sa bua ntho e nngwe banna go kopano mono go kopano ke kopano e kgolo go kopano o tla motheno ga a sa le ka kopanong eno mono o tlwa ena o sa reng ga le ka ra kopano monnenwa ka re kopano mo dutse le ena tshaphamare yai nna ke mopatle ke monyanyampe motho gore tlamaile gore jwang kapa jwang banna re qete tlamaile gore jwala sute mare qete ba kopano banna bana ba kopano o kopano qete kono wa motho uno hey kana kwen ba se ba kana go ba ntse ba bua ona le ntate ya nenga le teng ra bona mo ona le monna ya nenga dutsi le bona me monne na wilatswa hanyane fela a khutla ya kore ha tswa khutla ka ba mmela mela hela le yena jwa go kopa e mongwe wa bona o qala o mmona eno o qala o mmona eno o qala ga ona ka ra kopano mo batho bana ba neng ba kopane eno a bua a tsoma a tsokotsa dipelo le batho bana gore go senyega o senyega ya ba monnenwa wa ema ore

0: me
1: na le mmamedi re ke re shebeta ba yena ya kopano
0: wa bo mutle bo lo
1: ka le ihlo le batla le atametse ha ho jwale ntate motau o bala dina hatse fapane hore na Iba ba bona kopano e le jwang. Ah, una ntwe monate.
2: Oh yes.
1: Jalo ka kopa.
2: Hallelujah.
1: Kopano ntate motho le ha ona le mojaro.
2: Ho.
1: Kopano ya u imol.
2: Wo.
1: Kopano ntate motho le ha ona le ntho e bang mohlomong ha u utlwisisi kapa ha u bone hantle kopano e ka thusa mo mamedi ke re shebe ka mona ka hlohong re tla boela re shebe ka mohatleng hape jwale ntate motho ka ntle ho kopano re a fokola ka ntle ho kopano o yema o le mong ka ntle ho kopano
2: hey man
1: ona di ding thotsa o sadi tsa o sadi hlokomeleng
2: hey
1: Me ntate motho re tlong ka leto ke shebile nako ya rona mo mamedi a ke re shebe kopano kopano e ntle na e jwa a ke re shebe kopano ntate motho ke a tseba hore ke moruti wa mosotho tsebuhudi sa mosotho se tsebang hore marema tlo a ntswele se tsebang hore ntjapedi ha ihlule ke sebata ntate motho ke a tseba hore kopano ena le matla
2: kakata
1: harinkeleto
2: Jesus
1: ntate motho ke kopa re ke re qale re ke re dule dipesa le memfela
2: hallelujah
1: re shebile kopano a ko yele phepeng la magolo a masano mashema mabedi ana le metsiri mei 522 re nka pesa le mena ditimana tsa yona ka ofela ena le timana tse tharo fela Pesaleme 133.
2: Mamedi.
1: Ntate motho mona. Ntate motho.
2: Pesaleme 133.
1: Pesaleme 133.
2: Le rato la boina.
1: Horroriswa le rato. La boina. Ke mana ya pi.
2: Bonang huhu. Komo nate hakakang.
1: Ntate motho.
2: Ha ba ina ba phila ha mmoho. Ba ntse ba le ba.
1: Ntate motho o ntse mana ya pilire
2: bonang
1: bonang
2: hallelujah
1: ho hut hape
2: ho monate a kaka
1: a ke re mi setse o tsepedi jwale kopano
2: ei
1: ye le nyona hango la mo pesa le me hore bona kopano e jwa hore in
2: kakata
1: hape kopano e monate Ntate motho ha re ntse o bolela hore ene pahetse e hlwekile hore kopano
2: ke
1: tsile ena le matla ho yona e ntle kopano
2: ha
1: ke tsile hore kopano e monate o bolela ha re e monate e na le thabo e na le nyakallo e na le phuthuloho e na le boiketlo mona re bua ka matla a kopano o pesa le me hore kopano e ntle ha re le mmoho Ore inse ntate motho ho hutse ore ho monate a re kopane ore ha re ya kopana fela
2: oh
1: re kopane re phela mmoke re ke re eme temaneng ya pele bona matla kopano a re itima ngona bona matla kopano a re apotlohanga bona matla kopano a re sa tsebenga mo pesa le me ore jwale kopano inse ha impi kopano e sile mo sebetsi wa yona ko yetsa re atamelane kopano e monate hobane ha yemong Allah kopano ya mo tshilisa ha yemong a fokola kopano ya mo matlafatsa ha yemong a utlwa le nosi kopano e re hela re mahata mmoho re sama mo mamedi ke matla a kopano kopano e monate
2: Morama ine tsware hanyane re nke mabenkele.
3: E bang ona na ho ruke ka wa khona ho lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. leqwetha la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla gotlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Hao, na ke Samsung A06 entsha eo?
5: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
4: Ha, ehle bra wa ka, ke phone yam.
6: Ha hona taba re e bitsa jwang? Ke fumane le Samsung A06 ka
7: phone yam.
6: Ho tloha ka 224 rand ka kgwedi. Ke fumane ha Ackermans, hona le dipehelo.
2: Le kopanetse nge ka ba industry ya ditekesi mo banna ba tswarang kopano mo banna ba dulang ba tswere kopano e ka ba kopano maspaleng e ka ba kopano provinceng e ka ba kopano ho dimodimo kwana mo re reng ke national le kopanetse eng ndate maine
1: ndate motau a re tsale pele ka pesale mena
2: pesale ma 133
1: o pepe sa matla kopano.
2: Oh yes.
1: If I say it, but the bona le monatu.
2: Hey.
1: Ke ha ba ina ba pela ha moho.
2: Hey.
1: Bantse ba le ba ngore re phirisana han.
2: Kakat.
1: Kopano ena e jere bo pelo. Kopano ena e bua ditlono lo fa. Bibele ba e bua mantsu yana e reng tate motau.
2: Hey.
1: Ho monate ha ba ina ba le moho.
2: Bantse
1: ba pela han ke ke matla. A kopano mosebetsi wa kopano ke hore he ha re eme moho he. Han ke hona le bo pelo ba botsa. Ha di ntodi etsa la tsena kopano. Ntate motau ne tsane tsebe le tlono lo fa lo mohlomo nga e santsane le seng ha holo hore nka ya mona tsena ke ya ditimaneng tse ka tlase ya nna le mo mamedi re tshwanetse mo shaba ke ro kopano e ntle
2: kakata
1: kopano e monna timana ya bobedi
2: e ya murutu waka
1: timana bobedi re
2: ho jwalo ka oli e hlokwang e tselwang hlohong e itsetsang ditedung ditedung tsa Aroni e hitsetsang ho isa le mosong wa seaparo sa hae
1: temana bo be di re ntate motau nkopano wena
2: ei
1: e jalo ka o
2: kaka maine tsa mahle mona kaka
1: oli e hlokwa
2: ah
1: we say na henye mo ba re kopano ke mo
2: bua hle mona
1: jwale oli ntate motau e lekanya. E le kanya boteng ba matla modimo empa hape botoloki bo bombore oli e le kanya moruo ha kopano e sena moruo ha kopano e sena matlafalo ha kopano e sena ho ntshetsa batho pele ha kopano e sena matlafatso ha kopano e sena ntjhafalo kopano ha sena oli o skaba wa ba karolo ya kopano yeo mongodi ntate motao dipesale men sena hore ho jwalo ka oli e hlokwa oli ena ye hlokwang hore e tshelwa hloho ntate motao wa hopola sheba oli ena na ye yakae kopano hore kopano e jwalo ka oli e hlokwang e tshelwang hlohong jane ke a hopola tafita hore ntate motao ha se mona fela impane mpesale meng ya mashome a mabedi ana limits miraro temaneng ya bohlano wa hopola o itse o teka tafole pontseng o iteka pela ka pontseng ya diratsaka ha ketile re o tlotsitse hloya ka ka o
2: tsa mama ine
1: ntate motao njwale a ke re ise nakong ya boholoholo
2: tsamaya hle mona
1: nakong ya boholoholo majuda ba ne ba na le tlwaelo ya hore moeti ya bohlokwa ke bolela mohlomphehi ha etetse lapeng la hao o no dula hantle o lokisa ditulo o mo beha mo a tshwanetseng a dule teng empa pontsho ya kanamelo le hore ke mohlomphehi o no tshwanetse o nke oli o etshele hodima hloho ya hae yeo e ne le sesupo se nnete sesupo se felletseng sa hore ya mengweng ke mohlomphehi wana kopano na ijwana ha ngona pesale menya le kholo mashume mararwa na le metse miraro uri jane kopano swane se u yetse mohlomphedi kopano ska ya ufetula raditsebo maditsebo kopano swane tse yo pahamise kopano ska etsa uri o rere kopano mosebetsi wa yona ke wana ntate motahunga ha u tsotsa hloya ha u ina le oli ke re ha hloya na le oli jane o tsebo mohlomphedi skaba wa tswa mo ntate motahunga kopano ngeo o sena oli mongodi ha ngola hore ho jalo ka o
2: haleluya
1: ho jalo ka oli
2: haleluya
1: e tsela ntate motahunga ke a tseba hore re eme pesa le menya 133
2: amen
1: empani nkutla hona le ntleng sutumetsa
2: ke ndwa
1: ye sutumeletsa mona mo re petang amahanya ne pesa le meya mashume mabedi ana le metso ra
2: maine
1: mo da fitare o tlotsitse hloya ka ka o
2: haleluya
1: mo hloma mo hlokala u koye ho yona re ke re eme temane nyeno ya bo hlano empali hlola rona le dutsi mona oli e hlalusa boteng ba moya o halalelang oli ntate motang ka bo yona ba yona e hlalusa letsoho la modimo pesa le menya 23 verse 5 iri
2: 23 verse 5 ke huyona ndate muruti maine o teka tafule belaka pontsenya diratsaka o tlotsitse hloya ka ka o le mohope wa ka wa gaphatsela
1: ndate motaung mohlomo re badile temana ya bohlano ka pele
2: ha
1: bala temana ya bone
2: ke temana
1: ya bone
2: le hanka tsamaya go hlonya moriti wa lefu
1: ye mi sa hona mo
2: maine
1: ke mane nya bone hai ala ore le hanka tsamaya go hlonya ya moriti wa lefu
2: hai maine
1: jana ku tla ro go hlonya empa ke mana ya bohlano e fetola ding
2: ya di fetola ma
1: Nako ya wantsa le khohlo.
2: Yeah.
1: Di montsa a mema di ratsa hai, huntsu a mangolo, tloho mokiti.
2: Ai!
1: Ka fela ha bona ba tsiba maemo a hai, ke kopanda ke mo down pay, ke mpeke ne ke ho etsa mohlomo ntaba ya kala dena.
2: Ai!
1: Yena re etsa le wena se a le moyeng, mo mame di ke kopa o shebe, ntate mo down ke yena o ka ra khohlo. Mo ruti maine ke yena o ka ra khohlo. Mo timontsa a mema ba Haba meme le khohlong o ba meme la ka uti ma khohlo empa bona ba tsiba khohlo ya hotlokwana maine ntate motauna kwena re le nkara khohlo ke nako ya modimo wa ntsenga sebetsa ka yona taba ya rona e dutsi oling ho bonela ntate motauna ke mane nya bona ke khohlo empa ke mane nya bo hlano di ntwadi ya fetua ho bane ha re nyolo wa kara khohlo o te kwata fuke How te kata fule batho ba mengwe ba ntse ba le teng. Batho ba le ba itse ba se ba ntse ba le teng. Empa oli ha e ho bona e tla o dafit.
2: Bua maine.
1: Ba le tafule njwano se supo sa hore ho pula, se supo sa hore mo hlomphe. Ke ha oli ka tsela o di mahlo ya hao. Ja le ntate mo tsa mo timo ha re etsa hantle. Hore di kopano tsa rona di oli. Di kopano tsa rona di be le mo church. Di kopano tsa rona di be le di ntate mo tsa di ideas di kopano tsa rona. Ke di bua ka tsela pele. Ke ba ke mana yena mo na ire.
2: Bua mai.
1: O jwa no ka oli. Ntate mo tsa. O jalo ka o etselwang so
2: amen
1: ha se le so
2: ikritsetsa ditedu
1: ntate motang ha se le fela ditedu
2: ya theuwa
1: ya ho ya fitla mosehong ka pa mo petong wa tsepa
2: Itsware hona temoring ke mabenkela hona mo ofela
7: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC eso ka nyibona Kentucky Tuesday ena
8: Stop
7: fumana maqa a le shume a goho ka 129 ka
8: Stop it
7: me u buluke 44 rand o ka boela wa fumana mili o mong hape ka chalete eno
8: Stop it I like it
7: wa ithabela che u irata ka la bobedi lena fela KFC fela hona le mila wana le dipehelo
9: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka pa matshidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: pano di tshwanetse di nonse bo pelo ba hao tshwano ka phuka de pesane me nya pele ndate motao ntimane nya pele ha itlwa se re ho le hlono lo motho ya sala telinkeletso ya ba khopo ya sa emintsileng ya ba etsadibe ya sa dule mogatlong wa basomi ndate motao ke rapela kopano ya malapa e tsang ka go di nyema ya tshitwe ke a tsiba malapa kopana ha holo mo ndate motao ha ikare ha o kena wa utlwa le phoka la bogopo ha ikare ha o kena wa utlwa le phoka la ditshebo ha ikare ha o kena wa utlwa le phoka la ho ipona o bo sola tate mana yena ya pele pesalemeng ya pele re ho le hlono ba motho ya sala teleng ke le tsotsa bagopo
1: ya
0: sa emeng tseleng ya ba etsadile
1: kakata
0: ya sa duleng mogatlong wa basomi Bibele ri eo impa itabela molao wa Jehova molao wa ona a ona hana motsiare le bosiu ndate motahung kona di dipano tseo modimo a sa di batlile ke tse senang o ke tse senang botle tse senang monata
1: a di batle
0: ke tse senang phoka
1: a di batle
0: a di batle
1: wa di nyonya
0: o batla dikopano tsenang le gahiso
1: oh yes
0: o batla dikopano tsenang le matlafatso ho tsona ndate motang e ka re pesa le mena ya 133 ne re ka ra e tshwara ra e nka ra e sukumeletsa dipelong tsa rona ra utlwa rona ho monate hakaka ndate motang ha ona bohloko bo fetisang ba hore e ba re kopane ka bobe
1: yes sir
0: yeo ha se kopane yo a se kopano ke le khotla le tsa momori yempa kopano ena le botle ho yona kopano e monate kopano ho yona ena le o kopano ena le phoka mo mamedi o seng ha ka jeno lena le kodilo lena ha le nyolo se tselela fela kopano ena le o ha se na oli o bo sore ho le hlono iba wena bua ngore ho le hlono lo motho ya sala teleng keletso ya bakgopo o bo emella ka thoko ntate ka lebitso la morena ke sero ya lebua o re bontshitse matla a kopano ho na le dikopano tse re itsholang tse re leng ra ba karolo ya tsona ha o modimo wa ka re tshwarele ntate ako re shebe ka leihlo le re kwale ke le re buelle
1: come on yeah
0: ntate le re kola hao a be ke le re buelle modimo wa ka re le ra ba karolo ya dikopa tse fosahetse ke ona re utlwa gore kopano ya nnete ke monate ntle kopano ya nnete e na le oli le phoka re busetse leratong la hao gore ha re kopana modimo wa ka re be le dikopano tse tlisang phetogo le ntšhafalo re a rapela gona jale ntate ga le rekole re buelle ga le re buelle o na le tsene di tshwere bosio ntate ga le rekole re buelle re rapela gona jale ka lebitso la morena Jesu Kriste amen
1: ntate maine Amen, amen, and amen, and amen. Whoa, mudimu waka. Jwale ke nako ya nyatshebeletso ya boseng. Ke tla le bolella hore na boda maseka kopano ba re ke eng. Tate Moruti kena o re fe tshebeletso ya boseng mona. Kena Moruti, kena ntate.

go tswa lengolong la bobedi la bakorinthe kgaolo ke ya lesome le metsemmedi temana ke ya borobong. Empa morena a re go nna mohau wa ka o lekane gobane maatla a ka a ipheta mefokolong ka baka leo moo ke ratang teng ke go ithorisa go fokoleng a ka. Maatla a Kreste a tle a nkapise. Momamedi ha re rapele. Morena, Modimo wa mohau le lerato, re tla go wena ka jeno ka pelo tse ikokobeditseng. Re tseba gore ha re a phethagala, empa re hloka mohau wa hao letsatsi le letsatsi. Morena, mo re fokolang teng e ba maatla a rona, mo re utlwang bohloko teng re tlatse ka mohau o fodisang. Tshebeletsong ena ya Lesedi FM, momamedi, re theha molaetsa temaneng eo re badileng moo morena a reng mohau wa ka o lekane bakeng sa hao gobane maatla a ka a phethahala bofokolong. Sehloho sa rona ke se reng mohau wa Modimo o maatla go feta bohloko bo tibileng ka go fetisisa bo o ka bang le bona. Moapostola Paulosi o bua ka moutlwa o nameng e ne e le ntho e mo utlwisang bohloko, e ne e le ntho e mo hlorisang, e ne le ntho e sa mo tloheleng. O re o ile a rapela ka makgetlo a mararo gore morena a tlose bohloko ba hae. Empa Bibele e re Modimo ha ka botlosa, go ena le gore Modimo o tlose bohloko ba hae. Yaba o fumana karabo e fapaneng. Mohau wa ka o lekane. Sena ke thuto ya bohlokwa bakeng sa rona gore ka nako tse ding Modimo ha tlose bohloko maphelong a rona. Sebakeng sa re a tlose bohloko ebe Modimo o re fa mohau o re tshehetsang ka hare ho bohloko bo re sulafeletsang. Mamamedi sa pele mona, ntumella ke re bohloko bo teng bophelong ba rona. Ntumella ke re ha o motho mang le mang ya ka phonyohang bohloko hobane bohloko ke karolo ya bophelo. Bohle re utlwa bohloko ka ditsela tse fapaneng. Ba bang ba utlwa bohloko ke tsa tahlehelo, ke ho lahleha, ke ho kula, ke ho hloleha, ke ho swetswa. Bohloko ba babang bo tibile ho feta ba babang, e be bo a re fokodisa, e be bo re roba ditho le dipelo, re iphumane re sena matla.
Empa temaneng ena e re hopotsa hore bofokoding ba rona ha se bofelo ba leeto le qetello ya dintho tsentle, empa ha bo feta bohlokong kutlwang bohloko o fokotse o robehile pelo o felletswe ke matla eo ke nako eo Modimo a e sebedisang e le monyetla wa hore matla a Modimo a bonahale. Ke ka ho moapostola ha rabelwa ke Modimo a fumana karabelo e reng mohau wa Modimo o lekane bakeng sa hao. Sa bobedi, ebe mohau wa Modimo ke ena. Mohau wa Modimo momamedi ke mpho e sa re tshwaneleng ke lerato la Modimo le sebetsang maphelong a rona le hoja re fokola re tepeletse re utlwa boima re se re sa kgone ho tswela pele ka tsa bophelo le leeto la bophelo. Mohau wa Modimo wa re phahamisa ha re kgathetse. Mohau wa Modimo wa re matlafatsa. Mohau wa Modimo ha se fela ntho eo re amohelang ha re pholoswa, empa mohau wa Modimo ke matla ao re phelang ka ona letsatsi le letsatsi. E be sa kutlwa moroki a re e sa le o mphihlela ke maketse fela. E be moapostola ha fikile ka hare ho diphephetso tsa bophelo o re ke seo ke leng sona ka mohau wa Modimo. Dumelle ke re hoseng hona ona mohau ona wa Modimo o matla ho feta bohloko bo tibileng ka ho fetisisa bo kabang le bona bophelong ba hao. Sa boraro, e ka ba mohau ona re o lemoha jwang? Mohau ke matla a Modimo a bonahalang bofokoding ba rona. O re moapostola, le ha ke ne ke fokola, empa mohau wa Modimo o mphile ho ithorisa. O tseba hore teng ha ke tepeletse, teng ha ke kgathetse, teng ha ba lerotho. E be moapostola Paulose o re ntho e ke ithorisang ke mofokolong wa ka, hobane matla a Modimo e le mohau o imenahana teng ha e kaka ho fedile. Ntumelle ke re lefatshe leo re phelang ho lona le re bolelang hore ho lokela hore re be matla hore re ipone re phethahetse, empa ho Modimo ke a reng ho rona tlong ho nna fela jwalo ka le le ka teng. Ka mantswe a mang, Modimo ke hona re rata, Modimo ke hona tshwaneleha hore a kene dipakeng ha re fokola. E be Modimo re amohela le mefokolo ya rona ke moo ha re tepeletse. Modimo lebeletse hore re mo fe sebaka ho etsa mosebetsi. E be Modimo lokolla e supply ya mohau wa hae. Ke ka moo moapostola Paulose a reng o ithorisa bofokoding ba hae e le hore matla Kreste a dule ka ho yena. Sena se re bontsha hore bohloko ba rona ha bo a tshwanela
hore hlabisa dihlong le hore balehisa ho modimo ke hare le teng bohlokong bo moroki a reng le ha ke le matshwenyehong ke lwana ntwa e thata nkekebe ka tloha hobaneng re bolokwa ke mohau mohau wa modimo o lekane bakeng sa hao momamedi sa bone mohau wa modimo o feta bohloko ba bong le ba bong bo e bang o tshwasehile ka ho bona bo bang o feta ka ho bona bo o na feta a na le mantswe ana ha bua hore ha iphumana a le kgohlong ya moreti wa lefu o re le ang kapita kgohlong ya moreti wa lefu nkeke ka tshwa letho hobane yena o na le nna ntumelle mohlomong o na le bohloko ho seng hona bo o dubang bo o tubileng mohlomong ke tla ho wena tshebeletsong ena ya lesedi FM ke bohloko ba hao ke ba dilemolemo bo imela bo ja o jareletse ba bang ba bohloko ba rona ke utlwiswa bohloko eo ke batho ba bang ba rona menyetla ya tsa bophelo re lahlehetswe ke yona ba bang ba rona bohloko ba rona make maqeba a dipelong ke kopa utlwe sena o nkutlwe hantle kajeno bohloko boo ha bona matla ho feta mohau wa modimo mohau wa modimo o sa lekane o sa na le bokgoni ba ho tshehetsa le ha o sa kgone ho ema o sa na le matla a ho fodisa ha pelo e robehile moa bona sa na le bokgoni le matla a ho fa tshepo ha o ikutlwa o lahlehile hobane mohau mohau mohau wa modimo o matla ho feta bohloko ba o leng ka hare ho bona ba o fetang ka ho bona sa bohlano ho ka etsahala hore ke kgale o le ka hara bohloko bona ntumelle ke re ho na le dinako tseo modimo o sa tloseng moutlwa o re hlabang ha bohloko ho na le nako ya moapostola ha kata wa mohela karabelo ya hore mohau wa modimo o molekane ebe paulos o sa re ke nakong ya ko utlwa bohloko moo ke kileng ka kokobetswa ntumelle ho ka etsahala hore modimo ha a tlose bohloko ba hao empa o rata modimo ho arabela bothateng ba hao empa ntumelle ke re ka nako tse ding modimo o kgetha ho tsamaya le rona ka hara bothata ba rona potso mohlomong ke hore hobaneng ke hobane ka hare ho bohloko boo ho na le thuto ka hare ho bohloko boo ho na le kgolo ka hare ho bohloko boo ho na le kamano e tibileng pakeng tsa hao le modimo haeba moapostola paulose a ne a sa utlwa ka letlalo ke moutlwa mohlomong moapostola a ka ba itshepetse matleng a hae empa moutlwa o no mo hlaba ha bohloko o no mo etsa hore a ska ba comfortable a bolokehe ka ho itshetleha ho modimo ke ka ona karabo e reng mohau wa modimo o lekane bakeng sa hao sa botshelela fetola
pono ya hao. Fetola your perspective. Sebakeng sa o botsa hobane nna ke kopa hore le ha mpo botse hore morena bohlokombo botatembo o batla hunthuta eng ntinele kere sebakeng sa hore ke fokola haholo ere a matla modimo a bonahale ka honna hobane mohau wa modimo o matla ho feta bohloko bo tibileng ka ho fetisisa bo tshwasehileng ka ho bona le bo o fetang ka ho bona sa bosupa e ba bopaki ba bophelong batho ba bangata ha ba bone modimo ya tshebetsong ka bophelo ba hao e seng fela ha dintho di lokile ho tsheuwa ho le monate ho jowa joy empa ba bone matla a mohau wa hae ha o ntso eme o tshwasehile ka hara bohloko ba hao ha o ntso bobosela le ha o le thata ho nyolosetsa ha o ntso rapela le ha o bebenya melomo ke o kgathala bohloko e le ho qeta empa mohau wa modimo o matla o feta bohloko bo tibileng ka ho fetisisa bo ka iphumanang o le ka ho bona o feta ka ho bona ke hona lefatshe le tla bona bopaki ba hore mohau wa modimo ke kwetsa mohau wa modimo ha ona moedi mohau wa modimo ke wa bohle mohau wa modimo tsohle di a feta empa mohau wa hae o hlola ka ho sa feleng ntumelle kere ho wena hoseng tshebeletsong ena mohlomebe o re moruti ha o tsebe bohloko ba ka moruti ha o tsebe ke nako bonja bonjele lethabo la ka bojele ho rorisa ka bojele ditho botho ba ka kerekeng ntumelle ha ke qetella ke re ho wena kajeno modimo re ke re ka mantswe ana a bonolo empa matla a jereng tshepiso mohau wa ka o lekane bakeng sa hao e seng hosane fela e seng ha dintho di lokile ke re le ka jeno hona jwale ka re bohloko ba hao bona le bona ke kopa hore o se ke wa tella ruri o se ke wa lahla tumelo mohau wa modimo itshetle wona o tla o phahamisa o tla o tsamaisa hobane mohau wa modimo o lekane bakeng sa hao mme katellong o tla ema o eme o tsitsitse o re be bopaki bo reng yes ke ile ka utlwa bohloko empa mohau wa modimo o ile wa mpoloka amohela mohau o tlo bone ha dintho tsa hao di fetoha momamedi re bohela re bina ha mmoho le ma Cecilia a Saint Paul ha are morena ke motshehetsi.

Mamedi, amohela mohau wa Modimo bophelong ba hao, mme o tla bona phetoho. Mohau wa Morena wa rona Jesu Kriste, lerato la Modimo Ntate, mora le moya o halalelang, di be le rona bohle, jwale ka o sa feleng. Amen.

0: O mametse le se di FM metso tsoketse le tsene sekoto hantle ka morao go rwa ya le shumele motso o le monga era o le tsena ke tshware mabenkele
1: wa batse ba batho ba wa kere ba ba ratang breakfast tsa maemo ba postang toast ya avo nka re ke gauta ba re bo ke bona bophelo bo monate butle hle mona mzantsi rena le sunbake di slice tinya tse bonolo tse tsa ngore wi kutlwe ka ke letsatsi la moholo le ka bake ya mampara ha o hloke o bene tsa sebaka ha o di omelette tsa 200 ke bohobe ba nnete fela ba ke ntsa batho ba nnete hobane mona letsatsi le re tshabela ka ofela ha runa mme ka sunbake motho e mong le mong o fumana tatso ya bophelo
2: Monati. Ebang ona na o ruke ka khona o lefella leqwetha, nana hape. Clientele Legal, yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plan di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa di tshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phamisa mahala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla gotlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
4: Stop.
3: Fumana maka a le shome a go ho ka 129 ka.
4: Stop it.
3: Me o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mili o mong hape ka tshelete eno.
4: Stop it, I like it.
3: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
0: Ere ko fena ko e robedi le sekoto metsotso hantle ka morao go rona ya re shumele motso o le monga ke rata o le bo meletsa lona e mengata bona bona bona bo tshosang e kenang ka lenaneo la makhulung a matala re a leboa le moruti maine ke tla motsebisa re leboa holo kopano re ne re tshwere kopano me ko fa rona di bakeng tse ding ha ba bua ka kopano ba bua ka eng hona le mo mamedi a botsang gore ntate Motaung o kore ngwane so ke ema hona temono ke ta ne ko fe ke ta o fa rona mo mombareng ha ba bua ka kopano ke a leboa o tla qetela hle ntate Motaunga ka Damaseka o tla qetela le ka bosilo re ya kopa ntate re kopa utlwa me ke fumana me ha le mengata e mengketswang ho bang se polisa e mingobo ma dipolitiki bo ra dipolitiki gore e o bana a tswe ka hoja re ka mamela hore na kopano e tswa le ba industry ya ditekesi e re bona jwale he ke tle ke e mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng re kene tabentsa rona tsa bohlokwa lena non lena la bua bua monna bua
5: ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa Empa ke sa hopola go boe yo ke neng ke ka telwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko. Di voice note tse neng di re o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka. O qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse. Le ha o se o le siyo lefatsheng, tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha mme.
6: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer ena leng license e bile ke FSP 54090 e molao ho na le melawana le dipelo.
0: Pele metsotso ke le shume ka morao ho ra ya le shume le motso o le mong. Ho na le tlaleho e ke e fumaneng e tswang sepoliseng ka polao e sehloho e tsahetseng ke kwakwa mane me ke motho wa ntate mono o bolaile me bulele ausimono bulele ausimo kore hai arsa tseba rena re bua joang ka banna re reng ho bona ha re bua le bona akatsa rena re bua joang me re tlotla me hore re sebetse ka thata wena mo mamidi re a bua mehlaena empa dipolao tse sehloho dintse ditswela pele pola o tse sehloho dintse ditswela pele. Are feta mona. Re tle ke bone ena. Tlae bona ena mona. Ke fumane nembana. Ke fumane kajeno. Kadi 25 ha ke sheba kwa mona kgweding ya bosupa maponesa ane a patrola mane putha di chaba itsa ba feta ole le la mabenkele a rekisang dijo leaking ka sitsing ba ile ba emiswa ke motho mme motho ona a ba tsebisa ba bolela hore e mang hona le ntho e tsahala mane hona le sebaka mo qwaqwa ke mekhukhung e bitswang Nyaope a ke lutlwe mo mamedi a ke lutlwe mekhukhung e bitswang Nyaope a ke lutlwe gore ke batla fela le mamele fela rona bana ba rona ba holela le mo sebaka fela se rewang Nyaope ba rona le sebaka mono se bitswang Nyaope ha o filisitseng maponesa ile a fihla mono ka potlako ha ba fihla ba fumana ausi a le modika ba mashoma mabedi le metso e supileng a lefatshe mme a bile a tshisitswe o bonala gore motho enwa o ile a mo hlaba a qetile a tshisa plastiki ka hare ka moo ka mokhukhu a ba lata le dintho a mo tshisa ba sepolesa ba tla wa ka ena ke a tseba gore ba tla mo fumana a mo beha hodima plastiki a mo hlabile ka makgetlo mono motsana kono o bitswa Nyaope Nyaope a kore ke batla letlele le utlwa rona bana ba rona re ba hodisa tlasa kore mabitso a jwang re ba hodisa tlasa mabitso a jo a swabisang kore Nyaope na ke ntho empena Nyaope na ke ntho empe ha re atlameha o etse ka re tlotla ntho itseng mme ntho tse mpe Nyaope ba sepolesa ba tla wa ka ena ke a ba tshepa thaba dimatlhwa moo ke a ba tshepa ba tla wa ka ena le mane Bloemfontein go tshwerwe moshana mono le ena o swa ka polao baba maponisa a wa ka bona ba tshwara maponisa ke a rata gobane ba wa ka bona empa go bohloko bekeng e shuleng ena re ile ra bua taba ya bohlokwa le wena ke sa tswa fumana molaetsa hona jwale o tswa ho ya okametseng sepolesa provinceng ya Freistata ntate Thabang Disia o re mang kapa mang ya ka thusang sepolesa ho batlana le monna enwa ya bitswang Magalema a ka thusa inyeweng ena mang kapa mang ya ka monang a letsetse mokolonele Milele nomoro ke 079 889-3311 ba kopa fela monne no a bitswang Makgalema gore a katle a tlo thusa sepolesa go na le ntho eo a ka thusang sepolesa ka yona nomoro ke 079-889-3311 go bue le sepolesa mono mme mono o tla bua le mokolonele Milele 079-889-3311 Yo. Corona le ntotsa wa tlampelo bana. Pele na mikukunye ya lona mo thabadi matlwa e bitswang nyaope ho na le batho ba dulang mo ka pa ke mikuku fela ba ba ntse mikuku ha ona batho ba dulang mo hona nyaope mo e bare ngwane no motho o bolaelwa mokukung o seng o sa dule motho abandon check ke mokuku ha ona motho ya dulang mo rebuile ka mikuku ena etsamang e awa fela ka hara makeshi na rona mo mamedi ke na ko e kae ke bua ka yona manane ung ana ka ofela o hle mo ke ha ke fumana sebaka mo ke a tsang teng gore le dumelang mikuku motho a fitla hlome mokuku mono ha a dule mono go tla bolaelwa motho moo go tla betelwa motho moo rebuile kgale re bua e etsala makeshi nga rona ha o dia o mobe ha o rate batho ha o etse ra di dumela makeshineng ba re mokuku mona mo etsatse nthwene setlo gore bo o tshetswe ngwana motho ya ka bang le mo di 27 a tshetswa ka plastic le di cardboard motho a mo hlaba makgetlo-getlo a mo hulela mokuku ngo a o dule motho mo mokuku ngo nya ope ha o dule motho

0: le se di FM ke mollelo a ke tlo mona ke tlo ya mabenkeleng tabe nngwe gape ke ena go na le moshana mona ya kwaletsweng ka polao le gona gore a batle go setisa toka mane ke ka ba mo file dilemolemo ke ya mabenkeleng ke tla go fa taba eno gang fela ga ke gutla mabenkeleng
1: ke wa phunyeletsa o ya pele ke lerato ka motsamao o motle o kaka lebota le moemeng ka pele o tšhentšhetse dikoloto tsa gae tse qualifyang go loan e le nngwe ya FNB ka FNB app go e na le o lefa dikoloto tse ngata mo na le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka segatlha se le seng sa tswala ga a lefe ditefelelo tse ding ka thoko mme o se a bolokile go fitlha 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa gago tse qualifyang e be tefelelo le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app go bane ngwe lefa a ngata tšhentšhela sekoloto sa gago FNB ka jeno FNB thuso fetola dintho tsotlhe o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya go qualifya go na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo wa semolao
0: ke a feta ka mono metsotso leshome le metso robong gantle fela ka morago ra leshome le motso o le mong e re ke qetele taba ena he wena momamedi e motle monnelwa ke gona lekgotla la dinyewe jwale le yangwe mo ahlola le mofumane a le molato o ya gopola ke ka ketsalwa yane ya Lindley ya 2024 mo maponisa a ileng a ya go na le ntlo ka moo ka Lindley batho ba utlwa monko o boima maatla mme ga ba fitlha mono ba fumana gore go eme motho ka pela ntlo eno wa tšhabalala fumana a eme mono ke mo teng ileng a fumanwa lesea la dikgwedi tse leshome le metso e robedi mmogo le ausi moo monnenwa fumanwa le molato ka di-27 tsa kgwedi ya August gona jwale 2026 jwale lekgotla le tlabe le mo ahlola tlabe le gona jwale lekgotla le re monna jwale re a o ahlola ka ketso empeno ka ketseno e sehloho le tlabe le mo ahlola ene le ka di 31 tsa December 2024 hano we tsala nthwina batho ba utlwa mongkona ka Lindley mme ba sepolisa itse ba fihla moo ba kena ha ba re phuphuphuphu ba re ba etsa ai ba fumana ora ntho e re kopanang le yona e bohloko haholo detective le neng le fuputsa nyewena Sersant Kayleport o entse mosebetsi o babatsehang kwa Free State Provincial Murder and Robbery Unit ra leboa Sergeant Kay wa Leporto me e ka re tšhabalala o ne ba mmemme kgarebe ya gae le ngwana gae wa kgwedi tse kae tse leshome le metso e robedi gore ba mo etele ke o taba metsotso e mashome a mabedi le metso e mmedi ka morago ra leshome le motso le mong ke ntho tse bohloko tse mme ntho tsena tse o re buang ka tsona gona jwale ke monna fela ntse o tlhaa lebitso la monna mona ke monna ke banna ke monna ke monna ke monna ke monna re tlameha go ema ka maoto re bue le banna ka mane ka Gauteng di-hosteleng o ne o tshwere kopano o ne o tshwere kopano mo teng le tonakgolo ya Gauteng e ne le teng o tlo bua le bontate di-hostele e ya lla motho o na televisioneng a re beke le beke o fumana ditopo dinyoloa di a Natala empa a so

0: tse pedi ke batla be wena di bitsa ngwana ke di tshwere ke tsena pelaka di bitsa
1: buka ka batho mo ntate thuso e behind closed doors
0: behind the closed doors gore kana kwa ya nyama ntsibuya jwale a re se re dutse e le mme e le ntate jolo jolo batho ba nyalaneng ya bobedi
1: ke marriage is bigger than emotions.
0: Marriage is bigger than
1: emotions.
0: Emotions. Ke o he. Jwale re tla ke re bue ka tsona buka tsena na kometlang. Empa taba ya ka beke e fitlwa ni. Re ne re bua ka setsang gore motho.
1: Yes.
0: A fetwe sira ho motho ya moratang. Gore fumane e le bora bona bona ho motho ya moratang. A mmolae ka sehloho a kore le nako nngwe e mong a qetele a mmatletse batho ba ka mmolayang ke eng hobane yeah. Batho bana wena David
1: yes
0: ke ba
1: tseba ntate
0: ei tswela pele
1: ntate thuso taba o ke e thata haholo ntate thuso
0: ei
1: batho ba bangata ba kene mo leratong ka lebaka la peer pressure ya bagotsi ba bona o re nyalana le motho o sa morateng o nyala motho o leng ready and ba re marry who you love don't marry who's ready jale batho ba bantsi ga ba seno kena ka mola ke ona ke o realize gore ke nyalane le motho o morong ka lebaka la gore ke kene ka baka la gore bagotsi ba ka ba nyalane then go atla ntho e le ya gore a ka se kgone o submita because le batho ba babedi ba ba phelang bophelo bo fapaneng ha le tsebe gore le kenetseng ka mo gare ga lenyalo le la lona le kene ka baka la gore o mongwe o tshwere sa se tshwereng o la bona gre ga nkanyana na le ntate thuso nka se sokolo ke ka phela mosebetsi wa ntate thuso ga o fela o tlo utlwa dintho tse di e tsala ka mona ba ra nka se kgone o support-a monna ke le mosadi ke mathata a re kopana le ona ka baka la gore batho ba rapelela dilo tse di wrong kore ga o ka kela le ka mo James 4:53 don't pray for the wrong motive or don't pray with the wrong motives ka baka la motho o kena mo lenyalong ha sa ikemisetsa and o kena mo lenyalong a lebeletse se sengwe fela se ore se teng ha kene mo lenyalong le ntho e re bitsang gore ke soulmate ya gae then ha dintho di tlhakatlhakana mola pele mola go ba bothata then ba thoma o bontsha ga ba sa o bitsa baby ga ba sa o bitsa lavi ga ba sa le sweetine ko ena papa re paise ke mathata a thoma ona mo ntate thuso o thoma o ba le papa he paise ke le se ba o botsa gore ga ke sa utlwa le utlwa then mathata a thomile
0: jwale ore nthwena e ba kwa khore na ko nngwe o kena le ratong ka pa o kena lenyalong ka o buile mantswe a mang a segowa mo o itseng
1: marrying who you love and marrying who's ready ntho tse pedi tse sa tshwaneng
0: ga jwang
1: ga o nyala o mo ratang le tlo kgona o nna fasela ba le ntho e ba e bitsang gore ke communication e le gore ke yona key ya dilo ka moka mara ga o ka nyala o leng ready o raya gore o nyetse ntho o sa itseng le nkutlwisa ntate thuso then ga o nyetse ntho o sa itseng o raya gore wena le ena ga le o tsamaya ka tsela e le nngwe o mo lo mo tsama ka tsela ya hae ka baka la gore le nyalane for what you have it's not for lerato because remember gore lerato le ha o seno ratana le motho lerato le gola in the process of marriage jale wena o nyetse motho o sa morateng o nyetse motho ka baka la gore o tla kgona o supporta ka gore o a sebetsa ka nako o le ka mogare ga lenyalo ke ona o fumana your soulmate ha o fumana ya soulmate o thoma o dia mathaithai ka mo gae setse o bolela ka di-meeting tse di seng teng setse o bua gore ko kopana le ntate thuso kae kae
0: gobane o mametse lesedi FM mo mamedi e motle o mametse tshebeletso kgolo re itse re tla ke re bue ka yona taba ena mo motho jwala fetwang sera o sa bolaya motho a ye ga botlhoko o sa molwantsha kapa eng o sa mmatlela batho ga sa batla o sa nako ngwe o batla o mo lata mosebetsing nako ngwe o batla gore a mo senyeletse mosebetsing gore na bora bona bo bakwa ke eng bo bokanakana jalo wa utlwa mona ke motho eno ke mogodi wa dibuka ke mogodi wa dibuka jalo o a tlalosa o a tlalosa o a tlalosa o beya taba tsa gae Twale ngwana mme mpolelle mona wena David Ranji.
1: Ntate Thuso.
0: Ka bothata bona bo bukana. Dipolao tsena tse kana kana. Tse o re kopanang le tsona. Metseng le metsaneng wa utlwana jwa le ke bala ka taba e nngwe ke ya mona thabang thaba di mohudi ka mane ka kwakwa ga o re wa thiba ka mane ka go na le moshana mono ba tla mo ahlola ka kgwedi ya Agostose o na bolaya kgarebe ya gae le lesea kore lehloyo leno le etswa keng go motho o neng o mo rata o motsuna o motswara le tswarana o mo brasha thotse go fela le hlojwa le bakwakeng
1: word of mouth lentswe le le tswang ka gona le mantso a mangwe ha tswang ha le le babedi ka mo morao ha ka mora ha lo gore a gone go gotlelelega ha a khumana le gore wena ha ona a maitsitsepello ra o gone o palla ko ko shifta mo botlateng bo ke go fika mo lo dira lo lwa ka mantle le ba babedi go lwa ka mantle ha batho ba babedi ba ka ba godimo ka moka wa se lo re ngutlo ba ka bo fase a mamela don't act when you are angry ka ba kana gore ha le ka ka o tsala ba ka godimo ha ona ntho e kwe salang o ra re you are forcing God into your will instead of submitting to God's will ke John ke first John 5:23 lankuka and how that amo una le ntong ba re ke story ba tsabantsi ba palla go gopela tshwarelo and then how palla go gopela tshwarelo ntse bo re go ntse phoso then ke le tsi mo ke teng ke utlwa ha
0: jwa le wa utlwa
1: ke tate thuso
0: e kwale
1: e nngwe ke taba ya gore motho a palle ke gore sorry ha o ntse phoso e re sorry o a go etsa ke dintse le ha o bona gore motho a ga o phela a godimo e re sorry kana go ya kwatile o tseba gore ha o etsa phoso a re kana kwa
0: Emma allo ntate David wa mkutwa David o khawile mo mamedi ke ka bakala marandrang re kopa tshwarelo ha holo re kopa tshwarelo na go ngetsang hape ke tlo ba le Dr. Mashudu re tlo bua taba ena re ke re tlo bua taba ena re tlamea hore na go nkeretse re tlo bua ka yona taba ena ya ho hloya jwale mo mamedi o utlwile hore na ntate Rantsureng o ka ntetsetsa o re na go nwe o kena le ratong le motho ye kore fela koro ke ne fela le ratong leno go bana motho ona na le ntwe itseng o ke ne fela le ratong leno fela o etse fela ka ro kena fela o kena fela o kena are how kena tshwantse be o itseng soulmate koro motho a tla utlwisisa ele ka utlwana le yena a go ntetsetse nomoro ke 086 000 3084 na wa etsala gore qetelong o iphumana gore ei mona mo ke keneng teng banna ke a itshola mona mo ke keneng teng banna ga ke tsebo rena ke ne ke batlang mona mo ke keneng teng mona ga ke tsebo rena ke ne ke batlang ke tlo bapalla pina ya Holy Saints ke baka mona ka Vala ke buletswe phatlalatsa

0: ke ho le saints of fala ba thewa ka mona ka khutlo tharo ya lekwa dumela ha dumela mmoba ke batla utlwa mo mamedi re na o iphumana o le o kene tabeng uri nna jwale mona ha ke tsebe ke ne ke batlang mo mamedi ke na le wena o moyeng o le CD FM khotso
1: ya do tiso
0: ntate o utlile potso ya ntate thuso e o buang lena monnate ha kana gore na e ya fitla nna ntate
1: o mame tante re tshwenye
0: ke kopa o ipit ke kopa o ipita
1: e ya ntate
0: nna e ya fitla na ko o reng ke a itshola mona ha ke tsebe ke ne ke batlang le raton le kapa le nyalong le
1: ke tshwenye ya etala ke ra ke eta la han eta han te re tshe o bo ipotsa e ka ba ne ke tshe
0: ka re ke botse mona motswalle wa ka gore rona le wena re buisana ke ne ke re ketsa athe kana go gane le kopana na ila ba ntho ya ka skupu ya ba so mong ka kapa e bile na konyana gore o ko tsebe ha bo o tsebe ke e etswa ke ba
1: ke tshe ha re ka tsaka pa o tla ba hantle ebe motho a hantle ebe motho a hantle ma ha o so tata o nyala ba tshe ha ye ye wa tshini tsa ba bona tshitshire jo tsa tsana di ye tsantse le kopana bo dikoneng hantle ha ka di tshe le motho eno a go fonyana o re ka ba ntse ba tshe tse o buisa botso
0: o tla kena a be hantle ha le eto lentse le ya a tshintshe
1: o go tshisa le go tshoba le tshoba ha o motho ile ke mo tshedisa ga na ka la ka tshisa mo go o re hai
0: mm
1: yelo o se rata ile go re ha o ithulela le teng o post ha o khalemela le teng o post o ke iputa ba le pass nini o bo fela pelo bo le tshele so e ga la go nne le sentse ya hang
0: ka o le bo ntate o nkinela matso metsinga taba o buletse le sia le moya ka mona jwale ka mona motšhini wa ka bona o etsa bogobedu gore e fela ke a leboa ke buile le wena ke utlwile ntho nngwe gape e bontate ba llang ka yona ba re gangata re sheba ka go bontate kgore dintho bontate ga ba na tshireletso kgore bontate ga gona motho ya emang le bona re a ema le bontate re ema le bontate le mo mamedung o tsore ai mona Afrika borwa banna bontate ke tshotla ofela bontate ba sotleile bontate ba sotleya ara Afrika borwa e tla elellwa ka morana ka gore bontate ba sotleile moyeng o ngotsi mona banna ba sotleile ntate ke tswa tronkong for 9 months kanto e o ke neng ke sa yetsa go bana khotho ba ile ba utlwa mosadino halla ho feta defects empa ke na le tshepe hore modimo tla ntwanela mmoho le banna ba ba na kongwe ha ho bua ho balwa ho etsuang ho akaretswa banna ka ofela me a se banna ka ofela re a bua mehla ena taba eo empa ha re bua kapa motho o ngola ntho itseng o ke ke banna re gantse bua bore empa a se banna ka ofela ha o khalima bana ba ha o ka tlung o ke kwa re empa a se lona ka ofela ha ngwana ka bana ba ka ntho itseng a ke batle ntho itseng a tsena ke batle go jwa tsantsi na mohlomong ha re beha taba ena jwalo ka sena se etsaetseng kwakwa re o etsalang hantlentle ho rona bontate ke mona ba mmatla ona jwale sepolesa se ya motsoma se ya mmatla monneno monna ke enwa ka mona ha kgwedi Agostos lesea la 18 months shwi le kgarebe ya hae shwi ka Agostos ba tla be ba mo ahlula ba mo fumana le molato re be ha jwang ntho jwalo ke monna e ntse ntho ena jwalo tla re a o banna ke eng o etsala jwa o tla tshojwalo ha o bua ere ke nke mo mamedi ke na le wena dumela
2: dumela nda te thuso
0: dumela nda
2: e ke na ikho kala di
0: e ya nda
2: nda te thuso e tlo sa o sa o kwahala ndati
0: ko mametse tlhoka lebitso
2: okay ndati thoso wa tsiba entrena i buiren ke o no bitse mona o yana mo ngora di buka ai buile
0: ke
2: ya yukisa mara empa mo ona ke ndati thoso ha holo ha holo ntho ye ye tsa gore hloyo le ke yena ha holo baratane
0: king
2: e wa ne fera matsapana
0: king
2: Buihanso.
0: Buihanso.
2: Buihanso. Ile ba beri ha pele le nyalana.
0: Eh.
2: Buihanso wa go na gore ne mo sa kae. Mara jwa le ha se ni nyalana ka ofela. Ile be mo go jwa le lapi. Gore le ha la bala go. Ke gona mo o kara go bona hala gore na buihanso jwa wa kala jwa. E mo ne mo go tla batla go iketsa ka mokgwa a batla ka teng. Oksana de tu.
0: E kuma a kuma metsi.
2: Ke hona mo ke hona mo jwale urukala le hloyo. Ke tsaure ha le nyalana la sarere sana hanke ka pale sa etsa e. Ke ne ke mara nna musari ke munyetse. Ha se musari ke re re gore ka pa ke ferere ne yena. A ke a tsereana ne yena. Ke kopantse tabatswa. Mara no hona ke na ne 68 years nna musari aka ke na le yena ha ka re ke munyala a ntsa re re jwa yo re ke ntse re le mo ka le ratile wa ne ya le bo i khantsa ma tsiana bo i khantsa ka di tshelete ma emo re na le wona ma tsiana ke wa ma emo ha re ke be le ratu le na la o a halela pa
0: eh
2: ha ka ba di sheba le ratulla ho alla ba ne bana bana ba go na ba re di mo are fere wona ha hona bo i khantsa o ka ba teng na ha ke tshe hore na re na bo i khantsa re na le wona ha ka ba le motari ya ka re yetse ya ka bana mara ka ba re enke ya hore ke poisa na ke mo jetsa motari ya ka re ha re ka ba le motsadi ke poisa ya ho bona di posta gona di luki fe di posta gona ke ka di ba pare ha di ba pala ground team ha ke re ba rayana ba etsa mara hona le mo mo le tsa phala ya a ka lemera e o na di baba o ke tsena di thuso jwale
0: ntate ke ya le bo wa
2: eh thank you ntate thuso
0: ke ya le bo se re tloya mabenkeleng o ntshwarele a holo ntate o re ha bua le mosadi wa hae o re ho yena ha re qabane ha ile hore ho etsala hore ho be teng taba phoso e be teng ka tlung ha bua le yena hore ha re qabane mosadi re ya buisana jwale ho no bolela hore le mosadi wa rena a ha re qabane ntate ha re buisane re lukise taba ena hore ba buisana mme yena o ya kenya lentswe le reng ha re qabane
3: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Lesedi FM ha re qabane mosadi re a buisana. A re qabane mosadi rona mona re a buisana. Ke le file le nomoro ya ne mo sepolesa se kopang thuso ka moka kwakwa gore ba kgone o fumana mothenwa ya ntseng ketswena e bohlokwa kanang. mo mamedi o moyeng le sedi FM khotso
4: le kai
0: khotso ntat
4: le kai
0: le kai ntat thuso utla nna kere khotso ntat
4: ro hona e ro hona ro hona tsaba botshatsa mo kai
0: e ya papa
4: o sebele nnete o tsebele nnete o bolela jwang le monna o na le monna modi mampete o bolela jwang le mosadi o na le mosadi modi mampete botse botse ana monnete mo kae a ona nnete
0: botata ke nnete
4: o thoka botshepehi
0: ho hloka botshepehi
4: o se tshepahale
0: ho se tshepahale
4: o itirela botsotsi wena ka bo wena yale o itirela botsotsi wena ka bo wena motho mongwe o pala eng o mo direle botsotsi
0: wena ka bo wena o itirela botsotsi
4: e o bolela le motho mongwe ona le motho o nang le yena o ra re wena ka mantsi a mangwe o ya kitsotsile o kitsotsila ka bo wena motho mongwe o tapalela eng o mo tsotsile o tano o direla motho mongwe botsotsi ka o se tshepana
0: o
4: sebele nnete
0: ke a leboa ntate thobela ntate o re go se tshepagale wena ka bona o iketsetsa botsotsi bophelong ba gago jwale o tla tlholwa keng gore o etsetse mosadi wa o botsotsi kapa wena mosadi o etsetse monna o botsotsi gobane wena ka bo wena o tsotsi a o tshepagale o tsotsi ya mosadi o tsotsi ya monna jwale ga wena o itsotsa o itseng o itsotsile ha jwale o tla tlholwa keng gore o tsotse motho mo wena ka bo wena o itsotsile ha qetela ntate a re o se tshepagale no le sedi FM o moyeng a khotso ke tlo apineng re teng ntate
5: ke sepogo ka yuane ka pogo ke a sa o fonda ke thuso ntate thuso wa tsoma lenyalo
0: mamela sporo ere ko tswara ona o buletse radio ene o tlwaetse o letsetsa kwano mo wa tseba hore ha o buletse radio o re
5: o tsagaela motswadi wa ka ntshagaela tsontse le go pila tswaka lo tshupa e sa pe fatu motswadi wa ka ntse ke pa ka me go mametse
0: ee ke tla o gaola ba no tlwaetse o letsa radio mme wa tseba mola wa radio tswela pele
5: ke ya ga ke tshwa lenyalo ntate thuso le thata holo ntate thuso wa tseba ntate thuso ha le ka lanyalana wa nyala mofumahadi mme ka ga lelapa go a tholana e le gore le fetoa dithaka la fetoa dithaka wa seka go a ba le hlomphano mme a tlhoka boikokobetso go ntate a tseba go rwa ka ntate a tseba gore ntate ga se tlhogo ya lelapa ga gona mo lelapa le lenyalo le yang teng ntate thuso mme boikokobetso kga ga lelapa ke ntlho ya botlhokwa se ka rwa ka ntate se ka penyopenyosa ntate ka gare motlho mo ntate ke go na le metswalle ya gae wa bo mo penyopenyosa fela ka ga metswalle yae o mme pepeneneng wa go bontsha gore ga se metse mo go wena
0: e tshware mo sporo ka iwane ntho e buang kore tlhompho tshwantse e be teng ka lapeng
5: tlhompho e tshwanetse e be teng ka ga lelapa ntate thuso e re ga ntate mosomong ke re bana ba etsa phoso bana ntate ga galemela bana mme se ka a buelelela bana lelapa le akae moo lenyalo le le a gola ntate thuso lenyalo le le ga gona mo leya le tlo phetlheba ke bone mo o tlo thole ntate a tlo ditswele ga keta go tswa moo e be tlo gotla mone ka ntate ke ena ya mobe empa go sa tsejwe seeta se motšhesang ka ga lelapa leno
0: go sa tsejwe seeta se motšhesang sporo ka iwane ka leboa sporo re saletswe ke motsetso mene pele re fitlhagoreng ya lesome le metso mmedi ga ke thola mona o tla kopana le moshaneso veli mvololo o tla o falenano le monate veli la re kaofela ka mmino monate sontatse na o a baba ke chili sike pele pele o baba o a baba o tlo dipina tseo vile tla o fa tsona ha theo wa letsona mona o mo mamele ka jeno rena o tla ba tshwereng o a baba baba baba nyane ma o ba le ma o ba nena ko ngwe o bo tlo le dipina tseo sa ditsebeng tseo qalang o dutla ke vele mvololo yeo mo mamedi mo tla tabena ino fela ka jeno e ke buang ka yona ha ino fela ka jeno go bona la roke tla tlamea ke tshware hape le bo doctor mamanki le yona ngwana mme wa o qetela ke akwala ka wena
6: ntate motaung le we e ke mo ruti chifa mo ntate ntho teng yo ka bo ntate ba bolela gore tshepo le lerato ha le sali ene ntho ke yone tlisa gore re ska ra fumana re tsietsana Bibele re rutile gore nne ke galase re tshwanetse re monke re mo hlokomela go ba lona le bofokodi jale ka tsela e jalo bo ntate ba tlhoka mamelelo nthomi jalo taba ya pele ga o ka wa mamela mme gore la o etsang wa dula fatshe le ena wa se ka wanka ntho e ngwe ka mosito le gang lena go ke ke gakolo kwa letho ntate
0: wa se ke wanka dintho ka mosito ntate moruti ke tabe ke kwale ka pina ena ke se chaba padi

0: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
1: Stop.
0: Fumana maqa a le shome a go ho ka 129 ka.
1: Stop it.
0: Me o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmile o mong hape ka tjhelete eno.
1: Stop it, I like it.
0: Wa ithabela. Tjhe, o irata. Ka la bobedi lena fela, KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
2: Bakhani ba dipalangwa ntse bana ba sekolo ho seng ho ho le ho hong ha Maria bana ba rona ba tshepetse ho lona hore le ba fihlise dikolong ba bolokehile empa ho palamisa bana ba bangata ha hulo ka koloing le ho potlakela ho fihla ka nako ho beya maphelo a bona kotsing hopolang hore bana ba rona ha se merwalo ho palamisa bana ba bangata ha hulo ka koloing ho fokotsa bokgoni ba hao ba ho kgina koloi mmileng o metsi kapa ona le leqhwa kganna ka boikarabelo fihla o bolokehile sireletsa ngwana e mong le e mong leetong le leng le le leng molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang
3: ha ke sa hopola dithoi tseo ke neng ke dikopa empa ke sa hopola kobo eo ke neng ke katelwa ka yona ka morago ya lesiphume sa boroko di-voice note tse neng di re o ntetsetse ha o fihla moo ya ngwanaka o qetile bophelo botlhe ba o ntshireleditse le ha o se o le siyo lefatsheng tshireletso ya o yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme
4: tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong ho na le melawana le dipeelo
5: Audi Strada vele moloi a go mametse ngwana mme ke le ka kestele ka mona a o ntshwere ha mona a tika mmino wa maikutlo sonta he sa tsatsi la ka jeno magale keste ke ite wela ta
6: Audi Strada vele moloi o dutse leng khono nompi mona Kronstadt dinweng ko mametse ka 90.3 etsa jwalo fana gethe

0: di da batsena tsa hore ya pele tsona di fella bona re diphetela ka lekola tsa boli tsa boemo le ho di mo kala ka province ya Gauteng le hlakile phodile mbumalanga le hlakile phodile ntle le mo futhumetse lo field northwest free state le hlakile phodile northern cape le hlakile phodile ntle le mo chisa go di karolong tse ha o file le bopo western cape le hlakile phodile karolo ka botshabela eastern cape le hlakile phodile athe ha le kwazulu natala le hlakile phodile ntle le mo bata go loka borwa bo phirima tsena tsa boemo le godimo le tsona di felela mona taba tse tla latela tsena e tla batsa go raya bobedi tse o tla di ballwa ke legolokwe naka moloi ke nka dithapo tsena ke di busetsa go wena legolokwe vele moloi ke tseo
1: kgweding ena re keteka ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boineelo ba hae ba o lwanela tokologo ya bohle mona Afrika Borwa.
2: Velimulo bololo o le sedi FM
3: Tebeletso e ratwa le sedi FM
4: Hi o tla strata le kae velimulo fa go fa ntata e kona o ba pala mito mona ntate ko mametse ke le ka mona ka Johannesburg ntate ke tagata masukela ka mo jupe ke tsela pele ntate o di tsatla
5: tla strata rena le wena qhubula 89.4 bua le molefe lekwala entate mofoke oduma R708 chase out of strada
6: ola vololo o chase strada o cheke frestanang mahopol maumo ke nna ka Pretoria ke o mametse ka 88.4 thank you mtswalo wa ka mvolisto
7: ya strada o thi ya o test strada go mametse ka mola ka blomo ka tlanye tso singangata face 7 ko mino ko ha uja ka tsebe mabusiwa makosi for life dango auti
8: shoveli mvololo aba metse ke join ka moka rosindana utsiaka ke ditlile wena dlala music omnati amtsing shapula

0: Oh yes, Mamedi, ke na kwa se tswampelong I love me now and Neville Nash in ile kgetholo ngolong la rona la pele ka jeno le tswang ho Thabo Musia alemane so we tumeletsane ho ya o sino mvula alemane Thembisa ho mbeletso monati ba mbathu ba modimo ai renka lengolo la bobedi
1: re go fela na go ya se tswampelong
2: Mamedi wa tsa hamanati sebele song ya le sedi
1: baratani ba fitise melaetsa ya le rato ka WhatsApp go le sedi FM ke molelo
0: ba mamedi bana ba ile ba romela melaetsa na mo mamedi moloivi @sabc.co.za ya sonta sa o qetela sa kgwedi engwe le engwe ho ba tjena mo mamedi ho thata ho hlalosa ka mantswe hore na o fetotse bophelo ba ka jwang pele ho wena ke ne ke sa phele ha o fihla ke ile ka qala ho utlwa ke phela wena puleng tshabalala o tswa sebokeng empa o tlile wa dula motseng wa pelo ya ka me wa haha mo o mosa o sa batleng letho o matla ka tsela e gotsitseng o nthuta hore le rato la nnete ke o dula le ha pula ena le ho tsheha le ha letsatsi le tshisa ke toro ya ka ya hore re dule re le mmoho ke bone re a hale haye le tletseng ditshewo re phela ha mmoho re phela mmoho re rapela mmoho me re hodisa bana ba tla ba le pelo e jwalo ka ya hao bathong hey oh veli ko tshepisa ho rata ko tshepisa mamello ko tshepisa hore le ka mohla nkeke ka khaotsa ka ba hona ho khathatsa ka ba ka khaotsa ho rata o mpho eo ke sa tshwanelang ka pe ke sa tshwanelwang ke yona empa ke le bohanta te modimo letsatsi leleng leleng ka wena ka le rato lo hle lo mphang lona mvololo Kapina ya Celine Dion If that's what it takes Kapa Brandy come a little bit closer Ke kabelo mokwena Alemane hlokoleng Okay bi mna ausi re ke bona mna ausi Ibe o mametsi bana le ha ba a o spileng tshabalala seboke mo o tlwa malaetsa o tswang ho Abdi Kabelo Mokoena hlokoleni mane o re mna hai re o fumanetse jalo Brandy a re come a little bit closer ke nako ya se tswampelong ha re kgutla re nka lengolo la o qetela la momamedi be re ya kwala

0: Mamedi come a little bit closer, Brandy. In elegeto ya mu mamedi kajeno. Ha re fete mabenkeleng a re khutla re nka lengolo la ho qetela.
1: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
2: Stop.
1: Fumana maqa a le shome a goho ka 129 ka.
2: Stop it.
1: Me o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mili o mong hape ka tjhelete eno.
2: Stop it, I like it.
1: Wa ithabela. Tshe, o irata. Kala bobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi. Le ha ho le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
4: Ya makatsa taba eo ho ba bokamoso ba bona bo itshitlehile ka hore ho le hantle. Re tshwareng ka matsoho. Ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.
5: Ketika Major League birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml e ka pipe ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le di 6 packets e pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa birria Windhoek Premium Draft ka R195. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
6: Mina ko phodile ngwa maikutlo ka sonta le vele moloi. Holy City FM. Re go fela. Na go ya setswa mpelo.
7: Mamedi a botla ha monate, sebele song ya le City FM.
6: Baratani ba fitise melaetsa ya lerato ka WhatsApp. Holy City FM. Ke molelo.
0: Mamedi metsotso ile shume le metso e robong fela pele wa tla hora yane ya boraro hora ya karohano ka nnete. Pele re ya mabenkeleng a Brandy come a little bit closer in elipina e tswang ho kabelwa Mokwena a isa ho moratuwa wa hae Puleng Tshabalala. Re nka lengolo la ho qetela ka jeno ebe re ya phethela. Ke dutse mona a Pretoria ke nahana ka wena mme mantswe a hana ho lekana empa ke tla leka hobane pelo ya ka e tletse thabo. O kene bophelong ba ka o sa etse lerata mme wa fetola tsohle. O entse hore ke dumele hape lerato hore lerato le bonolo. Lerato le sa bapaleng le sa thetseng. O entse hore ke utlwisise ha ho thwe lerato ke eng, lerato le ahang. Ke rata tsela eo o buang ka ditoro tsa hao ka yona. Ke rata tsela eo o hlomphang batho ka teng. Ke rata le dithoko tsa hao tsa dipina tseo di binang ha o le shaweng bathong helang. Hey! Ke rapela ntate Modimo a re fe nako. Nako ya ho hola mmoho, nako ya ho fodisa maqeba a kgale mmoho, nako ya ho aha ntho e tlo tiya e seng ya nakwana. Ko tshepisa botle, ha ke batle letho ka wena, ke batla ho hola le wena. Ke batla ho ba sebaka sa hao se bolokehileng. Ke batla hore ha o kgathetse o tle o phumole pelong ya ka. Ai mo mamedi ke kopa o tsamaye. Ai ke kopa o tsamaye. Haeba o ka mpotsa hore na ke o rata ha kae, nkare ke o rata ka tsela e nang le lefatshe lohle. Ka tsela e nang le tsohle. Ho tswa ho moratuwa wa hao Sipati Zungu ho ya wena se busiso chabalala o le Bloemfontein mvololo ke kopa nna le motho wa ka moratiwa wa ka baby wa ka wentse le di emoji mona o re ba palle pina ya the harmony sessions love in slow motion mamedi ke ya leboa ine le lengolo la o qetela le o re lengkang ka jeno le shumele metsi mehlano metsotso pele o tla hora ya boraro ke ya leboa mangolongana mararo ka puo ya rona ya marena mamedi ngo tse ha monate. Oh yes baby style, but me I like to take my time.

0: Hey, o sa opola na go nyane rante tsana le maatla monna.
1: He nka le bala joang. Re ne re fumana melimo e mengata ha o re ka ka yona.
0: Ya, o bona no tshwere rante. Lo wena no ikutlwa go tshwere tshelete.
1: Eh, o sa na hane mathata
0: mang. Ah, ke re ka rante o no ja o gore monna.
1: A body scopus.
0: Empa jalo ho buima o fumana ntho ka rekang ka rante.
1: Ah, RIP.
0: Empa fela o na jwale ka rante. O ka gona ho reka kopi nyane.
1: Ya ini.
0: Ya re kofi monna. Pakana nyana ya 800 grams. E ka etsa dikopi tse 296 ka thekwe ka tlase ho rante kopi leng.
1: Hai wena, ile wa swaswa.
0: Ke disi. Tsamona re kofi yo fa boleng ba boholo neng ka paneng ka theko e ka tlase 1 rand ka kopi lengwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetso monwana
2: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Kgweding ena ya mohale ntate Kgolihlahla Mandela. Tlong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le lesedi FM ke molelwa.
4: Mamari metsotso etsura majalo he robong pele ho tla hora ya boraro mamari ke fella mona ka jeno the harmony sessions go ba paletse bona ine le kgetho ya mo mamedi re furalla jalo a ke nako ya setswa mpelong re ne re nka mangolo he ka jeno mamedi sonta se seng le se seng sa ho qetela tsiba he re tlo ufa menyetla wa hore re ngolle lengolo ka puena e monati ya sesotho o yang ho moratuwa wa hao e bo romela mane ho molevi@sabc.co.za yo kenyeleditse o kgetha pina ya hao mamedi metsosong e metlhano pele wa tla hora ya boraro ke tlo leba jwala ho Thabo Kofa Mr. Khulutsa Malemo Lefintseki a Toyota Cup Kaizer Chiefs le Scotland FC papadi ya thagwa mane Royal Bafokeng jwala o teng Mr. Khulutsa re bapalla o tlo re hasetsa yona papadi eno mamedi ke ya leboa ke mona na tikondla ke yena ntse nga di soka ka mona le ka re dintho di tsama ha mona di mame di nati fela ke mana ne o hle a tla ola tela a tshebeletswa le sedi go rata ka pelwa ka ka ofela go sia jalo ka Dolly Parton o tla pine mana ti mona re but you know I love you bye bye.

0: Aw bana ya watla hamana timamedi a Dolly Parton are but you know I love you walla mchana bana di makatso motsweneng aw chani Sajen garedi ke ya le bolo ena ngwana mme ku tlilo na difetswe ke le nanewo mamedi e re ntle le tsinyana ko ke fetele jalo ho Mr. Cool Thabo ko fan todi mana tjwali
1: tsa di papadi ho le sedi FM
0: wala o la Mr. Cool.
2: Yeah, he's too late. Oyo, Imvolisto.
0: Dear one, Mr. Cool.
2: Ah, wana me hanyane hanyane di aya manwe nontso ya lwanga mo.
0: Ah, and told him that Mr. Cool lo wena o hlakile re ntla le tsinyo nako mathanga tsona le mokwetlisi kitseo.
2: Ah, re le bo Imvolisto ma medio le sedia FM re o dumedisa ho hle mo ma metse go le teng. Tapa menya ka tsheno re o dumedisa jolo he re tlone le tsa papa di mona ke a tlhodisana ya Toyota Cup mo hope go bona wa Toyota me ena papa di ha mamere ne e ba palona teng Royal Bafokeng Sports Palace ona ka mara ka Rustenburg province nya Bokone bo Phirima Northwest mona tlo ka para jolo Kaizer Chiefs ya moetse jolo se tlhopa sa Scotland FC tlhopa sa Scotland FC mamere ne ke se tlhopa se tlhanga mona ka na ha nya Zimbabwe di tlhopa ka bobedi di sentse di le ka labaleng re tle re shebe hore na ebe di tlhopa tsene tse pedi di panne joanga tsebe he mamedi hore a ke tsamaye ke le bonka tseno ke tsamaya le mokwetlisi mo lefintseki re tla nne re o ne le se papadi ena re le babedi jolo fela re tla re shebe hore na ebene ditlhopha tseno tse pedi di panne jwang re qala ka ditlhopha kapa ke re re qala jolo ka dibapadi se leshome le motho montshe qalang tsa tlhopha sena sa Scotland FC nomoro ya pele Stephen Tibane ke Talbert Chumba nomoro ya bobedi Mohamed Isaka nomoro ya boraro Albert Manenji nomoro ya bone ke Nixon Nyasuli nomoro ya bohlano ke Al Amin Tijana nomoro ya botsalana mo kapteni Abubakar Moffat nomoro ya bosupa Emmanuel Azios Ziocha nomoro ya bobedi ke Stoffel Vedbian ya bobonke Anderson Di Campos nomoro ya leshome Kingsley Mureremba nomoro ya leshome le motho ke Timon Machope Haile mokwetlisi wa bona mna ke monghadi nomen mapesa ke ena mokwetlisi wa bona re tle tlhopeng sa Kaizer Chiefs jwale ka kere rinke fela ba lesheme le mosum ba kanang se tlhopeng sa Kaizer Chiefs se Tibatibane Brandon Peterson ke ena mokwe mo kapteni nomoro ya bobedi re bele Thabiso Monyane nomoro ya boraro Bradley Cross nomoro ya bone Ignacio Mikel nomoro ya bohlano Reef Rosla ya botselela le Mohammed Buye nomoro ya bosupa Ethan Chislet nomoro ya boroberi Kim Ado Rolfo Mtasingwa nomoro ya borobo mfindo vulagasi ya leshome Flavio da Silva nomoro ya leshome le motso monki asanele vele bai mokweti so bana ke monga di da cruz mme re shebe hene ba tla ngota mai sa papari ne re na jolo le mona tsa pala mong ha di buhle benda o jo bela mna o tsa na jolo le tsholo felo dikole le botshelo vukela ha le mo tlhakwa bona papari ke tsapo no jilam ke ka mota ba linga tenya mamere ne re santane re le ka felo re re tle re fuma neta ba tsara hantle fela mna ka mo go di tshwanetse re di be ka tembo ya ba le hore mo ke ba botle hle batho ba tlile e le ka nete e kwa mona Royal Bafokeng Sports Palace How shall I study a certain mamma to a socomel or a sincha faditum? Sincha fadit, Honalemo, Silia Santa Fatta, Tendra, Sibore, Silia Santa Fatta, Quana Pili, Papatam Hopolafati, Lemosa 2010, Impolano Hemne, Cameramon, Huila Buelam, Havalin Tafato, Eton, Quano Stadium Munsiram, Mumamedi, Harrike, Recebe, Corna Betaba, D. Emijuang, Hanyan Fella Hanyani. Re ke re shebe ditaba tsa rona ka kwano rena be di eme jwang re tla ne rona letse ditaba ha papa di ntse e tsamaya jwalo re ne rona letse ditaba re na le mokwetlisi mo lefintseki ke emetse fela re ntho tsaka di be monate di be monwana mme ha re shebe hene re fumana hore ke bane ba tla go tsamaisa papa di ba se ba ntse ba lokile le ba kapteni ke bana no neti ya salam ke bona le se tiba tiba ne sena sa Scotland FC iling yana Talbert Chumba le yena o teng hona mane ni mane bo harambar bala mo leng hore ba tsamai sam papari ba ile o bua le bona ba kapteni e ka tsana le di tiba tiba ne jwale Brandon Peterson o nka ntho tseno di le pedi a le mong e ke mo kapteni bile ke tiba tiba ne re re tle re shebe fela taba tsa rona di eme jwang hamma meri re re tle re shebe rona taba tsa rona di eme jwang ke ba tafela re lukise taba tsa mo kwetse simo le fintse ke ka kwano ha mfela taba tsa ha se di lukile hemne re tsebe hore re tle re mo amoele jwalo ile hore o tla re neletsa hore na ebe ho ya ka mogho di tlhopa tsene tse pedi di paneng ka teng hore na ebe maikutlo a ha ka feng re ka rukwe mo kwetse si dumela ra o mela le seri FM mo kwetse si
3: Mr. Cool
2: le kae mo kwetse si
3: please Mr. Cool
2: ha mona ate mo kwetse si jona ka re se re o neleditse hore na ebe ka pa re le ne tse mo mere hore na ebe re tlhopa tsene tse pedi di paneng ka teng ebe maikutlo a hore ka lebella papadi e jwang
3: Hakile bo Mr. Khulu ke dumisa mamedi le sedia FM mo hle mo a metseng a le hona teng. O nete batla ba tiba pa dia se tswalela empa he hona le mohope ka ra pa di ena. Mme hona ho bolela gore se hlopa sa Kaizer Chiefs be leng hore ke bona ba mo hele ba ba eti. Ba ka tsonela se le mong sena sa di papa di sa matshume sa 2026 ba iphumane ba hlotse mo hopona ba neng. Ha sa le mo hopona o kala ha ba soka ba o hlola. Mme se hlopa sena sa Scotland ke se hlopa se matla ho se hlaha na inyane ya Zimbabwe. O so buile ka ba go tisi bana ha tsena tsa hlopa tsena tsepedi e leng mo Hadida Cruz wa hlopa sa Kaizer Chiefs le ena mo Hadida no men mapesa wa se hlopa sena sa Scotland. Mapesa Mohadi Nomen Mapesa o kile a sebetsa kwa ona Afrika Borwa sehlopheng se bitswang ka gore ke Chipa United, mme ga o sheba fumana gore ba tlo bapala ka moralo o bonolo gagolo baneng ba bapala ka sethibathibane sa bona e leng yena Talbot, mme ba bapala ka dibapadi tse nne molengo ka morago, dibapadi tse nne molengo bogareng ba lebala, ba bapala ka dibapadi tse pedi tse tlhaselang. Ga le Kaizer Chiefs yona e tla bapala ka sebapadi sa bona sethibathibane sa bona e le ba bapala ka dibapadi tse nne ka pela Brandon Peterson, ba bapala jalo ka dibapadi tse pedi ka pela molao ka morago wa tshireletso e leng yena Leboha Mabuye le yena motlhankana eno e leng yena Adolfa Ntisingwa. Mme ke sena sebapadi se setšha se tlhopheng sa Kaizer Chiefs o tla bapala bogareng ba lebala, mme ga e le foros ya bona e tla ba ena Flavio da Silva.
2: Ha re shebe mokwetisi ke gola batho ba bangata na ba lebeletse gore dibapadi tse ntšha tse e leng gore dingwedisitswe tlhopheng sa Kaizer Chiefs di tlatlhe di kene mpalalo jalo re bona sebapadi se le seng fela. E re re ke re shebe re ke re be matso diphatlheng re shebe gobane ke mane jwale dibapadi mane bogareng ba lebala o tlile gona le motsotswana go utswa mono Colonel Kenneth Mhlophe, Sifiso Seziba, Nkani Khoza le Mbalenhle Sibanda. Ke bone ba e leng gore ke motsotswana go utswa bakeng sa bona, re tla ke re tholeganyane bakeng sa motsotswana ono wa go utswa. A se mo he mo mamedi jwale re tla tsola pele re tle re shebe gore na ena papa di tlatlhe e tsamaye ka tsela e jwang. Mo kwatlisi o sa tlhalositse mamedi o re mne gantlentle mogope ona kapa tlhodisane na ke lekgetlho la boraro jwale e ntse e tswela pele e kaile mane le mo sa 2024 re a gopola gore mne e ne e le ga e ne e tshwanetswe ka mane ka Bloemfontein stadium sa Toyota stadium ka mane ka Bloemfontein e ne e le ka na mashome a bedi a metse robedi kgweding ya Phupule mo sa 2024 mo e leng gore Kaizer Chiefs ile a mema jwalo Young Africans ya ka mane Tanzania, mi Young Africans ile paputla Kaizer Chiefs ka ntlha tse nne go noto, mme re a tlhokomela gore ke papadi ya go ketela tlhopheng sa Kaizer Chiefs e leng gore ba e bapala boitukisetsong ba bona ba gore jwale selemo sa setšha sa dipapadi se tlo kala, mme re tla go tlhalosetsa gore na lemo sa 2025 ile ya tsamaya jwang tlhodisane na, mme ke a gopola ne tshwaretse ka mona ka Moses Mabuila Thekong Durban. Mehem le le monsena ke mona ke le khatlo la boraro tshirisene le ntse tsola pele e le batsietsi ba Kaizer Chiefs ba re e jola ka ha le tswa bo Spain kwa na le tswa itukisa le ka kwa no re batla re e be papadi ya katela pele selemo se se sa di papadi se kala ho pala re selemo se se sa di papadi se tla kala be kenye tlang kala pele kgweding ena ena e tla thwasa e le nya phato e re tle re shebe hemma me re na e be di tsa batsa rona di tsa majwang Kaizer Chiefs e tla kala papadi la wa le sila ya la pala mo mamedi mne e la pala jwa lo Kaizer Chiefs e kala papadi mne e le bisa le buya a team se tlo pasa Scotland FC mne se kala papadi se le bisa boro ha re shebe bolo ke ya ne se batlwa se tlo sa jwa lo Mohamed Isa kamna ka mo le go ka bo prima ke o e hata jwa lo ke Scotland FC ke wa nka bia pele nyana mane nne ka go ka bo le go ka bo prima mna wa ile ka ka kwa no mne e ne le mna ka kwa no e le nyana Nixon Nyasuli e bana jwa lo ke e khutla ka le ba mabuye mabuye ke wa nka na and it's a bridge across so in guys some Roma Kiane it's a problem Ignacio Miguel Kiane Bahrain Barbara Kaizer Chiefs Cara City Kiri Kwese Bahrain Barbara Kion Sabalo Jalom we let up Mabuye Mabuye Kion Khutli Samna we let up Bradley Cross across a kill why can't up Bradley Cross Enzel in Notoka Masakringa Mabedi Bradley Cross Kion Kabonom Kamero Goga Mupima Ibile Fita Galom Kiane Sibile Fita Jalaka Velebai Velebai Kiane Nime Barbara Bunkela Bonom Kiane Ibile Fita Kaman in me Ikhuta Jalaka Man in Elim Pelinga Marika Bona in Elistofella Vetbi and Impala Jalaka Kaizer Chiefs yo ba lwana e hibile o tsogwa phoso mo mamerim o tsogwa phoso le bo ma buye ke o sebile e tlhose ka pele nyana a ke yana ka mane ka pele ngwa ka bo e tla jwa lo ka Kaizer Chiefs ke o ba e khutisa ba nene tsa thabiso mo nyane mo nyane ke wa enka na entse le moronya le mane ne mme go tla jwa lo ke na moromona e tla jwa lo ka Bradley Cross across ke wa enka na ka gore ka mane ngwa ka bo prima e tla jwa ka refrost la frost la wa e khutisa na o ne tsa Bradley Cross across ke o o tla jwa ka bona ka kwa no ka karolo ya bo bona ke ani ina she Miguel wa inga jolo mme a inga bia pili mane ka bile go ka bachabela ka tlo tlo nomme ke tabiso mo nyane o itiba jolo tabiso mo nyane ke wa ntsa jolo mme e ba jolo ke ane mfudo via gasi ba mo ketse bona go tla jolo mme ya ba nko jolo e fita ka bana ka time ona machope ke na e khutla jolo moraonyana mona ke nkwe jona ke nexen nyasuli nyasuli ke wa inkamna o yene le sa jona ka kwa re mohamedi saka isaka ke wa a inka be ba re mara balanda emba ba bankela bora ke za chiefs ke ya ne batla jona ka bora ke flavor da silva anga bona ne tsa mfundo vile ka zivile ka zike wa fiti sana ke o ka ntauri 18 ne tabiso munyane ka radi 18 munyane munyane tsa kwa ba wa kwa ba para jona mme inkwe ke tsiba tsiba ka kwa no talbet chumba ine le tabiso munyane na ke namna empa inka ka mane talbet chumba Noto kama chokrega mabedi noto Kaizer Chiefs noto Scotland FC Kito ya tsaka kapa ba pala jolo Royal Bafokeng Sports Palace re tla tle re bone hemo mabedi jolo ka re tsalo sa re ne ke le khatola bara ro le na hemne e ilo re khulisana na ntse ba pala mme ele mo Kaizer Chiefs le ba tsietsi ba bona ele Toyota mme ba ring a e har ke re meme se hlopha se hlanga ntle ho Africa Borwa mme re ke re shebe ngore na ibe haripe ya tape ma hetleng re tla tle re sebetse jwang ka bone ngo ka bo phima ba Mohamed Issa kama o nga bona jwa le bile wa e khutlisa ke hare mo ra jana mane nene engwe jwa le ke Nixon Nyasuli Nyasuli ne o ile tsa tsiba tiba ne Talbert Chumba a shumba ke o intsa gwa le ba ka bana ka bana ka ba shabela mne e tla hle ma thelo ka bana ke Albert Manenji Manenji ke ane ni a intsa gwa lo mne ba bile ba e khutsa ho Manenji hape Manenji ke o intsa gwa lo mne e bile fetsa ka mane ne le Abu Bakar Mofet a inka gwa lo ka bana ka bana ka ba shabela mne se bile ba tlotse mo ba harim ba ka ba gwa lo mne empa la rujal harbo ne ka bana ka mona mne ha na ke za chiefs ba isu lo mne ba harim ba le ba mo buye o ntsa ba lo jalo ne tsa vele bai a sa ne le vele bai ba harim ba a sa ne le o ntsa ba lo jalo mne ke ane ba e fetsa gwa lo ka bana ka ba shabela ka le pio le tuna e tla ka mfundo vile kasi o tsena vile kasi tata mona bahare barbal wa kana vile kase ke mfundo mfundo vile kase on tsabalo jolo bahare barbal amna harbo ne kiane nimne ibile bay 50 cent jolo longe ene le na kakwano mtasingwa amna ke yose bile 50 keza chiefs bretley cross cross ke wenga jolo amna bay khuti sakale ba hama buye amna o ile tsa bretley cross ke wenga be pili ka bona ka bile go ka prima ka le pele tsere ka tlo 18 harbo bay koba ke bona ntle ka bana nimne empa bay tsola amna ka ra 18 vele bay ke ane vele bay ba mun tsela bona la lo jolo amna ke ane nimne ibile tla khutla amna e khutla jolo amna a etsola ka ke Mohamed Isaka ba khutla jola ka bolonga ke ane mo romane e khutla jola mo ka Kingsley mo remba mo ke la ka mo ka prima ka le pio le le tuna mo e tla hantle ka kwano understand the campus understand the campus o ntse bolo jola empa ba hana ke the chiefs e re tso tsenya e roberi ka re lo nyana pila pa di mamedi re ke ruke hore na e be ha ile ibile ke mso jemene tsarela ke mso jemene itle ne re tsane tswe re ka ile mana hore ja re bararo empa ba bona hala re re ka ile ka morao nyana hanyane hona ko ke mso jemene ka re lo nyana ya e pili ya papari sale no toka mashakore ka maberine e ro salu jona re ke rutlo fela mna mo kwetle se mo le fintse ke ba ikutlo ha ke a finge metsotso nye e mine fela ka rolo nye na pili ya papari
3: ke rata se ga sa se o ke tsi tsi ba palanga sona le tsona bona e batla e lentle ha holo ha holo jang ka rolo nya tlaselo mme se o ke se bona ngore se hlopha sena sa ke tsi tsi ba papari sa Bradley cross aba pala ka mona ka left center back re motsiba ile aba pala ha holo ka left back eng impa ka jenu re mona aba pala ka left center back mme se papari se ba palanga left back ke ena refrosla mme ka tsakola nna le tona re bona teng thabiso menyane ya singa ho mana monyetla metsotsing e medifela papari tqadile mo teng ile nga ra bolo entle e kurepetsa e tla ka tsakola le tona mme wala jalo e di atlense tiba tibane sa stopa sina sa Scotland
2: ho fela lu jalo mo mamedi e ke misoso e mehlano jale ka rolo nyana na ya pili ya papari sa le noto ka mashokere ka maberi ne ha bona ke ya bona ba inka jale mpa o santa le tsenga mane Brendan Peterson o ya mo ya jalo bo long e bile ya khala ka so ba khutla jalo ka yona mme e ra ba khutla jalo ka yona e tla ka gore ka a sanela vele bai a inka isa morao a ne tsa bretle cross cross o ine tsa tsiba tibane ne e le Brendan Peterson e le noto ka mashokere ka maberi noto Kaizer Chiefs noto Scotland ke misoso e mehlano ka rolo nyana pele pa pali mme a go re o sa lojwa le hemme re ke re mathe re fete ka mona ka mabenkeleng
4: e bang o nana o ruke ke wa kgona o lefella leqwetha nana hape client legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Client General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Teko ya paternity e fetohile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba teko e sithabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. ka teko ya DNA ya o saba lerameng ba gona o tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipercent tse 99.99 bakeng sa dintlha tse ding etela genediagnostics.co.za Gene Diagnostics re tsepamisa maikutlo ho DNA.
1: Tsadi papadi Holisedi FM.
2: Oh, fellow Lujalo Tadi Papa, the Lissedia Fab, Porto, Kamane, Kia, Stoppers, Scotland FC. Tantan, the fellow 18, it's a Jolakim Fundo Villagas. Ibu Moboko, Tiabaka, Sebeta, and Takeza Chiefs. As I did not talk about Shaka Babi, who knows Papa is our Scotland FC. Seven to Tongartia Tetlam, Kabaka Papa, Sasso, Albert Manenji. Oben to Tongartia Tetla, Albert Manenji. Harbon and Fundo Villagas, who titles second general fellow 18. Ore, Batabai, Hunted by Gentabona. Ellen, not talk about Shaka Babi, Harbon, Chan and Fundo Villagas. Wa ba sheba o batla bona rona o tla tsaibe kae mo eleng hore e tla tseba tso lena mane ya sonona le tlhako o ntse ba supa supa ya ne la pala a inka ba ka tsena di etse ke bona ntle ka bana mabuye wa ra ba iti ba lo jolo mme e tla ka kwana ka mo ka botri ma fitla tsola ka ntle e tlo kena ya gelwa mme ke tsheza chiefs le ba mabuye o na tsela le ke ile ntle tsika tsiko Arikerebone, Noto Kamashoka Mabedi, Noto Chiefs, Noto Scotland FC. Mumabedi Scopasana Scotland FC, Kiskopasakamanakana in Zimbabwe. Mikitao Neleta, Di Papa di Sabona, Tel Hure, Wadiseva, Dikilisava Palakwana of Figabur. Impakabu Madimabe, Rabona, Dikala, Di Libencheng, Hojar, Nerlibe Letore, Dikase, Dikale, El Papa, Impalajo Harbona, Bread the Cross, Bahamala, Hopola Rikita, Kesa Chiefs, Karunia Pilapa Badin, Bakala Papa di Babisabuya, at Scotland FC, Bakala Papa di Babisaburum. Harbona ke lana mohamabu on tsabalo jwa lomme ke o inka jwa lomme chislet I fit this away that's available available ke o ka fita ke ana sa nele available available o le ka ke available available tara ke ana la jwa lomme ho han fela mme se tipo tipo se inka jwa lomme ona le kile ka man asa nele available embalo jwa lomme ya ba bor e fokola nyele nga thula sa papari sa se tsopa sa sa Scotland ya ba ya o tipo tipo ne ka man ni e se le bor e fokola nga harisheba Toyota Cup le mo se fitileng 2025 ine le kana mashwa be dem tsela teng kgoni ya phupu le mo se sa 2025 ar bona ke ane ka ntori 18 ine bana ka okena e pala jwa lo zio cha o re le bolo sile e ke la o sele ka mane taba goal kick Brendan Peterson e bile antante ke mo kapteni ka mane Mofeta ona le kile ka mane Abubakar Mofeta ke ne ke tsalo sa jalo re le mo se fitileng ka bana ka Moses Mabida Deben kana mashwa be dem tsela teng kgoni ya phupu ke za Chiefs ile an kana le tsopa sa Asante Kotoko se tsopa se tsang ka mane ka Se sho passé tant comme aneka Ghana dile tsa papa jolo ya banno tono to meutlo mono ha wa tawe nyame koko mo sho passé Asante Kotoko sile sa tlola Kaizer Chiefs ka ntlatse tharo ho tsepedi tsana har ke re bona re be ma tsodi patenge re bona Ronald Monsenam ha ile mona Kaizer Chiefs imme mejwa lo sho passé na Scotland FC ho tla ka mara ka Zimbabwe ne na batahle ba se se bentse jwa nwa ra ka mara ka mane nimne e ke Talbert Shumba empa e khutla ka hloka kwa nom ka mo lengwa ka bo phima ba la nna ke ena ba e lwanela jolo nga o te ka kwa nom Mohamed Isa ka nna ba nga ba lo isa ba ra o ene sa mane e re bona nne ke a ne ba enka jolo ba ene sa tsipa tibane Talbert Shumba Talbert Shumba ke o iketlile ke se tiba tibane ke se tiba tibane sa so pa senam ke wa enta jolo nga a ile tsaka kwa nom Nixon Nyasuli Nyasuli ke wa enka ne sa Mohamed Isa ka Isa ka ke wa a enka isa ba ra o ne sa Nixon Nyasuli Nyasuli ke wa enta jolo arba nne ke ba le ka o kera ka yona ka mo le go ka bo prima e ba le jolo nga ba hara Kaizer Chiefs ba lwane le empa ba ka tele tsa ba enta tsa ka ntle Kaizer Chiefs ka kwa nom a sana le vele ba yi o enta tsa ka ntle ke me tsotse le shome mo go tlisi ka rolo nyana ya pele pa pa dinne e sa le noto jolo ka mahlokore ba berinne ke re bolo e khutla jolo ka Mohamed Isa kama a inka isa ba rausi ba tsiba nimme e leng Talbert Shumba mo go tlisi
3: se tsa lang gore ha o se ba ka hlokolana le letona se ba padisena e leng yena Thabiso Munyane ba pala jalo e le yena ya hlaselang ba hlokolana le letona ha e le se ba padisa ba palang ka mo e leng yena Mfundo Bilegazi o kena ka hare a iketse di ba padisa ke tsa Chiefs mona ka hare ka hara mela ena ya hlaselo mme ke ka ho ke tsa Chiefs e batlang e hlasela ha holo ka hlokolana le letona ha e le mo hlankana na wa vele ba yena ba pala ka hlokolana le tshadi mme pone ti ba taba gore dula a le mong mme o dula a le mong jwa le hore ha tsara bolo a gone hore a fike fe pa ditena tsa Scotland a kena ka hare ka tshepo ya gore o tla gona o fumana dintla mme nthongwe ape ke bona gore se tlhopa sena sa Scotland molao ka morao wa tshireletso ba batla ba uisa go dingwana mme e fa Kaizer Chiefs mo nyetla gore ba ka gona ba pala dibolo ka mora molao ona wa tshireletso wa se tlhopa sena sa Scotland
2: ha re bone hemo mamedi ha re bone ka mo tsa badileng ka teng ona re wa le ka ka kwano mme inel anderson di campos inel anderson di campos empa la lo jalo ho hang kibane bala ka kena hape e kiane ka broka mane me ba hana ke zashi ifse inasho miguel o khutla jalo ka bolo inasho miguel ke on sabolo jalo ine tsa sane le vele bai pele bai ke on sabolo jalo empa na ba ba munele sa bolo me ya khutla ka mane e khutla jalo ka captain abubakar mofete o raela bolo sili abubakar mofete o raela bolo sili ele noto ka matlokana ka mabedi ke metsotso e le shumele metso medi jwale karolo nyena ya bubedi ya papa nga tsaka ya pele ya papa karolo nyena ya pele ya papa rine e santane ele noto jwalo ka matlokana ka mabedi re tla tsere bona hore na di tla tsedinga re jwa jwa ka ne sa ke tsalo sa mamedi ke rene hona li ba pari tsela hore a di ne di ba pala kwa Afrika bo rom e di ba pala kwa no se pensena sa Scotland re ka bua ka knowledge musona mna mo mamedi re ho pola o kila ba pala sa pasa ke za chiefs mi u Afrika kwa no se pensa ke za chiefs le mo sa 2009 u fika le mo sa 2011 ni ekwano shopensa keza chiefs knowledge mushona mna uila bapala di papalise mashume arobe dia metoro be dia saban tlatsa mashume mane me atusa kama khotla le shume le metso miraro re keza chiefs ho tlajwe di ntlamo ke ka mo he khne ng shebi le bile gele belle tsore knowledge mushona mna e ka ba se sensa di papali tse tla kala le papali ka kwano empala lo jolo che ha u jolo ate ho tsoma ono kama bile ate li ena ke se papali se teng kwano mna se ba pala sho pasena sa Scotland FC kama bile ate re mo hopola mamerimna uila fihla shopeng sa keza chiefs le monsa 2018 o fikela le monsa sa 2023 mo ile ngore o ile bapala di papadi tsa le kholo mashwa media metso tseleng a tla ba ntlatsa mashwa media metso mine ne a thusetsa ka magatlo wa mashwa media metso robong hore go tlhajwe dintla ke ka mo tabeleng ka teng hem re tla tsere shebele hore na be keza chiefs jwa ka ne ile ka mane ka Spain hore na ba ile ba bapala jwa nga ka mono di papadi tsa o ithuksetsa selemo se se tshasa di papadi Bradley Cross ke ngaka bolo winga jalomna ona re o ine ditse ka mane refrost line pala jalo ho han fela me ke a le ba khutla ka bona e khutla jalo ka bana e bile etswala ka ntle bolo e tlotla e kena ya gelwa e tlotla e kena ya gelwa jalo ka kwano ba ba petse refrost lampi noto ka ba shokrenga mabedi me tsutunya ele sheme le metsumi ra ro ka rolo nyana pela papari entse ele noto keza chiefs noto Scotland FC e tla tloswa ke na refrost lamp molengwana o ka bo phima ba ba ile ba tsaba mapala hampi nyana ho han fela monne nom a time on my chope u ile mapala hampi Machope, William Mapalhampi, Mumameri, Kamota Balinkating, Retaserbone, Kiani, Refrosla, Wisham Megano, Mulewono, Papitan Cantente, Kabu Pimarbala, Otaetosa, Kiani, Refrosla, Oba Super, Van Harimpili, Harimpili, Mopisa Chatanti, Kiwi Rajolo, Kibolotel, Kirabay Messin, Ronakasoka, Brokoko, Mohammed Sakam, Kirabarbar, Harmonikianim Captain, Moffet, Don Kabonom, Wisam Ronan Manin, Moenelis, Golo Harmoniki, Al Amin Tijan, Kiyo Sabinanti, Fitajoka, Albert Manenji, Manenji, Winelza Svetba, Kiani, Inkodoki, Talbet, Shumba, Shumba Karadi 18, Unta Hopa Hopa, Unta Hopa Hopa, Kesi Tibatibani, Kamono. Ke o ntsa galo isa kamane kamane ngoka bachabela Albert Manenji Manenji Jani o tla ibile enku e kamane ke Al Amin Tijana Tijana ke ane Tijana a nka netsa mofete mofete ke o a nka jalo mofete o ne netse kamane Kingsley Mureremba Mureremba o netsa mofete mofete ke wa enka na a hula galo ibile enka na a itisa mramona o netsa Nixon Nyasuli Nyasuli ke o kamane ngoka bo prima ka le pelo tona Mohamed Isaka Isaka ke o ka kena ka bolo ke wa e khutisa galo ibo har barbara e fita jalo ka Mureremba Mureremba o isa kamane ngoka bachabela ka le pelo le siari ya mathalo mameri e mathalo Albert Manenji, Manenji ke lo ka feta, wa e koba mna, embalo jo ka mona ka mona chiefs, ba khutla jo ka bona mna, ha ba le ka ni chiefs letter, wa feta chiefs letter, wa feta yesan chiefs letter, o ka mona jo alo, ha ba ai khona bana ba sudubana e bile o thopaso, ba di le jo lo thabiso monyane, Manenji, phoso monna o tla tshwana le go ithokomela Manenji, o tla tshwana le go ithokomela monna Manenji, o ba ne o se ile bo ntsha ka re tse tsa monna, o tla tshwana le go ithokomela, e ra o le jo le hemo mamiri, ele noto ka mashokore ka mamiri ne, ele noto ke za chiefs, ele noto Scotland FC, re ke shebe Mr. Sorna e me joang re mathele ka mona ka mabenkeleng.
6: Ke tika Major League birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml e ka pipe ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le 6 packets e pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa Birria Windhoek Premium Draft ka R195. Di fumane ho fetela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tsa dilemo tse 18.
7: E be rena le thaiso leseding o re hlokang ka opanya halitso empa rena le kgetha hore re batlana ha ya borona e tswele pele ka padi ntho di dule di le tjeng
8: o bulela jwang go re di dule di tjeng
7: ho bonolo re lo ingodisetsa o kgetha ka la pele le pedi phato 2026 hape o ka kgona ho ingodisa online ke tlo romela molaetsa ona ho metswalle ya ka ho ba hopotsa Sena sona ke selimo sa batjha. Ha re yeng batjha ba 2026 ka lapile phato ke rona bao.
9: Ema ke bona ha.
7: Kheta. Molaetsa no tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
10: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
11: Stop.
10: Fumana maka a le shome a goho ka 129 ka.
11: Stop it.
10: Me o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mili o mong hape ka tjhelete eno.
11: Stop it, I like it.
10: Wa ithabela. Tshe, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Tsa di papadi.
2: Police FM. Sadi papani le Sadi FM rahlela jwa lon 2021 ka kwaro mo mabeli 1 Kaizer Chiefs North of Scotland FC mfundo bilagazi hanta fela mutsutsung wa bole shume le mitsupile nkarolo nyana ya pili ya papari ne ke ka monto di nkate ga rtsi behem ne hore na ibe ba tla sorella ofela ka yo bani ne ntlhena ke na mutsutsung wa bole shume le mitsupile nkarolo nyana ya pili ya papari
3: ke bolo ntla ho le ba petseng ho tswa molengwe ka morae ba pola jolo ke yena ena shio mikwel aneletsa sa padisana mo ho le yena e leng yena Flavio empa he ya ba sa padisana sa tlopa sa sa Scotland o fitla pele bolong ya ba wife ka ke bua jolo ka Tijan ya re ha hleka jolo ya bola lotung la mo sa padisana e leng yena Mfundo Vilakazi ha le Mfundo Vilakazi ya ba onka bolo yena o kena ka morae mo la ka morae wa tlopa sa sa Scotland a hlaba ntla entle ga holo Mfundo Vilakazi me he ke le ka hlalosa nako e fitileng ka re we thata bo ke bo bonang se tlopeng sa Scotland gore mela wa bona wa tshireletso wa taolo dingwana mme ba fakhetsa chips menyetla gore ba gona ba padi bolo ka morao ke bolo e jalo e tleng jalo e tswa molengwe ka morao e tswa sepapanisena e lenyana ena Shio Miguel a ene letsa jalo Flavio empa ya ketla jalo wetse se fubeng sa sepapanisena se tlabile ntla e lenyana Mfundo Vilakazi
2: ho fela lo jalo mamedi ke ka motho ba leng ka teng ke metso so jalo e le shume le metso robedi ka rolo nyana pele pa Paris sale 1 Kaizer Chiefs and North of Scotland FC mme ha re sheba se tlo pasana sa Kaizer Chiefs mamedi si ne sa ka mane ka ka marka Spain mosi ne sitle se lo itukisa na bakeng sa selemo sa se chasa di papari Betway Premiership e tla kala Albani bekeng etlang Betway Premiership tla kala mane bekeng etlang kala pili kgweding yena e tla thosa e phato mi har sheba ka mane ka Spain ba ile ba bapala le tshopa sa ka mane ka Scotland se bitswang gore ke Rangers ba ile ba bapala ka lekana ka 1-1 mme go tloa mono ba bapala le tshopa sa ka mane ka Saudi Arabia Al Khulud ba ile ba bapala ka lekana ka 1-1 mme papading e nngwe mo ba ileng ba bapala teng Elche ya ka mane ka Spain ya ba e ba tlhola ka ntlha tse pedi ntlha le nngwe ke ka moo tsa ba dileng ka teng ham ke ka moo ham ba ile ba sebetsa ka teng ka mane ka Spain ga ba itukisetsa selemo se se tšhasa dipapadi fele ba ikeontsha bolo jalo empalo jalo ke a re ba lwanela e tla ka molemo ka bo Premier Chelsea e na le Chiselete e tla jalo ka fele bae ontsha bolo jalo ka mane e ne le mne ao da Silva mamedi ba mo nkela bolo wa ile la da Silva empa ba mo nketse bolo mme ke yo banka bolo ba isa morao se batibane ka mane ni se tibatibane se tiba jalo bolo ka mane e le Talbert Chumba Talbert Chumba kyani we ble sa seta se matla mna ke metso tso e ma shume ma vedi yo le karolo nyana mna ya pili ya papari 1 Kaizer Chiefs North of Scotland ki Toyota Cup Royal Bafokeng Sports Palace ha re bona ke na bolo ba re marbala ikwa ke Ethan Chislet Chislet ke wa tla ka bolo ka karolo ya Scotland Chislet ke tla jola ka bolo ka bolo ka bo premium o ile tsa sana le vele bai ke wa enka e khutlisa mna o ile tsa ba re marbala mna ke a nne e bile khutla jola ka mana ka Refrosla Frosla o ile tsa mna Bridge Cross Cross ke wa enka ne tsa Inacio Michel Inacio Michel ke a 50 cent le jola mna o ile tsa mana mtasingwa wa 50 samna ba mle le tsena hape mtasingwa hla ka mana e ka Tanzania mtasingwa ha re bona ke a ba enka ba be pele Kaizer Chiefs ka mane ka mane go ka botshabela pa lo jolo mme a o na rwa le ka hape ka mane Mfundo Vilakazi pa ba mo nketse bolo mme ba itshola jolo bolo telele mme ke a re ba re ba lamme e ka itla ba phoso fela lo jolo ke phoso Kaizer Chiefs ke phoso mane Inacio Miguel monne no mmeri Adolf Mtasingwa ke yetse ba parise tsang ka mane ka na henya Tanzania o tletse se ba ke se bitswa gore ke Bukoba hona ka mo ka Tanzania o tlile jolo ka mashwa ba le metse tletse eng kgodinya tlakola le mo sa sekete ba go lorobong mashwa re bong a metse re bong 1999 dilimo di mashwa bidia mitsipile are bona bona ke ani tlamro mane ka nixe ne nyasuli nyasuli ke wa enka le tsamna mohammed isaka isaka wele tsa nyasuli nyasuli ke wa ina tsa sibati bane talbe shumba kara di 18 wa ra ke wele tselele

0: mon assez chaud passé dans qui mon hadi petit zaï scott sa coupe qui est là mon assez chaud pas mais je la gagne sur le site c'est chaud passé dans scott qui soit mon hadi nommé ma pesa mon hadi nommé ma pesa qui se va parler sa méchant sa chaud passé dans sa zimbabwe il est raté moi qui l'a quoi qui sa quoi en afrique à moura à quoi qui sa chaud passé chipa united mutatu mo jwale mo kwetlisi ka ihle wa chisa nna hunkwe ke tore hoke hunuwe metsi ha re fihla nakong yena metsotsong e mashwa bedi ya metsumeri ka rolong yena pele ya papale e leng seo re leng ra se bona se etsa hala nakong yena papale tsa mo hopalo fatshe
1: o fela o le jolo Mr. Khulu le ha ile hore kwano Africa bo re ha re soka re kena hantle mo chisong empa he tumelano e ntse eng di tlhopa tsena tse pedi gore ba ta fumana nako ya ho fumana metsi mme re bona ho etsala seo Mr. Khulu ha re re bua hanyane ka tshehetso e teng papading ena e leng hore re bona boholo ba di ba ba tshehetsi mona ile ba tlhopa sa Kaizer Chiefs ha nga ta Kaizer Chiefs ya ba pala di ba paditse tsena re bone ba ba tshehetsi ba bona e le hore ba tshehetsa se tlhopa sa bona mme le ka jeno re bona se tidiya mo sena sa Royal Bafokeng se tletse jwalo ba tshehetsi ba Kaizer Chiefs
0: mo kwetse o opile go molena ka ka nete batlile le ka nete empa e re hanyane fela re ke re bua ka liki ya ka mane ka Zimbabwe e leng Zimbabwe Premier Soccer League re fumana ihle e sa tsamaelane le ya rona ka kwa rona bane rona ke hona re tlo qala bekenyane e tlang ka lapile go dinya phato mme re sheba ka mane ka liki ya Zimbabwe re fumana hore ba se ba le pele bona ba se ba le pele di papadi se le se mashwa media metso mine tso ba di bapetseng mme ha o sheba sa Scotland FC se bo Mbappé le camera papa ditse mashuma media metso mine ba bana le ntlhatse mashuma mahlano metso mine
1: ho fela ho jola Mr. Khulu ke yona papa nye ba nteng pa kentsa na ha ena ya Zimbabwe le na ha ya Africa Borwa ho ya ka mogoba tsa meisang di league tsa bona ka teng ne hula a fumana hore ha ile bana ba FIFA ba ile ba hlalosa hore di ba paditse di papa di tla kala ka kgwedi ya July fetela ka kgwedi ya June ne ha ile bana ba Zimbabwe bona ba ntse ba dumela hore di papa di tla kala ka kgwedi ya ya Pherekgong bitla ka kgwedi ya December
0: a re bona a sanela vele ba yutla jola ka bolo ka radio 18 vele ba ai kwala vele ba ka radio 18 vele ba ka radio 18 this later vele ba ka radio 18 wara vele ba impala jolo nga ba mo tlama ka mane a sanela vele ba mo mameri ba mo tlama a sanela vele ba ana hla ke na ntle tsika tiko nga impala jolo nga a re thusa na ka mane li Ethan Chislett impa ba hlele a ho hanfela nga ya ba ba ketela ba tsitse bolo ka kwano bana ba Scotland FC ho hanfela mo America ka 18 Ah, na barba ke na le bona impala jwa lo ho hanfela nda. Ya ba hlola ka mane ya mo hlola ka kwa time on machope. Ibile ka re utle bo hloko machope ha mo le sibet bana sa Chiefs. E ka tsara le Bradley Cross le ene ka utle bo hloko ha mo le Brandon Peterson le ene ka utle bo hloko mme mo le tsapala ka mane. Mong hadi bo hle bendao Jobela o etsa bo nete ba hore mme. Ah, iphumanele ka bo yena hore na be mme. Di ba patitsena di tswile e kotsi ha kae di utlwe bohloko ha kae mme ba thusa potla kwa le bona mna ba se ba ntse ba le teng ho hlokomela hore nnete ya sala mna dintho di tla tle di tsamaya ka tsela e nepese a rwa sheba boemo ba le ho di mo bona ka nnete ke bo botle bona ba haisale boemo ba le ho di mo bona ke bo botle bona ba haisale mme mme ha ke tsebe hemo kotlisi mme jona ka re tsebe hore papa di ena mna ke a pele selemo sa dipapadi se qala ke mo re reng jwale ba phethela boitlhophiso ba bona bakeng sa selemo sa dipapadi nna ebe go na le ntho e golo ga kalokalo e re kae balang gore papadi tshwanetse be tsena sephetho tshwanetse be tsena ga golo lo jwang re shebile le gore mokwetli setlhopheng sena sa Chiefs ke motho ya motšha
1: o se ba petse di papadi tse mmalwa ha ile mo kwetiswa ke Chiefs le mo hadi the cruise ne jo le setsa halang gore o ntse a tumela jo papadi ha ya pele ya MTN 8 me ke ka hore bona se tlhopa sena ka mogom a se beileng ka teng le a hlalo se Mr. Khulu ha papadi ka la hore se papadi se seng fela ha se ba se tlhopeng sa ke Chiefs se leng ro kala papadi bua jo lo kaena se papadi se papalang bo hore malbala Adolf Mtsingwa me ke na fela di papadi tse rekueng e leng hore bo iphumana a kala papadi nyana me ke dumela hore ha ile mo kwetiswa o sa batla ana le chevelo ile e leng hore e batla e bonagala go yena rona ke di skidi papadi di fintse leng hore a ka qala se le mosana sa dipapadi ka tsona ke hore bona se tlhopa sa Kaizer Chiefs bonete ba taba gore ba ntse ba bapala gantle haholo tshireletso ya bona le tlhaselo ya bona go fitelela ga jwale
0: ha re ke re bone ka re tla ba huku re re bone e ka e tla ba huku fela lo jwalo ke huku ya pele ya Scotland huku ya pele ya Scotland FC e tla tlosa ka kwano ka borwa bo phirima e tle batho ba bang attack ena bona tla tlosa jwalo ke ena understand the compost wa phamisa bona ntaka radio 18 ne ke ya ne mpala jwale tla ba go tsi bona na ka radio 18 ke tibang tiba ba tshola ba ina se migela wa tshola ina se migela ke o bale ka khutla ka yona hape ne a tshola ka mane cheese letter e ba re mbala bala ba inka jolo ne mo ba inko jolo ke mohammed isaka isaka ke wa inka mna a ile letsa hape ka kona understand the compost o le ka fita di compost o le ka fita khutla marao o ile letsa isaka mohammed isaka ke o wa inka jolo ba ba re mbala bala o ile

0: Comme capitaine Manini, Aboubakar Monfait, qui est Monfait, Ankabé Abraham Barbaran, qui est Anini, Inko Hanteke, Al-Amin Tijan, Tijan qui est Wainkana, Winata Nixon Nyasuli, Nyasuli Kiyo, Aifiti Sagalom, Kakarakabé Wagabu Priman, Inko qui understand the Campos qui est Wainkana, Barbaran Barbaran, et son capitaine Monfait, Monfait qui est Aifiti Sam, Winata Mohamed Isaka, Isaka qui est Aifiti Sam, Arbonne de Campos, Karadi Aitini, Impo Hanakamani, Brendan Peterson, Wahana Brendan Peterson, Winka Golom. Wenka jolo arhohamman nak batli tom mesusum imashume amabedi amesu isupileng karlo nyanam yapili yapaparim ki amono tatola pili kapaparim bread cross ona ukuba shokum mil tatola pili kapaparim Arger Shabem Mamarin, Jonakar Salcite, Copasanite, Mike Misatoyama Holum, Jonakar Salosor, Kilmosetarofella Lemo, Sopasana Setewe, O Tasokamalorem, Lemosa 2025, Silesa Hapaliki, Kamane, Kazimbabwe, Zimbabwe Premier, Shokalike, by Happy Le Me, Ribuache Nelore, Selmosana San Paparin, Batota Babale Cabello, Di Paparin Sam, Kev Champions League. Kev Champions League batlo bale kabelo di paparinse arbonne kyani ina show michel onga bolo neza tabiso munyani munyane kamene ngoka bachebela weneza le mohamba buye babuye kyani kamene ngoka bachebela winga neza tabiso munyani wa ma tabiso munyani imbalo jor bain kama utunga hai baneza sibatu ane talbe chumba kyo tumba ainga neza manenji manenji kyo ifitise jwalo kamene ngoka bachebela ba khutela mara ai khona e ba phoso tabiso munyani phoso tabiso munyani o ba petsingwe ne mohampe kamane ni eling Emmanuel Ziyocha Oma Petit Emmanuel Ziyocha Hampi, make a poso Tabiso Munyani. One Kaiser Chiefs, North of Scotland FC. Sesa Pasakamanaka Zimbabwe, Mi Arsheba Mane Banking, Dibapadi, Sekisabang Hantawadi, Seba Hemu Mamedin, Dilesaba Prokora Africa Borom, Rabona Emmanuel Jalai. Emmanuel Jalai, Uleba Palasopasa, Devon City, Silmon Sena Sesa Sofeta, Saripapari, Emmanuel Jalai. Knowledge Musona. Kita usi bisa di tabaka ya najwa laka gila ka ubulela. Horoho hangu ilaba pala sopazena sa Kaizer Chiefs. Ribu ya kakama bili ata. Liena ilaba pala sopazena sa Kaizer Chiefs. Walta mushona liena utenga. Teranza sifuka manjam. Ya gila kapa pala bidvezveza mwana ola nopereza. Liena utengu kwa ono sopazena sa Scotland FC. Kedi bapali teo kidi sibang. Me riasiba di bapali. Sa Zimbabwe di bapali. Sa Afrika Burwa. Diasibelana. Hobane ha sheba na hauna na ena le di bapadi senga taka ofitisisa kwa no Africa Borwa jolo ka Zimbabwe arbona bona ke ani nko jolo ka mane ke Kingsley mureramba ke o ntsa jolo mme ke le ka bona ka mane ba tla lwana ke za Chiefs impala jolo mme e ka ba bona ko tsi ena arbona ka radio 18 ke ani ni e taka go ka bona ka Stafford VPN impala jolo ke za Chiefs arbona ke ani kuta kamre ramba kia wainka jolo mne wina taka mani mne Emmanuel Ziyocha kia ni kamle ngwa kapachabela wikwala jolo Ziyocha mna wainka jolo neta mre ramba kamane kamle ngwa kapachabela mre ramba kia wainka neta Ziyocha kia uliena mna tintiza nalabana Ziyocha mna kia waikoba impala jolo mna karadi 18 kamani waisula tabiso mnyani bailwane na kamane kimaninji impala jolo kia kuta hape mkwa kia mfundo vila kasi mura mani mfundo vila kasi aisia jolo mna kia ani kuta karadi 18 jolo mna mkwa jolo kia Bretley Cross kia wainka mna jolo ka mona ka refroslan frosla e kona jolo na wa etula frosland bolo telele baram baram ne importe ngam rokoma Mohamed Isaka ki ani ibili hantente ki munna ni nixet na nyasuli ki la bay kadalom bay be pijana ko nam ki ani se tiba bono la meso su mashuma mararu karlo nyenam ya pili ya papari ki ani ay ko sa jolo ka mani Brendan Peterson ki e o se bi ani sita jolo ne sam na Bradley Cross, Eli One Kaiser Chiefs and Norton, Scotland FC, Harmonic Kani Shisleton Kamono Vapilim, Importing Mohamed Isakam, Kiani, Mohamed Isakam Kamono, Inesa, Nixon Nyasuli Kyo and Sagalom, Yafeta Golom, Kamofeta Nesa Nyasuli Kyo, Anka Golom Nyasuli, and Nesa Tubatuan, Talbet Chumba Kiani, Mashmara Romusumu Misusu, Karolina Yapilia Papari, Kiani Talbet Chumba, what I bless a theater. Onta basusa jalo kio kantori 18 we fit sentele jalo harbona kiani e khuta jalo ka ina di kamposa kio di kamposa en ka itisa mara onya mona harbona kio nya suli ai nga jalo neta Mohamed Isaka kio ai nga jalo ai fitisa kamani ba bankela bolo ya khuta ka kwano e khuta jalo ka Kaizer Chiefs harbona kiani ni ai nga jalo le bahama buya ntsa bolo ntle mfundo vila gazi bolo ntle ya mushola mfundo vila gazi Una kene mfundo vila gazi. Imbalo jolo ya mshuna nteli tikatiko. Inteli one Kaizer Chiefs. Not a Scotland FC.
1: ao sheba papadi ya Kaizer Chiefs Mr. Cooley batla e lentle haholo haholo jwang a setlhopha sena sa Scotland se qala bolo ka morao ba nka mela ya bona tshireletso ba isa godingwana mme bolo ena ba e tlhola jalo bohareng ba lebala mo teng e tlholwang ke ena sebapadi sena e leng ena Leboha Maboya a thusa jalo ke ena Chislet e ba bapala bolo ka tlhakolo na le letona a e bapalela sebapadi sena e leng ena Mfundo Vilakazi mme ya ba he bolo eo sethibathibane sa setlhopha sena sa Scotland ya ba o sale haufinyane gore a etse go be thata gore Mfundo Vilakazi a ka tlhaba ntlha mme bolo ya ketela jalo e tswetse ka ntle
0: Hasimuhem Mamedi Kiani Bolo Barambala in Sili, one Kaizer Chiefs in North Scotland, a scene. I want a Kiani Bolo Muramba, Muramba Hutakabolo, Siba Parisa Kaizer Chiefs, Sister Fatima Mamedi, Muramba, and Sabolo, the Imbalajola Tabiso Munani, Utenga Muramani, Unale Munan Albert Muanenji, Imbalajola Kiyo, Bahutakanakim, Kian Muramba, Sabolo, Karadi 89, Sulakamani, Refroslam, Kiana Hutakaguano, Ihutaka Scotland, Mamedi, Kakaraka Pione Tuna, Mamedi Saka, Mamedi Saka, Kiwan Sabolo Dolom, and that's a Mofetikum Captain. Ramofet, Waraham, Mokotis, Captain, Hohanfer, like when I say, Lemukai Sapangahulu, Abu Bakamofet.
1: Oh, fellow, little Mr. Kulu, Kibolo, Yabararo, Elimor, Abu Baka, Mofet, Rajolo, Alekan, 18 Zapasan Sakis, Chiefs. It's less of a Padisina, Elimo Captain, Obapala, Buharim Balabala, and perhaps Papasai, Sestasella, or Atumela, Nicola, Kaizer Chiefs, and Reboni, Bolote, Perito, Elena de Ra, Dilatula, Di Palo Caudimu, Mebolo, Enajolo, Efitajolo, Katoko, Hodipalo, Mehona Wabon Sauri, it's less of a Padisina, Mokaptian, Nabapalam Barim Balabala, Mosevitu Hakore, Hasatopasai, Sestasella, Atumela, Nicolo, as it's a Pasava Palam Sonabani. Ba mo tsepile gore ke monna ya rahandi short
0: ho fela le jwale ha mamedi a re shebaga sho pasena mamedi si le sa nyollelo jwalo ho Zimbabwe Premier Soccer League ine le ka mora hore ba hape jwalo Northern Region ka mora hore ba hape Northern Region ho ya ka mogowa ba hlophile eng ditaba tsa bona ka teng e be lo re hen ba nyollo he ba nyollelo jwalo ho Zimbabwe Premier Soccer League mme pele Selemo sa dipapadi sa 2025 se qala ke mo ba ileng ba fumana tshietso ya dimilione tse 50 tsa diranta mme sena se etsa gore sehlopha sena e be se seng sa dihlopha tse ruileng haholo e ka mane ka Zimbabwe go na le sebapadi se utlwe bohloko sa Kaizer Chiefs Leboha Maboya o utlwe bohloko o dutse fatshe Leboha Maboya e tlile o supa ka mane ka leihlong go na le sebapadi se ileng sa ntsha letsogo tjena ya ba ke a gola monwana o kena ka leihlong ka mono go ya ka mokgwa ke bonang ka teng e ka re ke moreremba ga ke sheba mo mamedi ye e leng gore o tlile o ile a tla ntsha letso tsena jwale letso lena la ga ke a gola monwana o ile a kena ka leihlong la Leboha Maboya mme he ba thusa potlako ke bano ba teng ba ile le ka o thusa gore monneno wa Leboha Maboya a tla tswela pele ka papadi metsotsong ena e bashoma mararo a metsomi ena karolong ena pele papadi e ntse e le one Kaizer Chiefs and North Scotland FC e le papadi ya Toyota Cup e ba palang jwalo Royal Bafokeng Sports Palace Rustenburg ke ka moo taba di leng ka teng jwale ka morago ba setlhopha sena se e fumane jwalo tshietsong ya diranta tse dimilione tse 50 jwale ka ketso gore jwale sena se etsa gore setlhopha sena sa Scotland FC e be se seng sa ditlhopha tse ruileng haholo naheng ya Zimbabwe ke mona mo ba ileng ba ba le matla ano a gore jwale ba reke dibapadi tsa maemo a godimo ha o sheba dibapadi tse di ntse e leng tsa rekwa ke setlhopha sena e ne le dibapadi tse tlhagang setlhopheng se e leng gore e ne le bompodi Zimba Bora e ka tsana le ditlhopha tse ding tsa Zimbabwe Premier Soccer League ke ka moo taba di leng ka teng ga mo mamedi tlatlhe re bone gore na o tlatlhe wetsa le jwang keane ba mo nketse ka ntle ba mo nketse ka ntle Leboha Maboya gore ba tle ba mo thuse e bang a sa kgone go tswela pele ka papadi go tle o bonagale gore na e be ke sebapadi se feng se e leng gore se ka kengwa go na le ntho ke batlang go e sheba mona go na le ntho ke batlang go e sheba mona ehlile go gang fela e kare ke batla go sheba mona gore na ntho tsa ka di tsamaya jwang ngwana mme ga ke tsebe gore na e be go jwang ga o le tsena jwale ke lekile gore ke phaphamise taba tsa ka ka kwano
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: Afrika Borwa, lentswe la hao le bohlokwa. Komishene e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC, e o tlisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026. Local Government Elections, ka kopanelo le SABC Education. Mamela thatohatsi ya seyalemoya sa hao sa SABC, mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heno. Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Etsa bonnete ba hore wa e sebedisa. Ingodisetse dikgetho tsa selemong sena. Lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
4: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
5: Stop.
4: Fumana maqa a le 10 a go ho ka 129 ka.
5: Stop it.
4: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmile o mong hape ka tjhelete eno.
5: Stop it, I like it.
4: Wa ithabela. Tjhe, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Ho na le melao na le dipehelo.
6: Tsadi tsadi papadi.
0: Tsadi papadi le Sedi FM Rick bona taba tsaka di eme jwa nyama mere e re o sa le jwa lotla roti bisa fela hore refresh la u ila bontsha ka tse tsa ka le bakala papadi e bohlason u ila ba pala mo ngam pe bane me a bontsha ka karte e tsetsa a bontsha ka karte e tsetsa refresh la re tla bona nyama mere intse ile One Kaizer Chiefs ili noto se sho pasena sa Scotland FC re metutunjwale e mashume amararo ametrobery karlo nyenam ya pili ya papari e re terbone horna tabaritsa magwanye e tla ba bolo tso samane e tla tso samane ke ina sho Michael o yenka ka radio 18 jola nene sa Bradley cross ke o tso jola ka bolo Bradley cross o e khutli sam ka radio 18 kiane Brandon Peterson o ina sa ina sho Michael Kante lui tini utule jalo enya semikel wina tsaka mane tabiso munyani kamule ngoka bachabela kale pionel tun akitebe ngona mme rona ntsaka dia midwang khatolena arbona ke ani chislet matela kamane kamule ngoka bachabela chislet ke we kwala jalo chislet khutla mroka bolo hanyani wina tsa mfundo vilagazi vilagazi ke tsaka bolo mfundo untsa bolo jalo ke impala jalo bahana kamane no sontola kamutsetsi ngwana munna yetan chislet no sontola kamutsetsi nge yetan chislet ere retarbona hemo mameri Harlebuwe wana merlebuwe ho ha feram re tla se re tsole pele he ho le jalo re tla se re tsole pele ho le jalo re re bone kiane ene le offside ka mane ya tloswa ka mane se tibatibane onte se tibatibane sentse talbete shumba ra jalo talbete shumba ke bolo telele kiane bretle cross empa jalo ke yena ba harma ba bana a le bo ma bo ye kiane utle bohlokong itle ba batle ba mong kampinya ra kiane mofete o ntse bolo jalo ya gutla ka mane mme ba lwana la Kaizer Chiefs kiane ni mme a inga jalo ka a ka ba ntse bolo ha mpe Kaizer Chiefs e bile tsela ka ntle moleng wa no ka ba tshebela le bala e bile hantle fela metsoso mme o ye mashume a mane karolo nyena ya pele ya papani kiana bolo nko jalo ke mofete kiane mofete ba harma ba bana ra bolo ya pele mane empa jalo ke o santsa le tenga mane Brandon Peterson wa inka Brandon Peterson e retler bone ke ra bolo ka mo go ka bo prima ke ane chislet o inga jalo ba harma ba bana tsala bo mabuye mabuye ke wa inka na ane tsam tasingwa ke wa fiti sam na ile ba ka mo go ka tshabela ka le pele tona na ke ane tla jalo ka thabiso monyane monyane ke wa inka na o ile le tsam romona le bo mabuye mabuye ke wa inka na e tla jalo bile ne e feta jalo ka bretle cross ke wa phamisa jalo ka kwa ka mo go ka bo prima na rola ka sho Mohamed Isaka na ba ile ne la ke la entel bolo telele di moment ba ile ka jalo ka sho ho empa ba tla jalo ka yona ha re bone mo fete bolo jalo mofete ke se papa di se tla holo tsena mamedi se papa di se ga nnete abuba ka mofete ke se papa di se tla holo hlopeng tsena samna Scotland FC ha re tshela ka mrego ka bo prima bolo mme e lona jalo ka go ke time on machope ke o khutla mrego bolo ebile ba modi amna ho tu ke poso ba na Chiefs poso le ba mabuye mme o ba petse kone mo hamping e le nyana time on machope ke ane o yeme mo go tlisi ka mane nomen mapesa o yeme mo go tlisi nomen mapesa mi mokwetlisie no nomen mapesa mo mamedi re ka hlalosa fela hore ha se tlhopa sena se ne se hapa liki mokwetlisi ene le mokwetlisi o sele ne se yena mokwetlisi ene nga hapa liki le se tlhopa sena ke mong hadi tonderai ndiraya tondera indiraya itse ha qeta o hapaliki o ile alelekwa ya ba ho tsena jwalo nomen mapesa ya ba ho tsena nomen mapesa ka mora hore monga di tondera indiraya a hapeliki a ne bolo ba itlosa jwalo ka kwano nne ine le understand di campus empa e khutlela ho yana di campus o ibele la fase ka mole ka bo primary campus o le ka feta di campus o a feta mo medi di campus o rabole empa e pota ka thoko understand di campus Anderson di campus empa la lojolo ho han fela mme e potile ka thoko mi kollom ha ile mi tsutiona ke na mamedi ne ya tsamaya e sale one case achieves him ele noton se tlo pasena sa Scotland FC mitsutsun e mashuma mana amitsu merin karolo nyana ya pele ya papari Toyota Cup, Bradley Cross, onga bolo ubi abar marbal, harmoni kina na, kamu nego kabo prima na, kani pio lele tiari, ita jolo kachi slet, ki rigmo ne game funo vila gazi, uide ita jolo vile ba iki o, ainga jolo vile ba ubi abar marbal amna impala jolo, sente lele kamu chasing, Kaiser Chiefs, le kamu chasing Kaiser Chiefs, harmoni kia ita chosho jolo mromani, ita jolo kwa Scotland FC, iba shuma mana mitu meri mitu so, iba shuma mana mitu meri mitu so, Carlo nyina. Carlo nyina ya pele papari ona sala ka motso tseng a sala le vele bai me ke na le bonnet ba hore ao ke a re Bradley Cross o ditse fatse ka re utlwe bohloko ke ne ke re ke a hlalosa hore ke a gholo jale ka re nya bobedi ya papari re tla bona di phetho tse ngata tse tla tlhendi etso mo mamedi re tla bona phetho tse ngata mo hlomo re ka bona ho han fela mna ho fetolwa di papari bo holo ba tsona di hlopentsena ka bobedi di hlopentsena ka bobedi ke a ne Bradley Cross o rotse seta Oyemi o tla itswela le monjalo a itswele jwalo e le hore ba thusi wa potlako ne sa bakene bile moletsa phala hore bana ba thusi wa potlako ba tena ba hlakane ba leng kamere ka lebaka la gago o keke wa itsamaela monna palama palama go ba leng para lena ebile ke la borena monna palama go thwe bana ba thusi wa potlako ba tena ba hlakane ba leng kamere ka lebaka la gago jwale ga wena o sa batle o palama leng para le la bona o reng o re ba keneleng mahala ba kenetse mahala a re gana ntho mahala mo ba mungile ka lempara Bradley Cross wa tswa jwale metsotso e mashuma mana metso mira ro karolo nyana ya pele papari e ntse le one Kaizer Chiefs not of Scotland FC ei ba tswa tlile mmamedi ba tswa tlile e bile ke la ka utlwa ka nnete hore ho ha fela di ticket tsene di hlophisitswe ba gang sa papari ena di rekilwe ka ofela ke seo ke leng ka seo re bona ke re bona mo romani go tla jalo ka Nixon Nyasuri Nyasuri ke a rinne o nka bona o isa bra o nyana mana inne o ne sa al amin tijana tijana ke a re ka melego ka ba tshebela mme a bile a fiti sa mme a ne tsa albert manenji manenji ke o ne sa tijana tijana ke a ne wa iketla ka bona tijana ke a ne tijana a nka bona o a ne tsa ka mana inne ka melego ka ba tshebela albert manenji manenji a khutsa ne sa tijana tijana ke a ne inne a i phamisa jalo tijana ke bona telele mme empa vele ba ibo ha re ba la go khutla ka bona o ke a ne vele ba ibo a khutla ka bona ke wa nka ne tsa shis letter re bona ke chis letter we kwala jwalomme a enka ba re marbalamme ke ba go tsentse le jwalomme ene le ene e ke mona mtasengwa ba enka ba isa mra ba ne tsa tsibati bane Brandon Peterson o enka ba lo jwalomme ra mane ne ha re bone ke ya ne ne ba iketla ka bolo Kaizer Chiefs ba iketla ka bolo mme ke ya ne ba enka jwalo ka mane ke le ba mabuye ene tsa tsibati bane ne go tlisa ka mane ke Brandon Peterson ha re bone ke ya ne ba iketla ka bolo e ka ho tlaba le phetho ho hlopetsa Kaizer Chiefs ya ke sheba e ka ro takana Kevin Musimango e ka ro takana Kevin Musimango ke ho la Bradley Cross a ke ke a tswela pele ka papa ha re bona ke ane la lo jalo Brandon Peterson o ra bolo e telele jalo ke ane ke bona telele ka mara ka mele go ka tshebe la rola ka hlotse biso monyane ye ya ro rota fatse ne e bile phama flaga o tshwa poso Kaizer Chiefs o tshwa poso Kaizer Chiefs o fela lo jalo o ke na Kevin Musimango o ke na Kevin Musimango ho ta hle ho phumulela Bradley Cross jalo ka re tsamisitse Bradley Cross jalo mokwetlisi ntwetse hem ha o le tjena mokwetlisi o lokela re jwale a di shothetjwa ntaba tsa hai jalo ka ha ile mona ke bini msimeng gore ha tseba ba pala morao mane me Bradley Cross ke se ba parise ba pala ho tlela ka kwano ka le pionel se a di mpala jalo e ring ke re bone ena taba hore na e tsama bang re bone vele ba ike wa tla ka bona vele ba ntsa bona gona mfundo vile ka so ka ra ka ra di tini wa ra ba ithi ba mfundo vile ka tsi ke ena bile tsola ka ntle ka kwano ka bone go ka bo primary bala ha re ka utlwa ka bo khosonyana mokwetlisi
1: ile ga tsamaisa mo dise le tema papa di kala gore se papa na Bradley Cross ba pala ka tsagore le letse ha di tsigeletsong mo teng ana ba pala le ana Inacio Miguel me ho tswa kotsi ha se papa na Bradley Cross ho bela ngore se papa na ile nyana given Simango o tla lo papa la molengo ka morra ka tsagore le letse ha di a ba pala jolo le ana Inacio Miguel
0: Arbone hemo mamerikia ne bolo ba lega le ba mabuye ba monkela bolo khutla jalo ka mona mme ke ne se bileng ko jalo ka mona ki understand di campus en ga be pele kwana ke are ka mona ka mona ka bachebela ba tsama ke thamo ma shope ke ani ni empa la jale phami flaga ba chope mona Ere re bone e phamile ka motshetseng ke metsotso e meraro fela e senyeileng karolong yena ya pele ya papadi metsotso ke meraro e senyeileng karolong yena ya pele ya papadi re tlatle re bone hen gore na e tlatle e tsamaye jwang papadi ena karolong yena ya bobedi ke yane e le ba mo boyong sa bolo jalo ene tsa da silva ke yane da silva ka bolo mme ka mo lengwa ka botshabela ka lepelo tono mme ke yane e tlatle ka mfundo vila ka zone tsa etlola vila ka zone tsa etlola vila ka se ke yontsa bolo ka radio tini da silva tsa bolo e sfokolang tsola dixen nyasuli ke yane ya gutlape ka Kaizer Chiefs ke la kamane go ka botshabela da silva o tla ikoba da silva da silva ke yontsa bolo ha re bone ke yane le ba mo boyo tla ikoba o ikoba o ba tlaka radio tini mfundo vila ka se ke yane bile ya gutla ka mane Emmanuel Ziyocha Ziyocha ke yane ka mo lengwa ka botshabela Ziyocha mme ke yontsa bolo jalo ene sam mo kapteni ke ane mo fetong sa borhampi e gutla ka Kaizer Chiefs ya hape ha re bone ke yo ba enka jwalo ya nkwa jwalo ka mane ke vele ba ibolo entla ka radio ah Chiefs ya bahlola ya tijo jwalo ke tiba tiba nemme sentse re tla gefutsong e bile o bona la moneno Albert Manenji a u tle bshoko sho pesena sa Scotland FC ne empa lo jwalo mo letsa phalakiane ne u lo sheba hore na ibe botata ke eng mono empa ho thu a emna si tiba to ena monna Manenji le ba mo buya o nkile bolo ho hangwe na ha wetsa letho are ke re bone he hore na tla tsala jwa sentse re tla gefutso mo mamedi sentse re tla gefutso nge entse le one Kaizer Chiefs le not to Scotland FC papa rikio na ya tota kapa a Royal Bafokeng Sports Palace se te dia mo se tletse ntle diga tiko se dia mo se tletse mo mamedi har bone bolo ke ba ra jwa ke bo le telele ne ke la ka bra o ka mona e fitla e tsola kantle mo lengwe o ka bo primar ba e ka nna ra ba ka tawe ya khala fela mna a iletsa ka kwa no mongari bo hlebo ndao jo belam a ka nna iletsa mongari bo hlebo ndao o jo belam wa ya khela ka kwa no ke ne Mohammed Isakhan ya khutla la lo jwa ke na Chiefs ba elwanela mna ka kwa ka bo lengwe o ka bo primar ke ane ne o te ka mane e ne le Chiefs le tempa la lo jwa ke ya tsholo ka moroko kwa no mme e a khutla ba re ba la ka Mofete Mofete ke wa tla ka bolo mme ke ane iman ke Abubakar Mofete empa la jwa lomme ke ane ya khutla ka mane ka Albert Manenji Manenji ke o le go feta Manenji Manenji o le go feta ke ane ka mane go ka botshabela mme ba tla hle ba ikobe ntle tikati go mme empa ke o ba enka ba isa mo rojana mane ba ene le tsame Abubakar Mofete Mofete ke wa ikoba mme tsola ka mane go mane give him simango mme ke ane le bohama bo yebile lena e tsola mme e khutla hape ho yena Abubakar Mofete Mofete mo rojana mane ni o inka ene tsa Al Amin Tijana ke la ba ile ka jwa ba enka ba isa mo rao re ka nna ra ge fitso neng ka paneng ele one Kaizer Chiefs not just Scotland FC har bone ke na wa ilona ka kwa ke mo ne Mohammed Isaka ke mo Mohammed Isaka o inga isa mara ne tsa Talbot Chumba ke se betwa Talbot Chumba itse a itiba jalo Talbot Chumba ya ba wae leta hang ha be di ka kwa no mangari bu tlhaba ndao jo bela mme o re ba nna le ba petsolo ka ne me tsotsi lo namne e ma shume ama na me tsobe tsano e ferile ne e fela jalo he mo Mohammed karolo ya pina papari ne ele one Kaizer Chiefs ele notong se tlhopa sa Scotland FC hopola re ntlena mo mamedi ke ntle ke njalo e ka mfundo vilagazi motsotso ngwa bolo shume le metsi supileng karolo nyana ya pele ya papari re tla re utlwe he hore na mo kwetlisi ha ka re tsa karolo ya pele ya papari e be maikutlo ha ke afe
1: ho fela go le jalo Mr. Khulu ke ka la pele ka tla go nna le ditona mo ke leng ka hlalosa ka teng ka rena go bapala mfundo vilagazi le yena Thabiso Munyane ha ile se bapala sina se bapala ka tla go nna le ditona ga tshireletsong e leng sethopeng sina sa Scotland ke bua jalo ka yena Albert Munenji e tle mathata a mangata go lo yena ba neng o se a bontshitswe ka rete e tsetla ka mora hore a bapala Thabiso Munyane ha mpi mme se tlo pasa sa Kaizer Chiefs go bona la ba tsatsa la bohole ba nako ka tla go re leo mme ha pile ke se bapala se meng hantle ha o se ba ma emo se bapala sina ke monna nna le mmile o mogolo o ma tla mme hona he o bolela gore di bapa di tshwana le Thabiso Munyane tse leng go di lebelo mme hape o bua ka sebapadi sena e leng yena Mfundo Vilagazi ke sebapadi se e leng gore ga tshwere bolo e tlile ke monna e leng gore o lata monna e moo mo a leng teng a le ke gore wa mo fekifa a fete a ye pele empa ga ke batla go bua gotshwanyane ka bogare ba lebala mo teng bapalang le bohama boye e leng gore o bonagala e le yena ya thusang tlhaselong ya setlhopha sena sa Kaizer Chiefs ha e le Adolfo Mtasingwa e tle yena ke sebapadi se e leng gore o tshireletsa gaolo molao ka morago wa setlhopha sa gae le setlhopha sa Kaizer Chiefs ga o sheba ka tlhakoreng lane la setlhopha sena sa Scotland o kopana teng le Abubakar Mofate Abubakar Mofate Mr. Khulu so buile ka yena gore ke sebapadi se tlhwatlhwa o bapala bogare ba lebala mona ebile ke yena a lekang ka gotlhegotlhe gore a ka reela mekolong ya Kaizer Chiefs ha e le Anderson Dicampos le yena ke sebapadi se maatla se bapalang bogareng ba lebala baneng monna ena Dicampos o bapala ka loto la leqele mme ebile gape ke yena e leng gore o nka di-set play tsa setlhopha sena sa Scotland
0: momamedi ga re le boe mokwetlisi re le bowe mo mamedi ho na le gaitse di a rona kwano e rona le yena e leng hore di papadi ntse latelang o tla no mo utlwe hene a ntse a kena jwalo ke la ka ta hore re ke utlwe fela maikutlo hae hore na maikutlo hae ke a fe ka karolo ena pele ya papadi ne yena ke molebohe ntshwane ke gaitse di a rona e leng hore o tla hle mo utlwe ho tloha hana jwalo ho ya pele kwano di papadi ntse beletsong ya le Serie FM gaitse di dumela ga wa mo le Serie FM
5: re go le bua Mr. Cool ba mamedi ba Serie FM re ke go dumedisa mo lenteng he mo ka bo mametse papadi ena tsatsing la ka jeno tsatsing lena mo re bona Kaizer Chiefs in kana le bana he ba Scotland re le ge futsong entse le one Kaizer Chiefs not of Scotland mo re bona mbo Thabiso Monyane ba na ba ipabola ka bo gabane ka rolo nyena pila papadi ha re shaba ba re mbane ba le bala mo re bona he mo nane le nyena mabue le nyena ya thusa ba na ba tsona le bo Vilakazi ba na ba tsona le bo Chiefs ba na ba tsona le bo Velibaya ba ntse ba ipabola ka bo bane karolo nyena ya pele papadi ka nete ke a tshepa gore mokwetliso wa bona ka mane Scotland o tla ke a bue le bona ba hona le banna be re ba bona ba dutse mane he ba ka le papadi ka ntle bo ka mabile a te ba ile mba ba palla Kaizer Chiefs le bo knowledge mo sona re tsebe rena karolo nya papadi ka nete mokwetlisi wa Scotland o tla hlaha ka le wa le jwang
0: ha se mo he arbe bo ga itse di mamele ke tsona tsedu he re tla hlere be matso di fatleng ho sheba rona be ka ronya be di a papa dine mo kwetlisi ka le hlakorela Chiefs mo kwetlisi ka le hlakorela Scotland FC ba tla hle ba itse di phetho tse tswang ho ya pele e re o le tlo hemme di le gefutso ngele 1 Kaizer Chiefs not Scotland FC re go tla papa tsinta khaso tsholo lo ka o ke
7: a be se cool
0: e wana me
8: a ke a utlwa ya le hla le ba raru mo
0: Eh, I want to make a bararo kwan.
8: Let's hear it out. Let's hear it out, Mr. Cool.
0: Retaring.
8: Retaring. Retaring. Retaring, Mr. Cool.
0: What a mess.
8: Yale war company in Carlo Yabubedi, sir.
0: Kyotaba.
9: Ke tsa di taba mabidi wa tsebeletso ya le sedi ke metso tswe me ra ro pele re fitla re nya bone tsola lo ka o ke ke la ka le
10: le sedi e pe Aquí mole.
9: Ya, todi sama ile jwalo he mamedi, sentse le mmedi metso so pele re fitla ring ya bone re tla ba emela he ba tla ba gutle. Re utlo rena ka rlo ya boedi ya papadi yona e tla hle e mathemathe jwang he mamedi. Chiefs sa ba pele ka ntla e lengwe ho noto. Re tla di bona, re tla di bona. Re ntse re shebile kwa norna di ntho di tla hle di tsamatsa mae jwang. Tletse stadium wa mme ho tletse tswete ne ke mametse ke le tona tsholo le tona la dipapadi na ya Africa Borwanda te Mackenzie a hlalosa hore o rata tsela eo balatedi ba Kaizer Chiefs ba ratampa sehlopha sa bona ka teng a re Chiefs ngile di le motse ka bang tsele shome e handle ntle ngile di le motse le shome le letsatsi le leleng e sa hape mohope le motse le shome le letsatsi le leleng Kaizer Chiefs e sa hape mohope jo a la hliare balatedi ba Chiefs ha hona taba rena stopa ha se sebetse hantle se hape mohope ba ya mabaleng ba ilo setsietsa ya ba okopa setshaba ka ofela rena rena ha o khathalle hore hlopa sa o se sebetse wang setsihetse abare le batho bana ba ntse ba kena mona ho bo marandra mona ba ntse ba bua di bapadi hampera ha wetse jwalo bana ba ntata ha wetse jwalo hle ha wetse jwalo bana ha ba tsietswe ho be monate ya ha ba tsietswe ho be monate hle re skera rabaseulla ndate Caden Mackenzie arauna taba ke Chiefs ba ya mabale har har ka rabanjwa lo rabatsha ba sejwa lo bolomona papa di mona re qetile

0: bane re fumane melaetse mengata ka morao re tle re tshware puisano he DK le bra Shakes Mashaba le moradi wa hae nontlantla e ka sitana le bra Alfie gale ke neng go nna mona ba ga ntate le re etseditse letsatsi hema o ba yona o ile a tlhangola DK wa ra ke rona fela re ke rona fela station e sa pele sa o etsa nthwene nnate yo mokalo ka nnete ba ntetseditse re tla bona re ya jwang ditlhodisanong he DK ka ntho tsena tseo re ntseng re di etsa nna le wena mo re ya ditlhodisanong kwana re latenye o dikeng ka re tla le dikgao re dinke re di beye mona ke a uetsa uetsa nnete tshebeletso ke ya mantlha lesedi FM re rata badi le tjena ya bomabedi motle wa tshebeletso ena e golo ke tle ke etse ntho tsa ka ke potele ka mona
1: e bang o nahana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nahana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Teko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba teko e sithabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
3: Dipapadi le tsholo luka uke
0: o jalo fela jole ke batla ya Mr. Kulu ka mane ai ke utlwa o tshwere le kgaitsedi ya ka mona ke ntho kgaitsedi ya ka ka mona ke batla ho lukisa ntho tsa ka ke di beha ntle mona ke di beha mona molebo heng tshwane ga re ke ene pile Mr. Kulu ke malebza ngwana Mr. Kulu.
4: Hey, wana mme.
0: Hey, ke malebza pla ha mona kire.
4: O pile go mona ka ngwana mme.
0: Ha mo yetse re mo amohetse ntate ke hai mona ke lape mona a sebetse ha monati.
4: Ke se ke ile ka hla ka etsa jwalo ngwana mme kana kwa gefutjo kwa no se ile ka etsa jwalo.
0: Ke a tseba le nna ma o ba mona ha ke tlo ha sa papadi tsa mhopo le fatse bile wa ntetsetsa papadi ya ka pele o ntakaletsa mahlono lo Mr. Cool. Ha se batho bohle ntate ba ka ba fuwa melaetse mekalo ka nnete ke a leboha Mr. Cool.
4: Ha ke le bowe tsholo lo ka o ke mamedi wa le sedia pepe re kana ka rolong ya bedi ya papadi mme sentse re hlokomela hore ho na di petro tse ntsweng ka mahlakore ka mabedi mpa ka le tlakore la Kaizer Chiefs re fumana fela wa ndile duba o kene. Wandile duba o kene mo mamedi re tla le ka o sheba di ba paritse di ntse le hore ho ntse di phetho ka tsona mme a re sheba ka tlhakore le na la Scotland FC re a bona itle mme ho na le Peter Moduba o kene e ka tsana le knowledge mo sona kama bile ate ke di ba paritse re hlokomela hore itle di kene re tla ne re sheba sheba jwalo ha papa di ntse tsana pele mo mamedi ka lo nyana ya na bobedi e bile re a hlokomela hore di hlopa ka bobedi di phetho tse ho hang di phetho tse jwalo mo mamedi me bala se le eming ho hang ba se ba kene ka bala eming emecha ke bona Moses Shidolo le ena okeng Moses Shidolo empa ile bo madiba benya na bo ba re hle ho hamfela ha re a tloa re ile ra bolellwa re hle re itukise hore le tsebe banna hore ho tlotla ho ba le phetho tse tjena ke le ka ho shaba hape ke bona Walter Mushona le ena ka ro keng ei mo mamedi ba bangata mokotlisi ke phetho tse ngata mpetse ntsweng kwano re tla ne re ikamanya le tsona ha papa dintse tsona pele ba nne ha ba hlaka mane ka dipapetsing tsa ho aparela jwa le re fumana ile hore jwale ho sentwe diphetho tsena tsa isale me re tla ne re ikamanya le tsona jwalo ha papa dintse tsona pele re bone ke eno hem o tlo agela bolo ka kwano Thabiso Monyane o tlo agela bolo ka kwano ka mole go ka bo primal ba karolo nyena ya bobedi ya papa di hemo mamedi se tlhopha sa Kaizer Chiefs se lebisa borwana athe Scotland FC jwale yona e lebisa le boe ga re bone bolo ke yane a re rola ka tlhoka mane nene e ne e le ka kwano re bone ke yana ka serete enkwe jwale ka serete ke Albert Manenji ka mo lengwe ka bo Premier bala ke o ba ile ka jwale ebile enkwe ke Kamabili ata o le ka feta ka kwano mme empana jwale mme ke yane a e fetisa ka kwano ntse le teng ka kwano Kingsley Mureremba a e nka isa morao mane nene hona le monna ka kwano nomoro ya bashoa bedi ya metsumine nne o kene le ena e leng Kevin Moyo o nka bolo isa morao mane morao ke le ka o sheba ke gola le sibeti bana e tle se fetotswe e ka no ba ho kene Nelson Chadia e ka re ke na ya kene ke gola Talbot Shumba o tswile ke tla sheba fela jwalo mme e monne mong ke no mana e ya kene hape kwa ke thwala kwa ke thwala ka mantso mo mmedi sekena le di papatse ka nngwe pedi taro nne hlano tselela super di papatse super tse supileng di papatse supileng tse ke tlokomela hore di kene jwa le ka nnete ke hopola le ka papadi ya nna Mamelodi Sundowns le tlhopha sa kamane ka Germany mo e leng hore itse ha di tla karolong ya bobedi ya papadi ao ke ba fetotse ka ofela ka mono ka tlhopheng seno sa ka mono sa RB Leipzig. RB Leipzig ha ene bapala le Mamelodi Sundowns papadi ya matšhaba ya Setswalle e ne le ka la 20 ya metsorobong kgweding ya motsheanong gona le mong sena ka mona ka Lucas Moripe itse ha di gutla jwale ebile ene le bosiu jwale ka ntho di leng pele o feta ke ya le gore ba entse diphetho dibapadi ka ofela tsane tsa karolo ya pele ya papadi ka ditswile e le dibapadi tse ntšha ka ofela re bone hela lojo la bolo ke ena ka kwano mme e gutla ka Albert Manenji ke wa enka isa moromane mme o eletsa Kevin Moyo keo a enka jalo a e gutlisa mme e sebile nkwe ka kwano ke Mthokozisi Msebe e le ena o kene itle go entse diphetho tse ngata bone ba e sane empala jalo hemme ka gore ka molengwe ka bophirima mme ke yane a e hula jalo ebile a gutlela morago ka yona mme ke kwa ke thola mme kwa ke thola o entsha jalo bolo mme ke ele ba ebile ba enka ba isa morago jalo mane ga re bone ke yane batla jalo ka bolo ke yane ke Scotland e tla ka kwane go tlelela ka kwane ka molengwe ka bophirima ga re bone ke ba enka ba e phamisa jalo ke bone telele peleng yana mane mme o tlo o tsebege mmamedi re shebile jalo gore re tle re bone knowledge mosona re bone Kamabili ata gore na batlatlhe ba bapa le jang ke knowledge mosona ba tle a kena mathampela jalo mme ba e tshotse ka mone ka mone Kaizer Chiefs ke ena ba re barbala e tla jalo e mosola ka kwane mme e tlhola jalo monna ka kwane e ne le mne Walter Mosona ga re bone ke ena ba re barbala e gotla ka Kaizer Chiefs ka molengwe ka bophirima ke yane e thabiso monyane o e be ba re barbala mme ke ele ebile e feta ka le ba mabuye ke yane la kamle go ka botshabela ha re bone ke yana mfundo vile gase wa kena mfundo vile gase o le ka feta mfundo vile gase ke wa feta o re wa ikoba empana jwa lomme ka mora go bana nne ba hana ka mana Kevin Moyo mme o e tsola jwa lomme ba bile ba khutla ka yana ke yana ne wa lwana na mfundo vile gase mpam poso ka mana Kaizer Chiefs poso ka mana Kaizer Chiefs a ke ie tsa le chislet a ke ie la mora mana le tlo so jalo e tlo so a ke re ke bone nomoro ba tlhano e teng kwa no ke Moses Shidolo Kiani ba ntse jalo Scotland FC Kiani e tla jalo mora mona Kamabili ya teng ka jalo mme o ne tsa ka mona ke yo ba mona le tsana hape kamani re ke bona ke mona no Mthokozisi Msebe Mmamedi Sorelo Kiani la lo jalo ba re barbala mme e tla jalo ka kwano hotel ka bolengwa ka bo Premier ba ba se bile ba totse mona ba re barbala Kiani ne mme ba ile ka kwano ka bolengwa ka bo Premier mme Kiani kwa ke thola mme a e koba jalo e mpa jalo ke la kamani e khutla jalo kamani ka Kaizer Chiefs a e ka jalo chislet ke khutla mora go bolo ka ntlo 18 tsa bo bona ke ba enkana ba ise ka mana ka mfundo vile gase ke wa enkana ke e le mohammed boya go tlisa ntle jwalo ke e la ba ile ka jwalo chiefs ke e la vile gase a ne tsa le mohammed boya o kwala jwalo mme ke e la ka ka ka meleng o ka bo chabela mme ba bile ba enkana ke ani na sho michael wa e fitse ntle jwalo mme o ne tsa ka kwa no mtasingwa ke wa enkana a ne le tsa ka kwa no thabiso monyane ke o e hata jwalo wa e fitisa mme ke ani a go tlisa ka mane nne e ne le wa ndi le tuba mme ba isa mara kwa na ina sho michael ke o enga jwalo bolo ne tsa mme Kevin Msimango Kevin Msimango keo o tla ka bolo Kevin ke o hata jalo Kevin Msimango mna entse le one Kaizer Chiefs ele notom se tlhopha sena sa Scotland FC a go nke re shebe mo kotlisi metsotsong ena etseletseng karolo nyena ya bobedi ya papadi mme ha ile mona nnete ya sala mme ho bona la hore mme bana ba Scotland FC mme ba ntse phetho tsenga ta tsena na impala lo jalo Chiefs re ya bona tshe e ka ba phetho ele ngunyana tse pedi nyana fela
5: re dira tsalo sana go nya pele Mr. Kulu re house chef of Manor ha le mong ha di the cruise ntle hantle o se ana le sedile o le bona di papadi tsa hae hore ga kala ka tsona le mong sena sa di papadi mme ke ka ho antseng a ana le banna bana ba ka di papadi ga bo ka bona mme ke ona petro e tempo papadi ena mme hape o se ba se tlopeng sena sa Scotland ba ka di le ka di papadi tse leng hore ke di papadi tse dulang bankeng hangata bo le bana go se tlopeng sa Scotland mme di papadi tsena tse ke neng ha jwale tse fetang tse supileng ke di papadi tse leng hore hantle house chef ba ka mo go papalang teng ke bona ba nna ba leng gore ba dula ba sebetsa ba qala dipapadi tsa tlhopha sena sa Scotland.
4: Go fela le jalo mmamedi sethibathibane ke se seng jwale se kene mo na le Nelson Chadia. Nelson Chadia ke ena ke reng mme ga re shebehe huku ke ena ke ya pele ya Kaizer Chiefs nne e tloswa ka mane ka borwa boshabela ke Ethan Chislett. Ethan Chislett ke yane Ethan Chislett wa phamisa bolo entle ka radi 18 ka mane mme empa sebathi bane saeng ka mane Nelson Chadia. Mme ga ke sheba ke fumana Emmanuel Chalai o kene le ena jone ka ke tlhalositse gore ke se se se re bapadi tse e leng tsa bapala kwano Aforika Borwa e leng yana Emmanuel Chalai re re bone. Re re bone ke yane karete e tshetlha ya tswa jwa lemane moletsa phala o sa e bontshitse Inacio Miguel. Inacio Miguel karete e tshetlha re tle re bone into the one Kaizer Chiefs North Scotland FC Toyota Cup. Inacio Miguel ke karete e tshetlha e wa e bontshitsweng re tle re bone ke tlhalositse mo mamedi gore ene Emmanuel Chalai o ile a bapala tlhopha sa Durban City selemo se fetileng sa dipapadi mme ke yone o tlhopheng sena sa Scotland FC seo banalang se sebetsa gantle golo ka mane ka nageng ya Zimbabwe. Mme ga o sheba itlhile nne go na le ditlhopha tse tlhwatlhwa ka mono ka Zimbabwe tse e leng gore di bapala lekinyana ya papadi ya bolo nageng ya Zimbabwe. Re ka bua ka yona Scotland FC, re ka bua ka Hard Rock, go na le tlhopha se bitswang ka gore ke Dynamos, go na le tlhopha se bitswang ka gore ke Ngezi Platinum, Caps United ke tse dintsi tsa ditlhopha tse re di tsebang Highlanders, Simba Bora, Chicken Inn, Bulawayo Chiefs ke tse dintsi tsa ditlhopha tse re di tsebang mo mamedi nne ka mane ka nageng ya Zimbabwe. Ga re bone ke yane bolo mora bona ke nageng kwe jalo ka kwano mme ke kwa ke thwala kwa ke thwala keo o le ka feta ka mane mpala jalo mme ke yane wa diletu bang ka bolo mme empa ka mora ka mane ho han fela mme ya nkuwa ba enka ba isa mora mane sethibathibane Nelson ke o rabolo jalo ke Chiefs ba bankela bolo mme e tla ka mfundo vila ka sontsa bolo ke a khona mme ya mo shola mme ke ka sheba se ba brisene ka re ke Etiosa e ka re ke Etiosa Igodoro ha ke mo sheba jalo pele mane ne ke a hola monnani ke o pumuditswe ka mane Flavio da Silva ke re bonnete ba ro pumuditswe mme me ke bona Etiosa Igodoro mme e ka re ke na monna ke mona mpile nyana mane e mara jalo har bona ke anene e fita jalo knowledge mushona mushona ke o ka bolo mme ka mo lengona o ka bo prima mme a ikwala jalo ka kwano mme ke o ta mushona e khutla mara onyana hape kwa ke thola ke wa nkamna a ibe mara onyana mwana mwana moye ne le sang hantle fela Kevin Moyo. Kevin Moyo ke o ntse jalo le ena mme e bile fita ka mane ne e ya ka mo lengwa ka botshabela Emmanuel Chalai o ifitse ntse le jalo mme ke o ba munele ba re ba munele tsana hape ba bankela bolo Chiefs e tla ka bolo jalo mfundo vile ka se o nka bolo jalo mme ke a ne ba re ba bala ba tla jalo ka bolo mme Kaizer Chiefs ke ena ba inka empa ho han fela mme a khona ya mahana ka mane ne ya mahana ke ena munena Etios Ikadorom ha ke mo sheba hantle fela a le holeman ke ena ho fela ho le jalo mme ntle le one Kaizer Chiefs North Scotland ke a ne bolo knowledge mo sona o inga jalo ba re ba bala mme o ile tsa jalo ka bane e kama billiard e re bona ke ena e khutla hape ka kwano kwa ke thwala ke wa ifitse ntle jalo ka kwano ka mme go ka mo phirima mme a ifitse ka bona Walter Mushona ke ile ba bile ba ikhutlisa ke knowledge mo sona o ile tsa Kevin Moyo. Kevin Moyo ba re bala ke o ba inga jalo mme e ifitile jalo ka bane e ne le Moses Shidoro ke o ba inga ba ne le tsa hape mme mo raunya na mo ba re bala mme kwa ke thwala ke wa ifitse ntle jalo ka mme go ka mo phirima mme ke ane Walter Mushona o ifitse ntle jalo ya khutla jalo mme e ntle le Scotland ke ane Kevin Moyo o inga ba mo raunya na mane we le tsa Shidoro ke ane Shidoro Shidoro le go feta ka bolo ka mme go ka botshabela ka lepelo tona ke ane bana ka o kena mme empa ba khopela mme e bile nkwe jwa le ke Emmanuel Chalai. Emmanuel Chalai ke wa o ibe mo na ba re ba bala mme ke ena e bile feta jwa lo mme e tla jwa lo ka kwa no mme ho tla ka mme go ka bo phirima ba bala mme mo nkwe jwa lo mme e re bona nkwe jwa lo ka kwa no ke mthoko se se msebe msebe ke wa isi jwa lo mme ba re ba bala mme ba tlo tsho ba re ba bala kwa ke thwala mme ke o nka bolo jwa le bile fitisa ne tsa knowledge musona musona ne tsa kwa ke thwala ke o we kwa la jwa lo kwa ke mme ke wa nkana a ikhutisa nyane mme mo ranya na mane ba re ba bala mme ba nka jalo ba bile ba ikhutlisa mme ke a nene e ba nka mane tsa Kevin Moyo. Kevin Moyo ke a nene mme o tla jalo ka bolo ke wa nkana tsa kwa ke thola ke o o tla jalo ka bolo ntse le one Kaizer Chiefs e le North Scotland FC kwa ke thola we ke tla jalo ka bolo kwa ke o nka bolo o ine tsa bromo ne tsa Kevin Moyo. Kevin Moyo ke o o tla jalo ka bolo Kevin Moyo mme o ile tsa Emmanuel Chalai ka mane ka mane go ka botshabela ka lepelo tona Emmanuel Chalai wa e khutisa ntle jalo mme ke a ne ba ile ka jalo mme ba e khutisa ba ile tsa hape e na e Chalai Chalai ke wa enkama ke ba enkama ne tsa Kevin Moyo mro mona Kevin Moyo ke wa e fitisa ntle jalo ke na ba re ba bala mme e tla jalo ka kwano mme e ka msere ke a ne mthoko se se msere a bi dai khutisa ntle jalo e ke a ne ba tla jalo ka yana ke Scotland FC Scotland FC ke le ba fitse ntle jwa ka mana ka mlego ka botshabela ke le ka o sheba hore na ihlene ba tla tle ba sebetse jwang ke ya ka mana ka mlego ka botshabela e tla jwa ka mana e ka nga knowledge mo sona ka ba bolo empa sebetse ba le sa ka ka kwano Anka Brendan Petersen Anka Brendan Petersen Inteli one Kaizer Chiefs ili noto hlopha sena sa ele noto se hlopha sena sa Scotland FC ihlo fetula mawa knowledge mo sona mo mamedi fetula mawa ha o rosa ka nqena ha o rosa ka nkane mo kwa tsimi tso tsukela ke le shume le mitumeri ne karolo nyana ya pele nka tlhaka ya bobedi ya papali intele one se hlopha sa Kaizer Chiefs noto Scotland FC
5: ho fela le jole Mr. Khulu mme ha so se ba fumana hore se gahla sa papadi se batla se phahame di hlopheng ka bobedi mme ha hola se ba se hlopheng sena sa Scotland ba neng le papadi tsena tse keneng e tle hantle ntse se phamisitse se gahla sa papadi bile hape ke bona e le hore motsamo wa bona e le motsamo o motla go lo ba neng ha ngata e ba bona be leng hore ba tshwere bolo mme ha ile bana ba Kaizer Chiefs ba ka tsana ba tsireletse hantle go bana ba ne bana ba se hlopha sa Scotland ke bona be leng hore ba tshwere bolo bo bana go bile le tsana bona ke mo mahaneng entla go lo go tswa bo hareng bala go kena mane di foroseng tsa bona
4: hane le boemo kwa tlisi mamedi a ho sheba se tlhopha sena jwale ka re e tshwere re se tlile sena le maikemisetso a maholo kgwedinyana ya tlhakobele le mosa 2025 ke mo ba ileng ba reka dibapadi tsa maemo a hodimo papadi ya bolo ona ya Zimbabwe kama bile a ta mole wa ta musona me ka bobedi he ke bana ba ba pala se tlhopha sa Scotland me ka kgwedi ya phato le mosa sa 2025 ke mo le mo se tlhopha sena sa Scotland FC ba ile ba ngodisa jwalo knowledge musona mme le sona se papadi se fumana morokotso o mongata ka go fetisisa leaking ena ya Zimbabwe a re bone bolo ke yane ne ka re tswetse ka ntle pala jwale ke yane Kaizer Chiefs le bo ama boya go pela jwalo mme a isa ka mane ka mane go ka botshabela ka lefelo le sadi a re bone ke o ba enka jwalo mme go tla jwalo ka cheese letter ke yane ka mane go ka botshabela mme o ikwala jwalo go tlisa mme o mfundo bila ga si o morao nyana kwa le ke o ka bolo mme ke yane morao nyana mane ne ba enka Kaizer Chiefs le bo ama boya o enka jwalo o ile tsa giving msimango ka mane go ka bo prima ka lefelo tona ke yane tla jwalo mme a re bone ke o go tlisa mme one delay two bam giving msimango o enka isa morao nyana ne tsa ina show Miguel ke o efficient le jwalo har bona kele feta ka mo le go ka botshabela ka lepelo tsa di mfundo bile gazi we hata jwalo nga wa e khutlisa mo ranjana mane.

0: Kiani Msebe, Msebe Kyotra Kamoro Keta, Kiani Msebe, Utra Kamorom, Harmonic Cube, Bain Cameron Yamani, Baineta Kevin Moyo Kiwa in Kam, Ainel Samsebe, Ki Utra Kamoro, Mtokosis Msebe, come and walk up a Pimical Bursani, Kiwa Tamu Momedim, Harmonic Quakatola, Wakwa Lotakova Katarini, Quakatola, Utakova Quakatola, Kiwan Kamoro Dolo, Ainesa Kawano, Msebe, Msebe Kiwa in Kam, in Babahana Kiza Chiefs, Kamarakoma Lebahamabuye, Kiokantariatini, Banka Dolaborom, Kiani. Uteng tabiso munyane ongabolo neza etiosa igadoro igadoro kiu kamene ngoga bu prima we hata jolo wai kwalla igadoro mamuri kanyetsa impala jolo kiu ntsabolo ba kanela ka kwano iba phoso ka kwano sitlopa sena sa Scotland iba phoso sitlopa sena sa Scotland irre bona mamamedi ke metsotso ele shume ele metsotso mihlano karolo ngena ya bu media papari inteli one Kaizer Chiefs ele noto Scotland FC Toyota Cup kiona re bile nkwano mo re mo re lenteng e ri nke re utlwe fela he metsotso ngena ele shume le metsotso tsheletseng karolo ngena ya bu media papari hore na gaitiri ya ka o e bona jwang re bua ka mo le boheng tswane
1: Karolo kia bubedi ya papadi Enzele wane Kaizer Chiefs Noto kama ne Scotland Joloko bona bana batona lebo kama bila Tiba sebale tenga bono le ishmu sona Kanete bafetu se papadi Karolo nyena ya bubedi ya papadi Mubare kanete hausha basi tropasena sa Scotland Sipiela hahulu ya mikwalu ya Kaizer Chiefs Karzebi hore na Hutuwa hona shwano huisa pile Na Scotland sitasaba nkana Hore na Kaizer Chiefs Wona bata ipile sabara ya kona Rea yeza ntwena mele Ibile rea ibata Mr. Cool
0: Are le boe gaitseri mmamedi ke ka moto ba ntseng tsa makateng he ka kwano inteli one Kaizer Chiefs and North Scotland FC are bone bolo ba harmana bala ka ka mabili ato na roelwa ne la impa ba munkela bolo le bo ma boe ba harmana bala wa fiti sam na ke ane tla jolo ka yena etios ai ka toro ka bolo ka mlengwe ka botshabela nga ka le pio le le tsiari e tla ka mfundo bile ga se ka karolo nya Scotland mfundo bile ga se ke wa e khutisa ntseli jolo nga are bone ke yo ba eng kana le bo ma boe ai khutisa ai ne tsa jolo refroslam ke ane refroslam ra nya na monam we inga jolo nga ba bile ba fiti sa nation michael we inga jolo ne sam na e ke bini simango ke ene bile khutla jwa lo ke Kaizer Chiefs impala lo jwa lo tshwa phoso ho tshwa phoso ka kwano ho tshwa phoso ka kwano lo na ka kwano Scotland FC ke metso so ele shume le metso supileng ka re lo ngena ya bo bedi ya papa re ne ke ane bolo ba re balbala me etla jwa lo ka Adolf Mtazingwa ntsa bolo me o ine tsa jwa lo ka mane ne ke e vele ba impala jwa lo ke go jana jwa lo ho yena Mtazingwa ke o tla ka bolo Adolf o ntsa bolo jwa lo impala jwa lo ke ba itshola me e go tla jwa lo mo mamedi ne ka kwano ka mara ka mara ba ma tela ke za chief impala jwa lo mana ba sudibana ho tintswe ke lona ke za chief e tla ke na ya khela jwa lo ka kwano ya khelwa ka kwano ke na kwa ke thola ke o sa bile ntse jwa lo mme ho palo re papadi ya pele ya Kaizer Chiefs ya mo mamedi ya Betway Premiership ya Selemon Sese sa sa di papadi 2026-2027 ba tla tshakela jwa lo Kruger United kama na ka stadium sa Mbombela mme papadi ya teng e tla ba palo jwa lo mme tsutsu ke le shume le metso mihlano ka mara hora ya borobedi man tsibuya e tla ba kamana ka stadium sa Mbombela Kruger United o tla opola re ke bo se tla botsa mona ho Betway Premiership Selemon Sese di sa di papadi ba ile ba itsebeletsa antla holo kamana ka mo tsepe a championship Motipa Foundation Championship ba ile ba itsebeletsa hantla holom ho ba ile mba ba nulwa ka otlwa fela nna ho tloka mona ka motsepe Foundation Championship ba nulwa la jolo ho Betway Premiership tsale Kaizer Chiefs em ba tla bapala le ditlabotsa mme ke hlokometse le Orlando Pirates le yona papadi ya bona ya pele ba tla amoela ditlabotsa e le Milford Harmonic ya bolo mo romane ne thabiso mo nyano enga jwalo me ya tsholwa Kevin Msimango wa tsholwa me ibile ne e tsola ka ntle ka kwano ka mo leng o ka bo premier ball ha le metso tsela mo mabedi ne ke le shume le metso robedi ka re lo nyana ya bobedi ya papari ne entse le one Kaizer Chiefs not of Scotland FC ele e yona Toyota Cup Eliona Toyota Cup jwalo ka re hlalositse hore ena papadi ba palwa Royal Bafokeng Sports Palace mo ilon re batho ba tlile ka bongata bona bo haisale ha re bona ke ya bolo mme e tla jwalo ka mane ka Emmanuel Chalai o ba re balbala Emmanuel Chalai ke o nka bolo isa morao ha re bona ke ya ne morao jana mane ne ba eng kam ba ne le sa jwalo Kevin Moyo ke ya fit sentle jwalo ke ya ne a khotsi sa mane no le ji musona e tla wi patla mona le mane no le ji musona mo mamedi wi patla kankane ne o batla nkhama o ba tla ntlantle ditiketiko o ba tla ntlantle ditiketiko go bana re hlalositse hore monne no ha fitla kwa Afrika Borwa o ile ba palla tsa pasena sa Kaizer Chiefs mona mo a ile nga se sebeletsa jolo ka re hlalositse hore o ile a sebeletsa tsa pasena sa Kaizer Chiefs din ta tse ma shuma mane di papa ntse ma shuma robedi ya metso robedi ne tse o a ile a di ba pagana me a thusetsa ka magatla le shume le metso miraro hore Kaizer Chiefs e hlabe din ta ke ka mo tabelinga teng me a o shaba kama biliati ha na fitla

0: mona Afrika Borwa mona ri le ramotse ba holo shopping sane sa Ajax Cape Town mo teng he a ile ga bapala le di bapali etse leng gore mo mamedi o ka di hopola bo Matthew Booth bo Mario Boisen bo Franklin Kale bo Lance David bo Keegan Dolly bo Thembi Nkosi Fontaine bo Dominic Isaac di bapali tse ngata mamedi bo Tshosho Maluleka bo Willard Kasande bo Thembi Thulani Serero bo Thulani Serero ka nnete mne ba le ka ofela shopping sane o sa Ajax Cape Town bo Thulani Hlatswa bo Ntlantla Shabalala jale isi akwa mono shopping sa Ajax Cape Town ya ba uya shopping sa Mamelodi Sundowns hari ke bone bolo tsane ya matelo ka mari ka mlego ka botshabela re bone ntlantla ka mari ke mne mfundo bila ka ya busia tata bila ka mari tsarelo ke mfundo bila ka ntse ke bua ka ntlantla shabalala mona ne nga ba palla se tlhopa sa Ajax Cape Town ntlantla shabalala jale se ke re mfundo bila ka se ke ntlantla bana ei ke tsona taba tsene ha mamelodi tla hlere bone re tle re bone he mo mamedi hore taba di tla tla di tsamaya hopola hore e sale ntlhena e hlakwa kwana karolong ya pele ya papadi he mo mamedi motsotsong wa bolesome le metso e supileng karolong ya pele ya papadi ne ene e hlabilwe hantle e hlabilwe ke mfundo bile ka se ntlhena ntlhena e hlabilwe ke mfundo bile ka se e santsane le yona ntlha eo re ntseng re bua ka yona mothathong wa jwale hore Kaizer Chiefs e tsamaya pele ka yona ntlha eno e le nngwe e ileng ya hlakiwa ke yena mfundo bile ka se karolonyane ya pele ya papadi mme ga o sobele letho o fitlhela ga jwale re santsane re beile matso diphatlhe mo mamedi gore na e beme ya Chiefs e tla tlhaba ntlha gape kapa Scotland FC e tla tlhaba ntlha na o tlo tsebe he a di ka bapala ka go lekana ga papadi ena e fela metsotsong e masome a robongwe ke mo o tla tlheng go uwe thabong ya mekoko ka go tlolo go ke ke a ba le nako e keditsweng jalo ka re tshware remme mogope ona Toyota Cup ke mogope o ileng wa qala jalo le monsane sa 2024 mo Kaizer Chiefs ileng ya hlolwa mono ka 2024 e hlolwa jalo mo mamering e hlolwa jalo ke sehlopha sa Young Africans sa kamane ka Tanzania sa hlola Kaizer Chiefs sehlopha seno ka dintlha tse nne go ne go toka mane ka Bloemfontein mme ka 2025 ka mane ka Moses Mabida ya ba Chiefs ya mona jalo a Santa Kotoko ya ka mane ka Ghana tsa bapala ka lekana ka nnotonoto empa itse ga uwa thaong ya mekoko ya ba a Santa Kotoko e tlola Kaizer Chiefs ka dintlha tse tharo go tse pedi ke ka moo o tabadileng ka teng mme re tla bona selemong sene hemo mamedi gore nabe lemong sena sa boraro Toyota Cup e ntse e bapalwa nna Kaizer Chiefs ba tla e nka e sale kwana Afrika Borwa kapa e tlatlhe e tsamaye e ye ka mane ka Zimbabwe na e se le ona gore re beye batlho diphatlheng re tle re boke ga di oroa gore na e be o tlatlhe o e sale jwang mokwetlisi metsotsong ke ena e masoe a bedi a metso merine karolong yena ya bobedi ya papadi go sale jalo fela ke yane bolo ba enka jalo empala jalo go gang fela e tlatlhe be huku ya Scotland FC huku ke ya bobedi Scotland FC wa hana ka mane nem e ne le refroslam a re hukaneo ga di ke diemedi bo tse banna ga di ke diame di botsene mmegwa le hemne bakwetlisi ka matlhakoreng a mabedi jalo ka re tlhalositse gore bonnete leke ya ka mane ka Zimbabwe yona e se le nako jale ntse e tswela pele e ntse e bapalwa dipapadi sele tse masome a mabedi a metso mene tse e bapetsweng a teka kwano ka gae ke gona jale go itukisetswang gore selemo se setšha sa dipapadi se thagowe bekeng e tlang ga godi ya phato e tlhola letsatsi ke huku tla tlhosa jalo ke Walter Mosona kamane ka lebo ya botshabela Walter Mosona ke o tlhoyo ona wa e phamisa bolo ntle ka radio 18 ha re bona me ba le ka wetsona me ke na e ka ntle 18 jwa le khutla jwa le ka Kaizer Chiefs ha re bona Kaizer Chiefs ke na ba tla jwa le ka bolo ke mfundo bile ga swa tla ka bolo wa feta a ba monka ba me a fatshe ho ke papadi tsela pele ho tlhona le thomo mo nna ha re bona ke ana e kwa ke thola ontsa bolo me ke ane Scotland ka mo le go ka botshabela ka le pelo le tona ba tla jwa le ka bolo me ba enka ba e phamisa bolo ntle a enka bonolo ka mane ni ke Brendan Peterson entele one Kaizer Chiefs not a Scotland ntlha ke neng karolong ya pele ya papadi motsotsong wa bolesomele metsotsopileng ka mfundo villagas
1: go fela le jale Mr Cool empa seo ke se bonang kore bothata ba setlhopha sene sa Scotland kore ba fete moleng o bogareng ba lebala ba kene mane karolong ya tlhaselo baneng bonnete ba taba dibolo tsotlhe tse leng ba di fumana ba le ka gore ba tlhasela setlhopha sene sa Kaizer Chiefs di felela jalo bogareng ba lebala mo teng ba palang yana Leboga Maboye le ena motlhankana wa Adolf Mtsintu Adolf re ke bitsa dibitso le hantle Mr Cool ke Adolf Mtasingwa jere jezi number 22 bapola bogareng ba lebala le ena Leboga Maboye ke bua ka dibapadi tsen tse pedi baneng ba etsa mosebetsi o motle agolo baneng ga ba dumele setlhopha sena sa Scotland ore se fete mona bogareng ba lebala mo teng go bapalang yana Knowledge Mosona le ena Mthokozisi Msebe mme gona wa bontsha gore e tlile dibolo ga di fitlhe tlhaselong ga re utlwi gakalo o bua ka ena Kamabili ato baneng molao bogareng ba lebala wa setlhopha sa Kaizer Chiefs o batla o le maatla e le ka nnete
0: ga Arbone hemo mamedi kiani bolo banka golo moronya mane wenkam sebe wenka isa romani wina sa golo moronya mane kie ifita kile ka sheba kamani kamani inelena munani abubakar mofeta kie bay khutisa kie na moronya mona bay ka beneta kevin moyo kie wa aitisa ka kona kabene kwa bupiri ba wineta kwa ke tola kie wenkam aibe pilman wa matala knowledge musona mpala jolo mbe wa hana ka kwano mbe inele tabisha munyane mbe eta kana kana knowledge musona mbe wenka jolo ba munele sa na kin 7 7 wineta sa knowledge musona musona kie wenka neta kwa ke tola mbe tola kie ka kona kabene kwa bupiri ba kana pele sari kwa ke tola kwa ke tola wa fita kwa ke tola wa fita kwa ke tola tai kwa ba ai kwa ba jolo mpala jolo mbe a kevin msimango are ka ntle ke bophelo ebile ka ntle ke botshabelo e re tle re bone taba tsa rona di eme jwang ga metsotso le tsena heme e santsane e re dumelela ga e le tse ding dibapadi tsa Kaizer Chiefs di santsane di shebile mo mamedi gore na ebe di tla fumana monyetlaneng empana jalo ga re bone huku ena e tloswang ka kwano kalebo ya bophirima Scotland keo ba enka jalo bole ntle ka radietseng ka mane ba tshola Kaizer Chiefs ke ena If it's a girl come on, come on, the little bama, come on, go up to Marbara, Cuba, and go to Chesa Chiefs, Yakama, the Camino Gabachabella, it's like a Funu Villagazi, Funu Villagazi, why Pamisa, Boretelekio, it's like a Gorabu Pima and Pa, Renabon, by Tibetan and Takaguano, Refrost Lama, we had a Golo Reef, Refrost Lakeo, I Pamisa Golabole and Takaradiatini, Impala Lugano, Yamosola Gamani, Etiosa Igodoro. Ya mohlola etiosa igodoro e mohlola jalo mo mameri e tsela ka ntle e sale one Kaizer Chiefs not se tlhopha sena sa Scotland FC ntlha ya Kaizer Chiefs ke ne karolong ya pele ya papadi mfundo vilagazim ke ena ya tlhabile ntlha eno motsotsong wa bolesomele metsotsopileng ga jale metsotso mo mamedi mne ke e masome a mabedi a metsotsheletseng go ba le diphetho tlhopheng sa Chiefs go tla kena jalo Dylan Solomon go tswa jalo Thabiso Monyane Luke Bartman le ena wa kena Luke Bartman wa kena ho tswa jolo Ethan Chislett mo go tsi ha re ke re utlwe maikutlo ha o ka phetotse
1: ke le phetotse tsa bohloka ho le setho pensa ke tsa tshisi bana ba petse bo nete ba taba se ba palisena e lenya na Thabiso Monyane a hla ka hla gore le le letona la Thaselo mme ha ho kena ha pe se ba palisela leng hore o tlo kenya mo tshiso o fitang e Thaselong setho pensa ke tsa tshisi bana ra botse hore se ba palisena Dylan Solomon le yena ke se ba palisela Thaselang ho tswa mo lengwe ka morao ha ile Luke Bartman le yena o tla thusa Thaselong baneng Chislett le yena o entse mosebetsi mo tle ha ho lo ha ho so sheba ka mogo ntla ke tsa chipsi ile nya tla ka teng ka re lo nya na pele papadi
0: ha se mo he ra o le jolo mo in cell one Kaizer Chiefs Elin not of Scotland FC Misusu ile mashume ba bedi metsu pileng karolo nyena ya bobedi ya papari re kere bela re mathape re fite ka mona ka mabengkeleng
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 O ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: Keteka Major League birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml efe ka paife ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le di 6 packets tse pedi tsa di 500ml tsa dikotkoti tsa Birria Windhoek Premium Draft ka 195 randa. Di fumane o fetela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa se baka tla se dilema tse 18.
4: Tsadi papadi. Holisedi FM.
0: Ho pela o lujolo tsadi papadi le Sedi FM. Metsotso e mashume a mabedi a metsorobong karolo nyena. Ya bobedi a papadi. Intel one Kaizer Chiefs and not Scotland FC. Jwale ka ke tlhalositse mo mamedi kitse re ba raro kwano. Kenna ke mo go tlisi mo le vinteki ha mo le mo le bo hentswane ka kwano re ne re utlo fela maikutlo a o fikela ha jwa le kafeng ha itse
5: re go le bo Mr. Khulu ho ba ne ka nete re bone ho ba ne le petho e tsa la mane bankeng ya setlhopha sa Kaizer Chiefs o tswile ka mane Thabiso kwa Monyane o kene ka mane Solomon o tswile ka mane Chase Letter o kene ka mane Bartman ho pula hero Solomon le yena ka mane right back ya bona o lebelo ha holo ke monna ya mathang ya bona nkotlisi le yena o itse e ka nete re ke kenye banna ba tla matha ho ba ne ka nete ha ke hloke ntla e lengwe ke hloka dintla di bengata ho feta mona ra ba bona ka mane 1010 kwa mashumeshume Walker le yena ka nete wa le ka hore ya eme kwa lonya Kaizer Chiefs antsa tsama le bona ka mane knowledge musona mara ha re bone ntla ka nete ho tswa setlhopheng sena sa bana ka mane Scotland ba empa fela papadi ha e so fela hence le one Kaizer Chiefs le noto ka mane Scotland ha re tse botletsa langa ho tswa jwale ho fihlela papadi fe Mr. Cool
0: Ho fela lo jalo mo mamedi ke ka motho bilinga teng se le hona hore re be matso di phatleng Luke Bartman ka mane ka melengwa ka bashabela o ka bona mme empa ba bia le utu tsana ka ntle nne e se le hona hore re be matso di phatleng re tle re shebe hore na ebe ho tlaetsa la mo mamedi papa dinyana mo le ngore mme ho se o setse fela metso tso ele shume le metso mihlano mme hore papa di tle fihle pelotsong entse le one chiefs ili noto Scotland FC bolo tla kena ya khelwa mo le ngwana o ka bashabela le balaki Reef Frostland o tla tle ya khela ntle tika tiko mme ke ya nwa ya khela ke bolo telele mme ba yemetse pele nyana mane impala jwa lomme o teng ka mroko mane ke pita muruba o itlela sibathi bane ili Nelson Chajia ke o inga jwa lone ta Kevin Moyo go tsena tsa sibathi bane Nelson Chajia ke o a inga ne tsa ka mane pita muruba ke o o nka bo rone tsa Kevin Moyo we hata jwa lomme ba ntse ka karolo ya bobona ke ane knowledge musona o ba hamba bala jwa knowledge musona o le ka fita ka bolo ke o nka bo rone wa misana impa ka bona ka mane Chiefs ba hana ke ane ni mfundo bila gase o ya mana jalo ba hamba bala ntasingwa ke wa fiti sa tele jalo mme impa ka bona ka mane Kevin Moyo tenga ba hamba bala ke o inka jalo mme ba fiti sana ke a ne pele mane ni o ten given msimango o inka jalo mme har bona ka kwano ka mane ngoka bo prima a inka jalo ka mane Dylan Solomon ka kwana a ya bahlula ya bahlula Kaizer Chiefs ya mahlula wa ndile duba e tsola ka ntle ne ka kwana ka mane ngoka bo prima ba gala one Kaizer Chiefs not of Scotland nka ke ne ka runya pina papari eka mfundo vilegas abone ke na bolo Kevin Moyo onka bolo jolo mme inka itse ka kwana ka mlingo ka buprima mme o ile tsa kwa ke thola wa fita thola mme o fitse bolo jolo mme ha bolo ke ane kama bile ata o le ka go tlhela moroka yana mme ke wa inka kama bile ata a ne le tsa jolo mme Kevin Moyo e fitse le yana mme ke ane ne tsa shidolo ke wa inka jolo shidolo o fitse ntle jolo mme ke ane mme hata jolo ka mane ne le Emmanuel Siocha o ine tsa shidolo ke ane ba inka ba ne tsa knowledge musona o ntsa bolo jolo mme impala jo ba khutlisa mme ba mo ne le tsona hape e ke ane musona ka kwano ka mlingo ka buprima musona ke onga bolo u ibe mo ramona ba harimbal balam u ine leza Kevin Moyo ine leza knowledge musona wa fitisa u ine leza mujuba ke wa fitisa ba ka karlo nyina ya Chiefs harboni ke ba inga jwalo mme ke ane shidolo ke ane nime kamana ka mlego ka chebela inkwa ke Emmanuel chalai u ine leza shidolo ke o ah ba ga motunga hai hoti poso Kaizer Chiefs poso ena ka mono mfundo vilagaze etla ba bolo tla tswa mono monna ba petso ngampi mono ke na shidolo akiena shidolo monna ba petso ngampi ke Moses shidolo o ba petso ngampi nyana mo ha re ke bona he ho tla hle wetsa le mono si e se tlhopa sana mmameli a ho sheba Simon Safety Lane 2025 ba ile ba hapa jwalo Zimbabwe Premier Soccer League le mon sa 2024 ba ile ba hapa jwalo Northern Region Soccer League ati le monsena sa 2026 re bona ba hapile jwalo Castle Challenge Cup ke dikatleho tse re ka buang ka tsona tsa setlhopha sena sa Scotland FC mme jwalo ka re hlalositse mothathongwa jwale leaking ya ka mane ka Zimbabwe ba bohe momba pele o fitlhela mothathongwa jwale mme setlhopha se tlang ka morago ba se sia ka ntlha tse supileng ka ofela ga re bone ke ane knowledge mosona o lo e tlosa bolo ka ntlhenyana di 18 tsa Chiefs go ela molengwana o ka botšhabela wa lebala o lo e tlosa knowledge mosona o ntsa tlhea ba super banna ipeng ka tsela e tsena ke ane knowledge musona wa inka wa tlosa bolo ka radio tsini pa jalo jolo ba sula Kaizer Chiefs ke ane mathole ke Emmanuel Chalai ke ane ne khutla ka bolo ke ane Emmanuel Chalai o re loka hekle bolo ke wa phamisa Emmanuel Chalai bolo telele ba yemetse ba thola Chiefs ke ane a khutla mane ka ya le bo mabuye mabuye wa ke na mabedi Luke Bartman o tsamaola ka mlego ka botshabela nga itla jola ka mfundo vila kase o tla ka ba vila kase bolo ntla ka radio tsini ke ane bolo ntla yo du bore bolo ah mo kwatisi a bo hlola duba
1: monyatla o motle wa Kaizer Chiefs ho tswa counter attack ba ne bolo ena ene le bolo e leng hore ene kena e ra ha jolo ke sona se tlhopa sna sa Scotland ka mora phoso e leng ya itsuwa ke se bapadi sena e leng yana Mfundo Bilagazi ka hla gore nane le letona la tlhaselo mme ya ba he e ba monyetle o motle wa tlhopa sna sa Scotland re ba ka tlhasela empa Kaizer Chiefs ba tshireletsa bolo antla ho le ra ba tla mono ba qalella ka lebelo ho hlasela se tlhopa sna sa Scotland ha ile wa ndile duba yena angwa ke maikutlo monyetle ngone le motla ho hore a ka hlaba ntla ya ba bolo e wetetela jwa e tlotse mekollo ka odimo
0: ho fela o le jwalo hemma mabedi ke ka moja ba dileng ka teng he meso se mashume ma raro meso be hlano re salo ke metso ka bang el shume fela nna hore papa di ka se khetele tsong a re bona ke a le bona nna ka mane ka mane go ka bachebe ai ko ba ka mane knowledge mo sona empire sula ka bona go mana nna e sula jwalo ke e Kaizer Chiefs e ka mara go mane ine le yena a 12 mtasing wa mme e khutla ka Luke Bardman Bardman ke o ntsha bona nna ha re bona ke o batla jwalo ka yana nna ke a ne etio sam e ka toro o ntsha bona jwalo e tla ka gore ka mane ai kona i u di ma holom ya mo hlola ka kwa no wa dile ju ba tsola ka ntle nne e tlo tla e kena ya ge
1: Scotland
0: arbona kama bile ate gong tsabalo jalonga we let all tamu sona musona ke we ensa jalonga arbona msebe wa ra msebe ka tuko mi kollo tsona tsona kama ni kama bile ate ona batla lo tsaba ntla kama bile ate empa lo jalo ketletse ba hlotse mo mamedi metsotso setse fela etseletseng ho ba metsotso ha jwale ke mashuma ma raro me tsorobong karolo nyana ya bobedi ya papari ona hle abatla hore atla ngo di sentla kama ni msebe ona batla hore atla hlabe ntla kama ni msebe empa e ikela ka thoko nelo je mo sona ro ko bonne le ditse yona o ko bonne le ditse yona ha re bone Luke Bartman ke tsebena o ba ke huku mo mamedi ya bone jwale ya Scotland e se ba patakile e tlo tswa ka kwano ka hukung e ka le bo ya bo phirima ona re wa e tlo saka pele nyana ka mane knowledge mo sona empa e tlwela ha ke tsebe re ke bona ha ke tsebe ka o batla o ba le pherekano nyana ka kwano mo kwetsi ya ke tsebe ka re o batla ona le pherekano nyana ke sa etsebing ke le ka o sheba fela ka kwano ka ntle ke bona bile mo le tsa phalana hle ya tlile a tametse ka kwano ka mo lengwe na o ka bo phima ba la batla o tlisa rona ho etsa le jwang empa la jwa le hem ke huku ya Scotland FC e tlo tsoka ka kwano ka huku e ka le bo ya bo phima ke ba tsa jwa lo hantle fela nna ke ena kwa ke thola ke yane go tla mora go bona kwa ke thola nna thola ke o tlo jwa go bona kwa ke thola nna a e fiti sentle jwa lo ke wa e ka ba bo lentle ke o hantle fela msebe ya mohlola Luke Bartman go tla go bona Luke Bartman a wa le mong a ba ye ma mo mamedi a ntsa jwa lo ke a response mo tshetho ntsa bolo ha re bona ke o mfundo vila gazi o fetse tsa mawa mfundo vila gazi ka mo go ka bo prima o ntsa bona jwa lo ba mo nele tsana mfundo vila gazi a e se a jwa lo isa ka mane ka mo go ka ba tshwe o ne tsa jwa lo response mo tshetho nna ke o response ne o ntsa jwa lo le yena nna ka mane ka mo go ka ba tshwe la mta singwa nna ke a no ye metse ba balam tasing wanga empa sponsor ni mthetho keo anka ka to ra ise mrokwana ke na bare balam na give him simango msimago keo kama lengwe ka bophirima na yang go jolo ke na mfundo vila gazi a intsa jolo mfundo a ne tsa mtasingwa mtasingwa ne tsa vila gazi wa kana mfundo o tlo tsomola bare balam wa famisa ha bona kama ka lengwe ka bochabela ya mathelo mo mamedi ke ane ke na ngwesa ngwesa keo o tla ikoba ngwesa keo a inka isa mrao o inka isa mrao wa bare balam na o ne tsa sponsor ni mthetho sponsor ni keo a inka ne tsa mtasingwa ho filena Adolf Adolf Mtasingwa ke wa fiti sana a nele sana e ka kwano Kevin Msimango ya inga nga isa mra kwana ke a ne ina sho Miguel ka karolo nya bona ina sho Miguel ke wa fiti sana tselo jalo ha re bona ke a ne ba e hata jalo ba ile ka nga ke a ne ba re bala bala nga spong sene mtato nga wa e khutli sa mama meri ha ne mi tsutsu ke na nga e mashuma mana mo tshumung karolo nya nga ya bubedi ya papari entele wana Kaizer Chiefs not of Scotland re tabana na ho senyele na kwe kai karolo nya ya bubedi ya papari ha re bona ke ba tla ka yona ka kwa no Scotland ke shidolo ke wa yona nela mama meri e bile o ntse jalo e le ba ka mane ka ho jalai Emmanuel Jalai ka mlengwa ka bachebela wa e ko ba ka radio 18 ba e tshola Kaizer Chiefs ke lam ya ka mane mlengwa ka bachebela a tlela re tsola ka ntle ka mane Emmanuel Jalai o tla ya gela Emmanuel Jalai ho sa tsela metso e miraro hore papa di fitle peletsong o tle bohloko mfundo vila gazi o tle bohloko mfundo vila gazi re tla tle bona hemo mamedi re tla tle bona hore na ebe ho tla tle wetsa le difing ho tla tle wetsa le difing re tla tle re bona tseo tso hemo mamedi ha papa di fitla peletsong ke yane mo le tsapala hore Batuso ya potlako bakene batuso ya potlako bakene hem batle batsebe ho thusa mfundo vile gase o se a hlia palamele mpara o se a palamele mpara ka mane mfundo vile gase hore a ske a senya nako ho bane ho ilenke nako ntle tikatiko ho ilenke nako re tla tsherebore ho tla tsewetsa le jwang e tle bele hore Kaizer Chiefs e hapa Toyota Cup khatla pele e bang ba ka e hapa ho bane papa ri ha so fele e bang ba ka e hapa e tla bele khatla la pele le monsena sa bararo ba hapa jalo Toyota Cup ha re tla pele no le di musona ke nga bolone tsa kwa ke thwala mme o ira jalo e bileng e tsela ka ntle intsho jalo ke wandile duba e tla ke ya gelwa kwa ke thwala ke o ya gela jalo o ine sa no le di musona ke itse o ka nkena o ka nkana o mona o mani we be ba hamba balo ne tsidolo ke ane sidolo we inga jalo sidolo a ntsa bolo ampi sidolo ha a win tsampi sidolo Moses sidolo win tsampi e tla ba bolo ke nang rao ele goal kick ha ke tsebe mo kwetlisi hore ho ya ka mogho jwale o bona ntaba dile ka teng mo kwetlisi ntate da krushi o tla ba sana le kelello nyana le tsebonyana le sedinyana hore na mohlomong ka lapile kgweding ena e tlang ya phato ha ba kopana le Kruger United na ke sefing se wa seng a se bone
1: lesedi le teng Mr. Khulu tshebelopele e teng ha o se ba ka mogoeleng gore Kaizer Chiefs e kadile ka teng le ha o se bana ko e leng gore ba entse diphetho ka teng ke diphetho tsene le rona tlile ba tla bona gore na di bapalitse hae di ka gona ba pala nako e kae mme di ntse di bapala ka maemo a hodimo ka paka segatla sa hodimo ke ka ho a entseng diphetho metsotsong e ka o qetela e ka tlasa e le shume ya papadi
0: ha re le boe mo kwetle isi bona ke re nkwa jwala ke knowledge mushona kio o le ka o kena mushona ke ane wa ba tla ntlantle le tikati kwa nga ke o ikwa ba jwala bolo ka radio dini ba tshola ke ane nne I ka doron o tla ka bolo etiosa etiosa ke ane nne go tla bra ka bolo le lo jwala mo ke wa enka muranya na mane ne a ba bile ba enka jwala ba tla etsa phoso chiefs ke o e o tingo ti munna o to itia ka bana o to itia o di papadi tsela pele are bona sponsor mo tetong are bona ke I ka doron o ntsa bolo jwala mo o itse ka kwa ka mlengo ka bo prima e tla jwala ka kwa ano ka dilen solomons dilen solomons lo ka fita lo bile mo mamedi wa ka ena e dilen solomons ko ba bolo ke bolo ntla ka rabia itini impalo le jwala ba shola ka kwano ya mo shola wa ndile du ba mo kwetlisi ana metsi bolo antle ka mana dilen solomons
1: ke le ka tlhalosa Mr. Khulu ha thabiso monyane a tswa kena dilen solomons ka re ke sepapadi se leng gore le sona o tseba go hlasela a tswa molengo ka morao mme le bolo ena ka mogwa sebetsing ka teng o e bontshitse bohlale bo boholo haholo mme a neletsa duba bolo entle empa ha e le molao ka morao wa tshireletso wa setlhopha sa sa Scotland ke ba se ba le haufi le duba gore a se ka fumana monyetla o ka tlhaba ntlha
0: ha se mohemo mamedi metsotsoke mehlano metsotsoke mehlano e leng gore e senyeile karolong ena ya bobedi ya papadi mme re tla e fuwa metsotso eno mehlano re tla e fuwa metsotso eno mehlano gore re phethele papadi ena mona mo e leng gore e ntse le one Kaizer Chiefs le Noto Scotland FC e le Toyota Cup e bapalang jalo Royal Bafokeng Sports Palace go tletse mo mamedi ha ona motho ya batlang go sisinyeya botlhe ke tlhokomela gore ba batla go sisinyeya gang fela phala go ketela ele ga e le ga jale ba itse le letho fela ga ona mo riyang teng re tla dula papadi ena e be fela go hang ba re ga e le tšhelete ya rona yona re tlatle re emele gore e be e fitlhe pheletsong papadi ena e tla kena ya gela bolo ka mane ka molengwa ka botšhabela ba e neetsa mtasengwa mtasengwa ke anene o nka bolo jalo ba e kgotlhisa ka mane Kaizer Chiefs Luke Bartman empala jale ke ane sponsene mthetho a neetsa Luke Bartman Luke Bartman a enka neetsa sponsene mthetho mthetho keo a enka jale isa ka molengwa ka botšhabela ka lephelo leseanene o e neetsa nkgwesa nkgwesa ke anene a e kgotlhisa neetsa mtasengwa mtasengwa keo wa e kgotlhisa o isa morago moraonyana mane nene ba re hohang inasio mikel enke ise morago a enka neeletsa sebathibane ka ntlhaodi etine brandon peterson o e rra jalo boletelele e tla ka molengwa ka bophirima ke ane Luke Bartman o na re o e rratha jalo ka tlhoo empala jalo ya tswela ka ntle ya ba e tswela ka ntle mo mamedin re se re tla bona ga dioroa gore na go tlatlhe o e sa le jwang ke gore re boke ga dioroa ntle le tikatiko ga re bone ke ane knowledge mosona mosona ke eo o le ka feta knowledge mosona mosona ke ba modia ba modia knowledge mosona phoso sebongsene mothetho phoso sebongsene mothetho ke ane go na le Walter mosona go na le knowledge mosona ya diue mona ke knowledge mosona ba ne ba mmitsa jalo ba re ke smiling assassin o na tla go qeta a ntsa ba sosela le wena a thi jalo wa go qeta ba re ke smiling assassin knowledge mosona ga re ke re bone mo mamedi o tla e sebetsa jwang bolo ena ga re bone o tla e sebetsa jwang bolo ena e ntse le one setlhopha sa Kaizer Chiefs ntle e tlebileng ke mfundo vilakase karolong ya pele ya papadi motsotsong wa balesome le metsotsopileng e ntse le Noto setlhopha sena sa Scotland FC knowledge mosona ha o fili ena ke kwake kwake thwala kwake thwala ha mole knowledge mosona go thwe dibapadi di tele botala nama hantle di mamolo wa di 18 o di mamolo wa di 18 tsena tsa Kaizer Chiefs ha re ke re bone ha re ke re bone mmameri ke a ne mole tsa phala le ka ba shopa le ka ba shopa knowledge mosona Brandon Peterson wa ba shopa le yena wa ba shopa Brandon Peterson one Kaizer Chiefs na North Scotland FC harbone kya no chachela marao no le jimusona kwa ke thwala le no chachela marao e ka ntlo 18 tsena tsa Chiefs kya ne yalla pala kwa ke thwala ai kuma e tla rawe ke no le jimusona kyane kwa ke thola hape a tlola knowledge mosona ya mosona la lutolo o na liki le ka bane Brandon Peterson pa la jole pota me ikwa lo ka thoko I pota me ikwa lo ka thoko re sale sale tso fela ke motsotso le skoto re sale tso fela ke motsotso le skoto hore papadi e tla e fihle pheletso e ntse le one Chiefs e le Noto Scotland FC e sentse hlile ile nako e sentse hlile ile nako ntle le tikatiko ha re bone hore na ba tla se ba se se se jwang ha re bone ba tla se ba se se se jwang ki bata eric bon ki ya re bolo ya ka bani e ka mani e ka ho pita moduba moduba cha nan ka bolo ba re bal bal ndo shi dolo ki wa en kama ai sa ka mani ka mani ngwa ka cha bela nga ha re bone ki ani nime e o ru akera ka bolo ki panache mutimba nyoka Bake de balabangata mamiri. Bake de balabangata. E mune no lena kandidi panashe mtimba nyoka. O chile oke ni lena. Arbonne kiane. E ba inka dwa lova e pamisa akibole telele. O te inka mani Brendan Peterson wa inka. E re khaite diaga. Jola kaili mona papa disen zeta fela. Re ke ru utwe fela kwa kare zeta taba. Kamuho obonin di taba kateng. E te la papa di fela. Mokwe kisi abasa akere za papa. Haru utwe fela wa elamai kutu hao.
5: Annete Mr. Kulu halidikela le baka mahlomola le abadikela bana ba Scotland annete ha ke shebile papa se tropasena sa Kaizer Chiefs ka papa ri yona ena ene bapala Kaizer Chiefs ke bona ai ka nete ba itukise ditsore ka haliki iqala bataya ba ikele ba ikise halong ka ntotso hletse ba reng ba dibatla e fela le jwalo ele one khamane Kaizer Chiefs not Scotland Kaizer Chiefs e bona bo mampudi ba ka pena le nyona Toyota kapo ha re tsebe he go no monna mfundo vilakaze ka re utlwile bohloko he le ena bona sa foster lekella ke malikelle are emele ke qadile ke batla ho qetela Mr. Cool
0: ha ke le bo gaitsedi ke ka motho le ngateng ya mamedi e fela golo papari ile wana Kaizer Chiefs and not se tsopa sa Scotland FC ntle ke le nyolo ka rolinga pina papari motho tsho ngobele shume le metsi tsupile ka mfundo vilakaze mme o le tsena ke kopa hore mo kwetlisi ya karetse re utlo rena maikutlo e bile a thing ka papari ena
1: mo hape wa pele wa se tsopa sa Kaizer Chiefs ka mara ro ba le ke di lengwana tse fitileng mme ka jona ba iphumana le bona batlang ho phamisa mohope ka ntla e leng ya hlabuwa jalo ke yena mfundo vilakaze mme Kaizer Chiefs papa di fela jalo e le ntla e leng hore ba tsa mapele ka yona mme se tsopa sa Scotland ba tla khutela ha ba thetha lehe e bile mo sebetse mo te papa di e monate ha ho le ka nnete ha ho se ba di tsopa ka bobedi le se tsopa sa Kaizer Chiefs ba neng ke papa di ya bona ya ho qetela pele ba iphumana ba kena jalo papa di ya bona ya pele ya selemo sa di papa di mme ka tsalo sa flaga re ha ile mo kwetlisi the cruise o se badi tso bana ba ndi ba padi tsa leng hore o di service ba padi yena bonete ba taba ba bile tshireletso entle mme le tlhaselo ya bona ke bone e leng tlhaholo ho tswa ka morao ho kena bo hore ba le bala ho fitla mo leng wa tlhaselo mme ha ba sina bolo ke bona se tlhopa sa ke tsa chips se vetsa moho ile di ba padi tshireletso bona e bile entle ga holo baneng ke nnete ya taba hore ba padi ena ha ba tla jua ntla ho hang mme ha le se tlhopa sa Scotland re bone ka rolo ne bo be di ba padi ba bona banka ba padi ba ile bisa se tlhopa sa ke tsa chips bo holo bana ka ke bua jalo ka se papadi sena se neng se bapala boharen ba lebala e leng yena knowledge mosona ha re bua ka knowledge re bua ka tsebo monna ena o tseba o bonagala a ntse a tseba bolo e le ka nnete e ntse le sebapadi se tlhwatlhwa sa metlheng empa he re mmona a sa bapala jalo boharen ba lebala setlhopheng sene sa Scotland mme re mo gopola setlhopheng sa Kaizer Chiefs mo teng a neng a bapala e le forose ha e le papading ena re bone jalo kamabilat a kena e le forose setlhopheng sena sa Scotland ha e le knowledge mosona yena a bapala bona boharen ba lebala
0: ha re le bowe bokwetlisi mamere ke ka moo taba jabaileng ka teng ka kwano mme mfundo vilakaze ke sona se papadi se ipabotseng ka makgabane papading ena e fedile jalo papadi one Kaizer Chiefs not Scotland FC Toyota Cup e ra olo jalo he tle re le bowe botlhe ba bileng le kabelo gasong ya papadi ena re a le bole ka moso ga olo jalo he sente re gotlela diphapising tsa gaso tsholo le o kaoke
6: ke lebile ke tlame gore le nna ke nke diketsalo tse e tsalang stadium he Mr. Kulu ke difeng mamedi ke a leboa bahlomphei baka
0: ke o taba
6: Babedi metso suke mahlano ka morao ra bahlano sebeletswe na ke mantlhale seri ya FM SABC ditaba tsa nako ena re di balwa ke sna kana naka moloi

kwetliswa chiefs jwale ke a ntse le nako ya ditaba ka nako eno mme ebile ke utlwile o ne a thuswa ke toloko na thuswa ke toloko ke bone seng ke utlwile ke bone gore na thuswa ke toloko ya o tla ka puena toloko e nke e tlile senyesemane mona ke ka mokgwa o taba di leng ka teng ya momamedi e ga ona mathata a letho kannete re tlatlhe re bone tlatlhe re di bone ke batla utlwa maikutlo gae ke utlwe le gore na papadi ena o e bone jwang o batla goreng ka yona taba tse jalo empa ge ga wa gona gala gore tle re etse taba tseno ga ona mathata a letho ga ona letho mono ha re sheba sebapadi sa metlheng sa Orlando Pirates ke bua ka Mpekeze le Mbokazi o setlhopheng ka sa Chicago Fire o tswile kotsi sebapadi sena he go tho tla dula ntho e ka etsang dibeke tse tsheletseng ka ofela beke tse tsheletseng e a ntse a ikoka dintho tsa etle dilo ka o tswile kotsi seropeng a o banna TLB banna TLB le yona e neetswe kotsi banna TLB Mbekezeni Mbokazi ke utlwile ngwanabo wa ga Mbokazi le yena o ile tlhopheng sa Amazulu ba re le yena o ntse a le kotsi ya lejalo ebile o bapala morago kwana jale ngwanabo o tswile kotsi ya Mbekezeli ka laboraro ga ba ne ba bapala o tlotlang ka dibeke tse ka banga tse tsheletseng ka ofela a ntse a sheba rena kotsi ena dingaka di ntse di molokisa di mo sheba rena o tla loka ka bache ha re sheba go tlaba le dikgetho godinya lwetse mo mamedi mo kgethwang teng moporesidente wa SAFA mme moporesidente wa Mazulu mohlompe Sandile Zungu o sa phamisa letso la gore le nna ke ba teng mono ke batla o kena o tla hibisana ha bohloko fela le moporesidente ya ntseng a tshwere setulo ona jwale ntate Danny Jordan re tla bona gore na ka September ditaba ditlatle ditsamatsamae jwang he mamedi se ka lebalatlhe gore gosane goreng ya bosupa o shebelele SABC go tla a bua dikgau mono go dibapadi tse ileng tsa thongwa tse thongtsweng mme go se o tla bonala fela gore na ke bomang he batho ba bangata ba re ga e le ngwana a mo fokeng yena o tla tle a dinke di le ngata le go ja le siwa le Belgium a re bua le wena tjena tiki yona e tla mosalamorago ga se mathata a leto mehopo o tla e fumana lapeng ga a chakile tiki yona e tla kena o the a e agileng ka lekaleng ka mono ntho di tlhae ka gona tlhele o tleng eo immediate payment sekebela nna la re ntho e tlang ka matsatsi ya makae ka tlhele masole e kena gona jale e le mmule gona jale tlhe kena gona jale tlhe ke ka mokgwa o ditaba di tlatlheng di tsamatsamae ka teng he tsa sebapadi sen mabele o konke ke bonana motho ena na ga ke mo fumane gape tlhe banna ao banna ke eng a sa rabe mehala le ena motho eno tlhe ntse a rabe mehala ke nna ao e re ke utlwe re na ke ya mo fumana kgathing le ena kapa ke mo fumane na tshebeletsong ena e kgolo ya lesedi e masome a mabedi a metse metlhano metsotso mo mabedi nna le wena re ya goreng ya botshelela o seo setse metsotso e masome a mabedi a metse metlhano pele re swaya mona le DK o itle re seke ra etsa ntho tse thata mona ei etsentse re mo batla mona o ntse a etsang le ena motho yo batho ba morena ei ga re se bona o ntse a etsang kama re ke bona na mohala gae o besete kapa o jwang re ke bone ene o bonala ehlile ka go ntse go lokile fela he re tla bona gore na ntho di tlatlhe di tsamae jwang babedi metsotso ke masome a mabedi a metsomene pele re fitlha goreng ya botshelela di a qala tsa WAFCON he mmamedi gona ka jeno tjena he go tla ba monate ya holo ke a gola utlwile he Mr. Kuluna Tebuka le Moleboheng Tshwane a Tebuka le ena a sheba gore na ntho di sebetswa jwang kgaso mona e le gore he re tle re mo fa ditaba go tlo be monate ya holo ha di haka mana re ha re he ausi a re ngwane se rutlwe ntho di tsamaye ga monate bona ba haesale babedi metsotso ke masome a mabedi a metsemeraro pele re fitlha goreng ya botshelela goreng ya botshelela tlabe re tswa ka nnete re osia lenano la jazz le letlhonolotsholo ke bone o tshwere mono bo Miles Davis go tlatlhe go be monate haolo bo John Coltrane ba teng he mo mamedi ha go tla ba monate haolo ba tla ba monate bo Bill Evans ya ke ga mo hohe ho lenga ka teng re tlahle re di bone he mmamedi motle ho gona di ntho di tlahle di tsamatsamae jwang tsa ke shebile ditaba tse ding ka kwano ka mona tsa dipapadi ho gona ntho di tsamatsamae jwang e wa bophelo bophelo bo ntho di ngata ke le jwetse bophelo bo ntho di ngata bona ba isale ntho di ngata bophelo mona he mmamedi na ntene ke batla mona jwa ha ke fumane empa he ska ba tshwenya na lwena re ntse re le hona mona.

Ah, uthathanyana ka nethu, uthathanyana re tle re fumane motho ena. Jwale ne ke batlile wotla ntho ena ene ka tlile e wotla ena mpa he. Ha o nang kgaitsedi ya motho re mpe ke etse tjena he, re otla ditaba re utlwe rona di tsamaya jwang. A pina ki a palesa ipeshu.

0: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Hey, o sa o bona nako nyane ranta sana le matla monna.
2: Hey, nka lebala jwang? Re ne re fumana melemo e mengata ha o reka ka yona.
1: Ya, wa bona no tshwere ranta. Le wena no ikutlwa go tshwere tjhelete.
2: Eh, o sa nahane mathata mang.
1: Ha, ke reka ranta o no ja o gore monna.
2: A body scopus.
1: Empa jalo ho buima o fumana ntho ka reka ka ranta
2: mang. Ah, RIP.
1: Empa fela ona jwale, ka ranta o ka gona o reka kopi nyane.
2: Ya yini?
1: Ya re kofi monna. Pakana nyana ya 800 grams. E ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ho ranta kopi leng.
2: Hai wena, e re wa swaswa.
1: Ke DC. Tsamana re kofi yo fa boleng ba boholo neng ka paneng ka theko e ka tlase 1 rand ka kopi lengwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetsweng monwana

0: ke pele monate haholo ene tla ho wena maka Miles Davis ho ya ka mo o imametseng ka teng o utlwisang ka teng o batla ehlile o tla ha bonolo haholo ma trompeta ena ma ibile e seba ma ha fihla ma tsebeng tsa hawa e leng pina e o kidumelang hore e ntse ratwa le bokajeno wa bokajeno. So what Miles Davis o tla hopola ma dikwakwari di fapana ma tseletsang trompeta nka hopola ka nka bua ka bo Clifford Brown ke ba bang ba dikwakwari di tseo e leng nnete e sebele tsatsi lane la ho qetela tsatsi la trompeta ma batla ba di tshwere mo ba leng teng mo ba robetseng teng ba di waterm e le gore go utlwisise gore ke nako yane eo e leng gore bebele ya bua e la bua ka yona gore tsatsing la ho qetela ma trompeta ma e tla lla e tsosa botlhe bao e leng gore ba robetse jale he o tla utlwa modumo wa teng go ya ka moo wa ba eletsanga ka teng bo Miles Davis ma bo Clifford Brown o tla opola bo Chet Beckham ke ba bang ba batho bao e leng gore ba ipabola ka bagabane ho trompeta go na le mongwe ke mo ratang Lee Morgan go na le pine nngwe ga eo ke e ratang tsena le ena o letsa trompeta ma ka bogabane le boqhetseke bo boholo Tomcat mabedi katse ya jazz ke kopa mo o leng teng oke o lo fumana albumo eno kapa pina eno ya Lee Morgan e bitswanga Tomcat ke nngwe ya dipinama tse monate haholoholoholo fela go na le thako o mongwe wa katsena o tlhokagetse ke laba lebitso la gae ga ke tla e tseba pina ena e ne e le hampapalela yona ma ke sa fitlha a radiong ke na le selemong sa 2007 ka ga mametse Tomcat ya ba e ba e nngwe ya dipinama tseo ke di ratang haholo ke dumela gore be ke tlang ke tla ba le monyetla wa go fumanela yona re tlo e bapala kwane o utlwe ntho e ke buang ka yona ke mollo le se ba boleng mo leng teng ke mo keleng teng wena molato wa tshebeletso ya lesedi noto ka boiketlo noto ka maatlama noto molemong wa tsebe gago gopola gore senakanaka o tlo fa ditaba metsotsong e mashome a mabedi pele ke fitlha goloeng ya bosupa dipapa di tla ba teng he o se utlwile gore dintho di etsala mane naheng ya Morocco ke mo ntho di etsalang teng jale mona le mane mananeo a rona a tla fetoga mme re tla obeya dinakong gore ntho tsa rona di tlatlhe di tsamaye ka tsela e jwang nna ke letlhono le tsholo ke tshepe e etsang modumo mogolo modumo wa tshepe ya Simpala.
1: Baetapele ba kgwebo ba rata go bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo le bona ke batswadi le ga go le jalo ga se gangata ba buang ka bana ba bona
2: ya makatsa taba eo go ba bokamoso ba bona bo itshetlegile ka gore go le gantle re tshwareng ka matsogo ena ke nako ya go bua ka kgolo ya sebele etela holdmyhands.org.za.
3: Ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisin naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
4: Teko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba teko e sethabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics le tsepamisa maikutlo ho DNA.
0: Noto ka boiketlo noto ka matla noto molemong wa tsebe hawa Cape Town ka manaka Cape Town ho no pato wa J Adams mme ka manama ka Gauteng maboneng provinceng ya Gauteng ho no pato wa Nkosheng seputla sebogodimo ona pato wa sereitse ha moya wa bona o phomole ka kgotso mme menya boketso wa bona nnete sebele re tla dula re ntse re supa ma le chacha ya ka moso moloko wa ka moso o tla dula o botsa mme o fumana dikarabo ya hore o botsa hore ke bomang batho bana ba ho buang ka bona ileng J Adams mohole nkosheng se putla se bogudi ya le bona metsotso e re ba hantle ho e ma shema mabedi pele ka tlhololeng yani ya busupa ke nako ya hore ke fetela ka kotlo ho snakanaka nakamoloi.

Iya lo pala bitso tso irbe hantle ho ile show me ma kamera ho lwa gina ma ya bo asupam ki pina e monati ene tla ka John Coltrane My Favorite Things ke le bitso la pina ma ibile ke ona albumo e o ke neng ke o nketse yona yona ya dintho mo tse ile ngore di tla pele ho nna My Favorite Things Molin ting ke mo kidin ting hopola mamidi hore selemong sena mase hudimo sa 2026 ke mo teng him re tla kenang di kgethong tsa bo masipala bo emong ba di treke bo emong ba di district moho le bo emong ba bo local e mo ile ngore he batho ba go taletsa hore ba tswe ho ya vota ma ke a tseba hore maikutlo a batla a fapana ma a batho a go tsebe hore maikutlo hantse hlile a ya hodimo le tlase jwalo ma qeto e o lokelang ho yetsa ma ke a hore vote e le hore sello sa hao se tsebe ho fumana ma karabo e ke ka ho vota fela ma sello sa hao se ka fumanang karabo ka ho kgetha boetapele bo dumelang hore ke bona ma bo tlatleng bo sebeletse Jale he, kata lere bone kweding yani ya November batu bailo votam kidume la uri itlaba di kheto, tse uile mwuri di lukulu hile hauna na matata ataba ngating na kong eno ewa ba Afrika borwa atlabe nga atzwilem kadibaka ufapanam huye tzauri lentzwe lukulu halem mmetu utu irbe hantle huye lishume elementu emedi kabara hurwa inama ya bosu pama untuma meti di tzuanyama di jota maikutlo ma dijo tseo e leng gore ma di dula matsebeng e be kgatelelo ya maikutlo e bapala kaolo ya bohlokwa bophelong ba motho mme mmino wa jazz o bapala makaolo ya bohlokwa ntlheng ya ho ka theola makgatelelo eno ya maikutlo o ntse o sala bale gore tsatsing lena la kajeno papadi e ntseng e tswelela pele ke pakeng tsa Algeria mmoho le Senegal Algeria le Senegal dintse di sana hodimo le tlase mme ke tlhatlhe ke fetele ka kotlo ho the tough one a le fe dintlhagolo tsa papadi eno ntle le bono he papadi engwe ya tlhatlheng a o fe dintlhagolo tsa yona tsatsing lena la ka tseno ma ke e tla bang a pakeng tsa Morocco mmoho le Senegal Morocco le Senegal le tsona di ba pala tsatseng lena la ka tseno mme le ntswe le tlahleng le o fe dintlhagolo tsa papadi eno ke Morocco le Kenya ke sare ke Morocco le Kenya ke tsona tse ba palang tsatseng lena la ka tseno Algeria le Senegal ke dumela hore jwale ke bile hantle mo ile kelang ho bateng ene motsotso ngwana ke o fe Pina ebo nolo nolo, kina le Norman Brown, kina le Peter White, Autumn Day. Autumn Day kile bitso la pina. Yewo kita ufanyo na matating una. Mori nteng kimo kile nte. Kika mao kine nkitlo katela mak hora ya pele kateng. Oya kama kile nga dirala kateng, watapula ura hore nga ya pele. Kile kafwa John Coltrane. Miles Davis. So what? Gaufa Abak Clayton. The Hecklebuck. Motating on a autumn day. Molin ting, you're getting ting on a moron to what's a bit of a city. Nagit CP. It's a modumum holo kakapa. Radio, ibe radio.

Ja, ingoma, ingoma. A talking drum. Ora wa bua ka talking drum. Ke bua ka ntwe kena e buang. Mona ke bua le ba fatse mona. O buisana le ba fatse ba seng ba tloetse fatse lena le ka kwano. O tibise maikutlo. Ingoma zim ngwana molinteng ke mo kilinteng ke bua ka ba seng ba tloetse le fatse lena la kokwano ha o bua le bona ka mino ke ha o se o le tsena ma ka mehla ke ke tshukire o bona mino o bua le ba fatse ka mino e bile ha re thabile hape re bua le ba fatse. Hari, chile, rudo.

Seseng monati tseo ke dumelang lentse di utlwa mona le mane ra thembeni skoli ngangisa ra thembeni o tla mo hopola ile ya ba le tuna la temo Free State ebile hape o ile a ikarabella lefapheng lane la Cocta batla o ebe ka moo o tla itlwisisang Cocta a provinceng ya Free State ile ya ba letona mono. Nna ga ke tla mo tseba Thembeni Ngangisa, ke mo tseba a sebetsa masepaleng wa Mangaung, o na le mane o social development, ke mane a sebetsa teng. Ke a opola o ne a sebetsa le bo Mastshwaro, o ne a sebetsa le bo Stingabets Kabelo, sebetsa le bona mone bane ba le ka tlase gae. Ke monga wa ba etapele bao ke dumelang o bapetse karolo ya bohlokwa gagolo tlhabollong ya maphelo a batho, e re ke e be jalo. Bra Thembeni Skoli Ngangisa o ile a ba teng kwano ke le ka momema tshebeletsong ya lesedi, a tlo go manolela le ona gore fa a seabo sa mmino wa jazz tokolong eo re e fumanang ka jeno. Bra Thembeni, moya wa gago ga o phomole ka kgotso tlhe. Bra Thembeni ya ke kgotmane la Ngamile Ngangisa, ke molwane wa Thembeni wa Ngamile Ngangisa tokologong le polotiking ya rona Afrika Borwa. Bobedi bona bo bapetse karolo ya bohlokwa haholo le bokajeno wa bokajeno ba ntse ba bapala makarolo ya bohlokwa. Le hoja a se a tlwetse lefatshe lena, o ne a ntse a bapala le bokajeno wa bokajeno. Bra Thembeni Skoli Ngangisa ya ba tlhokagetse batho banna we. Ke hopola bo malome Thabo Peterson, malome Thabo e la ba municipal manager ka mana ka Matšhabeng. Malome Thabo Peterson ka hopola bo motlatsi Motlohi ba ne ba mmitsa joko ka mona maka ka bo di-Westdorp ka bo Wepener e la ba majoro ka mono. Ka hopola bo ntate Tukane re le ga ba mmogo le ena mane Motheo setereke senama sa Mangaung se sa wela matla sa Motheo la ba teng le ena mono ka sebetsa le ena mono bo ntate.

bo bra tape mawe ne le botepe le ba mamelang ka dula ntse ba mamela ka ba hopola ona fa mo a ye mo le mo ntsebe e be ha tla ka maano a hlamatsehang dintho di kena matshebetsong di a matha ya ne bra tembi hot money ha mo ya ha o pomele ka khotso go tlile o tla patwa a baking ina a pelong a beke ina e tlang ka maqebelo ka mona ma ka botshabelo tshabelo section L e nna ne ke le ka mona ka A section ha o fanya le dipili mono dula mono bra tembeni ngangisa ha o ka botsa fela ha o fanya le dipili mono ba motse ba utumme a holo atumme a holo mono bo pra lobe magodmane a bileng tlhwatlhwa gagolo politiking mono obra fikileng balula dilemong tseno ba sa tlhage gola mo leng teng ke mo ke leng teng bona morwati wa tshebeletso ya lesedi e re a o le tsenama ke gatele pele go na le pele ke e ratang yena o tsamaisa e bapale a o tsamaisa e bapale yena o tsamaisa e bapale next Mosmohali Mapula Molinting, Kimokilinting Nagitsebi Mata Radio, Radio, Ibi Radio.

0: no toga bi keton no toga mata forget me not kile bitola albamo ya selemo sa 2000 forget me not at pepe ranya le seri shata le seri etsela papa le seri tika ho tinga mollelwa kire o bana ke netso. I am Shataka Radio. You are Taka Kotolo Hoplo Fontaine, Ibimog Lenting. Ibonating Pilung, Africa Bora. Ere Hai Duma. Udumotin Utohale Haute. Utohale Northwest. Western Cape Utohal. Eastern Cape Baduetsalam. Bari Kehalifuali City. But I've been a twatwarita. All right, Jabo. Yane, what's up, Asena? Kiseo ilungori mine eba sona. Tsatsing lemonade, tsatsing la sontaha re hlopa tsohlem bakeng sa letsatsi la mantaha ke sonta sa uqetela hey wa elelota beo ke sa uqetela ma ke sa uqetela ma sa khodina ma ke udimo me ho le tsena ma ke na ko ya hore ke fetela ka kotlo wa hore tafa guy saha lutlo re di tsama tsama jo nga tseno tsa wa khona e ile ngore e thagohile ma ka mane kana henga ya Morocco the top guy.
1: Ke a leboa he le tlhogonono tsholo momamedi wa lesedi jalo ka ke boletse gore re tla nne re tlhahe mo na le mane bakeng sa gore re ne re utsebise papadinyana ya bobedi ya WAFCON Morocco 2026 e ntseng e tswela pele he ka mane ka motsemogolo Rabat gana teng Rabat Olympic Stadium e le papadi ya pakeng sa naga ya Algeria mmogo le naga ya Senegal. Re botsebise momamedi gore re ka re longena pele papadi taba di se di fetoile ke one naga ya Algeria ke noto he na ya Senegal ibile le tlhono notsholo a rene letsa dithapo tsene hemme re fuwa metsotso e meraro pele re ka phethela ka rolo ya pila papadi hobane re segedutse hantle o yane e mashome a mane a metsi mehlano e ba letsweng ka rolo ya pila papadi jwa ofisiri ya mona papadi hemme e leng Eunice Akitoye ho tswa ka mane ka Nigeria o sa tswa phamisa tlapala ha e ho bontsha hore ke metsotso e meraro fela hemme e tla ngwe kenywa ka hodimo yeno e mashome a mane a metso e mehlano ya karolo ya pele e re mamedi ko neletsa gore na go ile na e tsalang ga re santsane re nyametse re ko tsebisa gore sebapadi sa naga ya Senegal e leng Nguina Ndiaye o ile a bontshwa ka rete tshetlha ka morago gore hemme a tla bapale sebapadi sane sa naga ya Algeria e leng Ines Belumu Amapal Hambi ya ba he ba bapadi sa pele se ileng a sa bontshwa ka rete tshetlha sana ina ya Senegal itse ha metsotso ile e mashome a mararo a metsemedi karolo nyina pila papadi yentseng etswela pele ri ile ra bona he momedi Algeria ifumana tao kapa ifumana free kick ka ntle ho di 18 mane ya ba barela o se thiba thibane sana ina ya Senegal ile nyena a qualify empa bila sebetsa qualify re a tla sireletse bolo yeno ya ba hena ya Algeria ila fumana hukuya bona ya bobedi mo tsotsonga mashome mane a metsemedi he momedi di bapalitsana ha ena ya Senegal ba ile ba rokela ba ile ba hlole hore ba tle ba tsepamise maikutlo papadinga ya ba he ba etsa phoso mo ba ile ba etsa phoso ka rolo nge kotsi mo ba ile ba di bapalitsana ha ya Algeria ka mane ka radio 18 ya ba he ya tsamaisa papadi ile mo fumatsana kona makalima o buisana le a disitsenga VAR ile ngale Tshia Viana ho tswa ka mane ka Eswatini ba shebisana ya ba he ba fitlela tumelano ya hore bolo eno ka mogeneng ile ka teng ene le monyetleng wa bapalitsana tsa Algeria me ya ba he Algeria ifumana penele he momamedi ka bahlaswa bono bana ya Senegal penele yana ya Algeria ile ya rawa ke mo kapteni Marine Edifaye itse ha ira he momamedi ha ka tsila tsila mo kapteni wana ena ya Algeria ya ba he o hlaba ntla ya pele ya naha ya Algeria ke ka hona kireng ke one naha ya Algeria he e ke noto naha ya Senegal ho so setse fela metsotswana pele re dula ho yane e meraro e ke bontsitse ngore ne ofisiri ya bona papadi he mamedi we ile a lahlela ka hodimo bakeng sa hore e tle be yona e tle re hang fela ka moramono re tle re gefutsong e le one Algeria he e le noto naha ya Senegal mme ke itse papadi na mamedi hopola re ke papadi ya bobedi ho tsona tsena tsa WAFCON Morocco 2026 empa he ke papadi ya group A ke papadi ya group A ho so setse fela he metsotswana ke se ke shebile nako ya ka tla re ha ile tsa fela a khona makadima re tabe re sentse re qete he ka karolo ena ya pele papadi re tle re boele he momamedi re kopane karolong yane ya bobedi ya papadi jalo ka o tsho jalo fela he mne a iletsa hang letsa khatola bobedi a khona makadima e nete fatsang gore karolo ya pele papadi ya fela me he re ya gefutsonga ele one na ya Algeria ele noto he na ya Senegal re bona rona ibe karolo ya bobedi ya papadi e tla tsa majwang he momamedi papadi yena group A ele papadi ya pakentsana ya Algeria le na ha ena ya Senegal ke wa fona Morocco 2026 so ni ke le boa ke se ke tlia tena le momamedi hamfela hemne ka mora hora yane ya brobedi
0: wa tsaba ke qetetse u bitswa hlone ke ntate waka le mme waka ke bona ba mpitsa hlone ke le boa ya re ya wa tsaba ka nako ngo sebetsa radio ke ntwe ngwe ka ofela mo tsa mantleng ke ka ka ya bona le mpitsa le hlonolo ke a tsaba bona le mpitsa le hlonolo e jwale batho ba ne ba mpitsa hlone wa bona ntate wa ka ne ga ke mo kwatisitse he o na mpitsa hlone mo le ntenga ke mo ke le nteng ke bile ke tsoga ke utlwa a mpitsa le hlonolo Ismail Botsi a tsoga ke utlwa a mpitsa le hlonolo dora ke mo kwatisitse na mpitsa le hlonolo ke a tseba mo le ntenga ke mo ke le nteng wa nomoro a tsiwa a tsabele tsone seri na kwele ka re motinyane ya o rena lo ena bentse re le ka go lo ya lena lena neo lo tena le mahloko begin seleko home at last mo lenteng ke mo gilente tsitlalela o mamela le saidi o bane le tla o tsama lo taka na go tsohle

Mamele motle wa tshebeletso ya lesedi dumela o dumediswa ke nna matsuho mahlo ko nana o ke la haola ditswere tshebeletso nyana ya lesedi ke le qala mona le wena re ya ho renya le shome me ya ke rata ho ka ba suta pela se ya le moya sa hao ho bana minona ke mantletse tletse ditaba ditentsa bohlokwa tse ke tlotla ke di arolelana le wena nanong lena la hao la ditswere re be re utlwe ho rena ebetsa tsinla maobane workshop ya Lekma itsa matsamaile jwang ke tlo buisana le mohlomphei nyama eo e leng modula stulo wa mokgatlo wa Lekma a ka gafe ditaba ka botlalo gore na ebe dintlha ditsamaile jwang tsatsing la maobane dula le nna motho e motle o se ka ba suta mmino jolo ka ke tlhalosa ona ke mantletse tletse. Ee, ke nnete lena le ya ikgetha gobane le tla go wena sonta se seng le se seng ka nako ena go fitlhela go renya lesome re mametse ditlhopha tsa kwano lapeng esita le tsa moseo mawate la ka jeno mo mamedi e motle le kekela tsa majolo ka tlwaelo lebaka le leng ke gobane dipapadi tsa mogope wa WAFCON tsa basadi di qadile ha e le go bua nnete wena mo mamedi e motle mo na le mane re tla nne re kopane le mosebetsi mmogo le nna ya tla nna re fe dintlhakgolo tsa dipapadi gorena papadi eo a leng go yona motsotsong wa jwale e ntse e bapabapana jwang wena dula le nna tlhe motho yo motle o se ka ba suta o se ka fela pelo mmino ke itse ke mantletsetletse mme go aka ke o lenyaya le kolobe ke tle ko ofetse e tswang pele ka nako tsotlhe qau majwana ke lebitso la pina e kapilweng ke Dr. Joshua Pudumo Mohapelwa re etellwa pele mona ke setlhopha sa Serumula Performing Art Academy.

0: kana go engwe o ka ba wa tsho wena mo mamedi mo tle wa re ine ka bontate Christian Thanduxolo Ngqobe nkabe ba phila ba ke ba tlo utlwa hore na ba sietse bana ba bona eng le patelong lena la choral music ha ke mono re ke kopane jwalo le mosebetsi mmoho le nna Thabiso Mafrika tough guy
1: Stixy
0: dire
1: a ke buye khutsana ho ya jwa
0: mo sabotsa ngwana mmentse ke ya maotwa ntsa fapa fapana le menwa ntsa feletse
1: no ke a bona re nete o feletse
0: ya umpolo a so mpolo ha ke ga
1: se go be ile le ihlo ka bona ka ra so just feletse
0: Algeria le Senegal ke tsona tse ba palang ke a dumela papa dintsena tsa Wafcon a go re fe rona ntse ditse matsama jwa
1: o fela o ne pile teng he so ho ja lo mo mamedi ke ona he papa di ntse nyetsa la pele yana ha ya Algeria le Senegal Hopola re ha re ya gefutsong re ile gefutsong e le 1 na ha ya Algeria e le noto na ha ya Senegal me he karolo nyina ya bobedi ya papadi e setsa me ile metsotso e mashome a mabedi a metso e medi entse e le 1 na ha ya Algeria ke noto he mo mamedi Senegal hopola re ntla yana ya Algeria e kene e le thao ya penele e le nya tlhajwa ke mo captain wana ena ya Algeria he me karolo eno ya pila papadi e le nyena Marina ke ena ya ile nga hlabantla yana ya Algeria Me hana jwa le mamedi re bona se papadisana ya Senegal e le nyena Babu Mareme a bontsho ka re tsetsa me ke papadisa bobedi sana ya Senegal ya bontsho ka re tsetsa ka mora re se papadisa bona sa pele ka re lo nyane ya pila papadi hembe atle a bontshe ka re tsetsa me ya nga bontsho ka re tsetsa ene le Adam Sane ka mogo heta ba dileng ka tenga ka re lo nyane bobedi ya papadi ya mamedi nka o tsebisa re na ya Senegal yenze pheto tsepedi mo bantsitseng fola e kokra ba boela ba ntsandiae ya ba her bona ho kena sek benita moholena tol pene ke ba paditse pedi tse keneng na ena ya Senegal atina ya Algeria ha iso ka ba yetsa dipetoo di ba padiki tsona tsane tse re qetileng ka re lo yane ya pele ya papadi he mo mamedi ka bona hopola re na ena ya Senegal e hla ka mona he ka le batweng la wafu e leng ka mona ka West Africa ha na ena ya Algeria bona he me ba hla ha ka mane ka unafa me e ka mane he ka unafa ke ka mona ka North America kata sa le batwa lane la UEFA UEFA ke Arab Nations ke mona ena ya Algeria e hlantenga fela mamedi a so sheba fumana re na ena ya Algeria dipalopalo ngatsa papadi ya bolo le fatse mona hembe ba dutsi maemong a mashome a supile nga metso emene ba dutsi number 74 ke na ha ya Algeria ka tla korile leng ha o sheba na ena ya Senegal o fumana re na ya Senegal yona i dutsi mna ma emong a mashome a supile nga metso robong dipalopalo ngatsa papadi ya bolo le fatse mona ho basadi mena ena ya Senegal e se ile ya ba le kabelo ka magetlo a mararo dipapadi tsena tsa Afcon me kgetlo la pele bile ka lemong sa 2012 lemong sa 2022 le lemong sa 2024 na ena ya Senegal ile gona re e fitlha papading tsa mantshano e leng tsane tsa di-quarter final ha re sheba he momamedi naheng ya Algeria gore na ebe Algeria bona papading tsena tsa Afcon heme ba ile ba sebetsa taba tsa bona jwang ke ne ke le ka o sheba ba ne ba re ba hlasela he momamedi ba ne ba re ba hlasela ka mane Algeria Algeria he papading tsa Afcon ba se ba fitlhe ka magetlo a supileng me kgetlo la pele bile ka lemong sa 2004 ke kgetlo la pele ha ba ne ba fitlha papading tsa Afcon mo ba ileng ba

0: khutlela wena
1: ngwana mme ke a leboa hle ke leboa mena hane
0: ke a leboa
1: a simohe motho motle e re nna lwana gane re tswele pele ka lena le ratwang le nana la mmino wa ditswe re tshebeletsong e ratwang rooted ke le picho la moketjana o kgethang ke be jwalo mmamedi wa tlhophatse pedi vets choir mole diduza serenade mokito ono o tla tshwarwa ka lapele kgweding ya phato ka mona ka vets linda auditorium mokito o tla qala ka goraboraro thapama barati ba mmino provinceng yona ya haiso ya gauteng ga re yentlhe ge le o tshetsa tlhopha tsena tse pedi setlhopha sa vets choir mole setlhopha sa duduza serenade ba tlhophisitse mmino wa boemo bo qatsoileng jolo ka ga o tseba go vets tlatla ka okila bona ba na le ntho eno ntho eo ya bona eo mme ke a dumela gore lekgetlong lena ba tla re fa mmino o tswileng matsogo jolo ka ga ba tlo o kopana le setlhopha se maatla duduza serenade ba ratwa ba tshietswa ka gotlhegotlhe mme ba etsa go kgethang ka pina ga batho ba na le rona jolo ka batshehetsi ba re fa tse tlhaboseyang ka nako tsotlhe dipina kgetlong le ke a ipotsa gorena ba tlabe ba re tshwaretseng rooted vets choir duduza serenade ka lapele kgweding ya phato 1 August vets linda auditorium ka goraboraro re a qala se ka ba fitlha ka goraboraro o tlo fetwa fitlha ka gorabobedi o tlo tsebe o iketla o fumane setulo ntho tsa o ditlhake di bonagale wena ngwaneso ke na le wena go lena le e ratwa lenano ke la ditswere tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM re ke ditlhophe ke di beye gantle ka manane gobane moo ke habileng teng ke o kopana le modula setulo wa mokgatlho wa LECMA mohlomphei nyama ke ene ke tlo o buisana le ena

0: Tlasa botsamaisi ba James Varick Ama, sehlopha ke Harmonious Chorus, boqapi ba pina ena, How Excellent, ke ba JM Stillman, ke ena qapileng pina ena e monate, How Excellent. Ke a tshepa ntse o natefetswe momamedi wa tshebeletso wa lesedi, hohle moo ka tswang o mametse ena tshebeletso o le hona teng. Metsotso e 20 le metso e mmedi, pele ho hora ya borobong. Ntumelle pele ke buisana jwalo le mohlomphehi Nyama, ke tshware Gauta ka letsoho ke a kgutla.
1: Wa tseba ha le re sa le banyane ne ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re ntshwarele. E monyena a re
2: ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se aba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Dumela naledi, ke na le kwetelele ke sa o bone.
4: Dumela lerato, a ko mpontshe hlompho, se ke le Queen Naledi jwale.
3: Ah, ebo, ho tloha neng o le Queen?
4: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
3: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
4: Ho bonolo motswalle, etela lekala la bona le haufinyana kapa o tobetse royalfinance.co.za.
3: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le Queen lerato.
5: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
0: Wena wa lahleha o mametse lenano la ditswere tshebeletsong ya Lesedi FM. Hopola mamedi motle ka di 3 le di 4 tsa October 2026. Nonyana di tlabe di dula batho province ya Free State ho kopane dihlopha tse teng ka harona ya Afrika Borwa di tlo qutisana lehlokwa tlhodisanong tsa Lengau Choral Music Association. Maobane e ne e le workshop ya tlhodisano yeno ya LECMA 2026. Ke buisana jwalo le modula stulo chairperson ya LECMA mohlomphehi Nyama. Ntate Nyama dumela tlhe gabaneso.
6: Ntate Mahloko bamamedi ba lesedi re a dumedisa ke le LECMA tlhe ntate wa ka.
0: O phetse hantle ke a dumela.
6: Ka ngwaga o re phetse ntate Mahloko re ka tseba lona.
0: Ee, o ntse a phamisitse letsoho maoto a ntse a fapafapana le meno a ntse a feleletse.
6: Ee, ntate Mahloko.
0: Ntate Nyama maobane ne le workshop ya LECMA ke rata fela ho tseba le ho tlhokomedisa momamedi ya fetilweng ya sa kang a ba le monyetla wa hore a tle workshopong tsatsi la ho kwalla dihlopha tse tlo qutisana lehlokwa tlhodisanong le se le kwetswe.
6: Ke lebohela sebaka ntate Mahloko. Ntate Mahloko, letsatsi ha le so ka le kwalwa le tlo tla le extendwa ke komiti ya province, mme information e tla tswa ka mongwe dipharaphara wa LECMA haufinyana pele beke ena fela. Information e tla tswa o tsebisa ditlhopha gore di extendetse o tlwa neneng go fitlhela neneng.
0: Ditlhopha tse ipona ditseng maobane na e ne le tsa province ya Free State fela kapa re bile le ditlhopha tse tswang diprovinceng tse ding?
6: Ke a le bona ntate Mahloko, wa tseba ka mohau re bile le ditlhopha tse tswang di-provinceng tse ka ba nne. Ka nnete ho bile hotle haholo maobane. Re ile ra bona dihlopha tse kareng tsane tsa Nelson Mandela Walter Sisulu ka mane ka ho la Eastern Cape. Ka nnete ba tla di-campus tseo di le nne. Re bone ho theoha dihlopha tse ding di-provinceng tse ding tse kareng tsena tsa bo Northwest, tsena tse kareng tsa bo Gauteng. Ka nnete re la bona dihlopha tse ding di-provinceng tse di kokota ofising ya mongodi ke bo KZN, haholoholo tsena tsa dikolo tse phahameng. Ka nnete province tse ding Ntate Mahloko di bonahala ka nnete di na le thahasello ya ho katla, empa di ne di le teng. Re ka re mohlomong di-province tse ka ba nne ba ne ba le teng. Ka nnete ba hlile ba fotuile, ba bonahala ho tla thaba le ho keteka le rona boithobisong ba rona ba maobane ba LECMA.
0: Ntate Nyama, mohlomong ha ke dutse fatshe ke le moahi wa province ya Free State, nka botsa potso ena. Ke dihlopha tse kae tseo wena o di hlokometseng jwalo ka modula stulo wa province tsa province ya Free State tse bileng teng maobane? E bang le teng di le ka tlase ho palo eo o neng o lebeletse, ke eng seo se etsang jwalo ka modula stulo mmoho le komiti ya hao ho kgothaletsa dihlopha ho iponahatsa tlhodisanong ya selemo se?
6: Ntate Mahloko, ke a leboha hle. Bonnete ke kgwao e kgolo, ke tlamehile ke shota ba ena ntate Mahloko. Ke kgwao e kgolo hobane ho ile ha bonahala bongata ba dihlopha tse ne di tlile boithorisong e ne le dihlopha tsene di tswa di province ntse ka ntle ke batla ke re ntate matloko ha o ka thola wa sheba ha e ka ba gene rena le dihlopha tse le shumele metswe ka botse mashume a mane boholo ba tsona ene le tsetswang ka ntle ke nnete re lana ga bona dihlopha tse ka reng bo the great UT ne le teng motheo ne le teng le tse ding tse ka bang ke sa di bitsa mara di ne di le teng empa di ne di sengata jwalo ka tsetswang ka ntle mme go eletso e re lakatsang ho yetsa re le mogatlo wa Lake Makiore re ya kopa hle re ya kopa ka boikokobetso bo boholo re tlo tla re tsamaya re le kao ya mona ka diho di district re le kao bona hore na ebe dihlopha di kae dihlopha di engodisa na re tlo le kao tsamaya le mona PR o ya rona mongodi wa rona le motlatsi wa mongodi le motlatsi wa modulasetulo re na le leano le ntse re lotha pele re fitla go kgwedi ya October ntate mahloko go leka go tšhakela dihlopha re rutlwe gore na e ka ba bothata bokae re ntano o lokisa bane re tlameya re gopole gore Lekmat Association ya dihlopha tsa mmino tsa Free State mme priority e golo e dutse godima dihlopha tsa Free State ke nnete ga re gesolole ba bang empa tabatabelo ya pelo tsa rona re Lekma ko bona ka nnete dihlopha mmino wa dihlopha tsa Free State le ona o phagamang ka tsela e ikgethileng tate mahloko
0: go tlhakile wena gabane yeso jelo ka o tlhalosa gore mosebetsi o sa le mogolo mme ke dumela gore nako e sesetse lenyane bakeng sa gore re ka ikitlaetsa ge le komiti ya Lekma ge tswela dihlopha ke nagana ke ntho e ne tlamehile be re qadile kwana kgweding tsa bo March motlhomong ka tsela efeng ya go etsa moketšana o o memang dihlopha re tlo o bina re tle re tlhokomele ka nako eo gore go na le bothata
6: ke nnete ntate mahloko processe ya re ne re tswa conferenceng ya rona ya Lekma le mong sona sona sena processe eo komiti ya province e ne e le godima yona ke processe ena ya go tlhokomela gore di-district committees di a lontshuwa mme dihlopha gagologolo tsane tsa dikolong tate mahloko tla gopola gore mogatlho wa Lekma wa kenelela le mona ditlhopheng tsa dikolo re ne re le processeng ena e ba e bitsang ka gore ke ya renewal ka nnete re ntse re le godima taba eno ya renewal mo ne ntse re matha teng go leka gore re ya lontšha mme process e batla e se felela jwaleng tate mahloko ka nnete ka nako ena e lekane motinyane yona re tlo petetsa haholo ntate mahloko re eleletse le go bothata ke di-finances re tlo leka go petetsa haholo re bone gore na ka nnete ga ona mofuta wa Bosberad o re ka bona le bona go atumela beside tsela ya go kgetha komiti fela ntate mahloko so komiti sa lekgetho e ne ntse le ka go kenelela e kopane le letona e kopane le government-e e kopane le other component sponsors e kopane le di-fundera ka nnete mosebetsi wa rona ka nnete bana fela ba batho ga ba go baleng ntate mahloko e sale gore re bilele meeting ka gona gapedi kapa gagago kgweding ye nngwe lengwe re le ka go tsepama gore ka nnete aspect ya 2026 yona e be teng le gore Lekma eme ka nnete in all the district ntate mahloko wa ka mahloko le bamamadi ba lesedi
0: gabane eso ga re phethela puisano ya ka ke a tshepa gore botshehetsi bona boteng batshehetsi ba teng bakeng sa tlhodisano e bang ba le siko buang basotho beso batho ba teng mme ke batla go beta ba ena ka tlhogong ya gago ge na le se bitswang ka gore ke lengau people's society o e beye ka tlhogong gobane batho bana ba teng ba etsa dimaaka ka gara lefatshe le o re phelang go lona mme ke nagana gore ke nako ya gore le rona jalo ka lengau choral music association re ke re imataganye le batho ge tlise diphetho ka ra choral music ka ra province ya Free State
6: ntatemahloko retlaebeya tlhong tabeng eo wa tseba ka nnete gona re le komiti ya Lekma re labalabela go sebetsa le mang kapo mang a nang le interest bakeng sa go phamisa mmino wa rona wa dinoto ka ra province e mong le mong a nang le tsela eo a ka phaišang mosotho bojalo diphaiso tsotlhe ra di amogela ge tla e beya tlhong mme re tla e naka ntate mahloko
0: gabane so ke le buile menagane tlha ke lelakaletsa katlao le matlhono le ditlhophisong tsa tlhodisano tsa selemo sena sa 2026 mme ke tlabe ke na le lona ka gotlhe-gotlhe le o fa momamedi lesedi le e feleletseng la gore na ditlhophiso di ntse di tsamatsamaya jwang ke le boa menagane gabane so
6: re a leboa ntemaloodimotlhoba lesedi fm
0: ke modula stulo mohlomphe nyama ke yena yo ke neng ke buisana le yena ka ditlhophiso tsa tlhodisano ya LECMA 2026 maobane ne le workshop mo mamedi sohla o se utlwile gore boholo ba ditlhopha tse neng di le teng ke ditlhopha tse tswang di-provinceng tse ding potso ya sala gore na tsa province ya Freistata di kae ditlhopha di kae bana beso le go kae le sa kgathe tema le lona tlhodisanong tsa selemo se o ele a ke le duleng majwana boingodiso ya boseo ka bokwalwa ga re ingodiseng ge lo tlhodisanang le tlhopha tse ding re se ke be ra ikwekwetla ge na le bokgoni eno taba yona nkeke ka epata province ya Freistata na le bokgoni tlhopha di teng e re motsotsong wa jwale ke kopane le mosebetsi mmogo le nna gape Thabiso Maferika ke na le pina kwano ke batla eletsa fela ke re pele ke letsa pina ena ke kopane le tough guy re ke re utlwe rona di ntse di tsamaya jwang ditaba pakeng tsa naga ya Senegal mmogo le Algeria tough guy
7: ebile ke ne ke re opšhatle pina eno so jwa bano so setse fela motsotso ke ya gwala re tla fua e meraro isa o emene e tle re ka morapin eno ge o tlotlo go nna ge se re akaretsa papadi ka go fela ga yona
0: ga o kgang gabane yesu ke tla fela ke etse jwalo mamele motle re keng ke late setlhopha provinceng ya KwaZulu-Natal ke lata setlhopha sa east coast choristers botsamaisinga ba motlhomphei cibane mona ba re fa boqapi ba JF Hayden go tswa bukeng ya the seasons God of Light.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Masuku. Polisi sedi.

Oh, cool, you went there, who's any good?

Jwale ke bitsa le godimo la boraro. A ke bitsa modimo o phahameng. Ke bitsa modimo o sa fetuheng, o sa fetuhele mbatho. Ke na mohole manyolo i busumbona. Au botsia re le bosiu a dutsing a re ho yena. Uya halalela, uya halalela, uya halalela, uya halalela. Jehova wa magotla. A ke tshotsena ke rakene ka rantlo ya ha wa kene mo sebetsing. A kene le yotong le leng holona. Re a mo mema busumbona. Ha ibe den tere tlo ikopa o Jehova busumbona bo gheteileng. Ha ibe den tere tlo tla re lela pela fa hlao sa Jehova. Re tlollela tshoseletso ya le hodimo. Oba mea ya rona e gathetse. Nama ya rona e gathetse. Dipelo tsa rona di robeile. Mea ya rona e robeile. Re tlo hloka hore le hodimo bosumbona. Ka bolona le tle le theohe. Le theohela dinthong tse re sa kgoneng ho ka di lokisa. Re tlo kopa boraro bo tironeng. Ebe bona bo theohang bosumbona. Ka molomo wa tshebeletso ya lesedi. O tlo tiise mea e fokolang. O tlo tiise pelo tse robehileng. O tlo tsoseletse mea e swabileng. Re tlo re modimo. Re alla bosumbona. Empa re batlo phumula meokgo ke batho. Ha re batlo phumula meokgo ke dithuso. Sotsa batho re hloka go le hodimo le kenepelo ntsa rona le matlafatse meya ye fokolang.

我不奢求。哈拉勒，哈拉勒，哈拉勒，哈拉勒，哈拉勒，伊沙拉拉勒。

0: ke modimo o a tshepagala mabiri a tshebeletso ya lesedi nela nnaneo ke la thoriso la ka lebitso ke mswake wa kgatšhela e motsho moratuwa mme ke a o dumedisatlhe ee gotlhe mo metseng tshebeletso na o le teng ntumele ke tle ke nke ditaebo tsotlhe ke tle ke di lebiso basebetsi mmogo botlhe ba ntse mosebetsi o gabane e tshebeletsong ena manane o tlha sa fetile a lesedi fm ke a leboatlhe matshogo matlhoko kanane o la ditswere o sebeditse kwete tsa mo phomola mabiri lena lenane o ka jeno ke le o tlisetsang thabo le o tlisetsang nyakallo mme leo ge tlotla re kopa modimo gore a re tsoseletse a re fe maatla a re fe kgotso a re fe mogau mme ke rata gore gotlhe mo o leng teng tlhe o tlho o amogele tsoseletso ya gago o mosebetsing o lapeng o leetong modimo wa ba sa o tlhonolofatsa a o etsa gantle pina ke monate ya golo omega kunowa re galalela a give don't know of notes bala feta ba re bophelo ke wena ke tla nne ke potongwa leso thabise mo aforika ee ga ntse ke tsamaya ka leeto ka jone empa re ke tle ka mona ke gobutle
1: ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jeno ke hopola letsatsi le o leng wa pele wa ka lona moo ke ya o beya ka gara diatla tsaka mme ka tlelwa ke monagano o reng ha ke sobe malalalaotswe ka sena empa
2: ha o pale ya seAforika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 go e utlwa kaofela ga yona ka African time reka Castle Milk Stout ka jeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene go website ya rona South Africa be sharp ha se a ba dilemo tse ka tlase go tse 18
3: magabane a ne ka ubere dintlha tse sa lebaleheng Magabane a ikgethang a Mzanzi natefelwa ke nalane ya papadi ya bolo ka dipapadi tse hlwatlhwa tse fetileng tsa PSL nka leeto ka o ikgopotsa tse fetileng ka metsotso e ikgethang ya papadi ya bolo ya Afrika Borwa ka mokabelo o mong le o mong go tloa metsotsong ya 30 ka morago ra leshome bosiu SABC 2 o itlisetswa ka motlotlo ke SABC Sport
4: ditaso masatsi a maria a magutshwanyane mme seo se bolela gore gangata le tsamaya lefifing ga e ba baganni ba sa kgone go le bona maphelo a lona a ba kotsing aparang diaparo tse mebala e kganyang kapa tse e bonagatsang kganya eketsa ka methalo e e bonagatsang kganya mekotleng ya lona ya sekolo mme le sebedise toche ga le tsamaya bosiu ga go kgonega tsamayang le setlhopha go bonagala ga sekgetho fela ke tshireletso ya gago Bona hala mme o boloke bophelo ba hao mariheng ana. Molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang.
5: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.

amashumene metso tswana la metso meraro ka morao ra le shome gora a yena e bohlokwa ga holo na go ena ke bohlokwa holo mamedi wa tsebeletso ya lesedi bophelong ba ka le bophelong ba hao ke na go ene paitseng ena ya hore re tlo kopa mahau ho Jehova ba ke nsa tsoseletso ya hae ha ke tlo la penga jeno ke ile ka etsa thapelo metapelo ya ka ka jeno ine se thapelo e telele e ile ya ba thapelo wa tsa mamedi wa tsebeletso ya lesedi hona le hore ntate modimo wa tsedi ntho tsedi ka tsela e makatsang kana go tseding ha re tla se ya le meng kwana kwano re hlophisitse utlwa ha utlwa ka tlungo modimo wa be ya di fahlego tsa batho o di bona mahlong a semoya o bona batho ba gathetseng o bona batho ba nyahameng o bona batho ba utlwileng bohloko nne modimo wa boela go bontshe tshebeletso ya lesedi gore ke tlo sebedisa maqhubuana go fodisa batho bana ke tlo sebedisa maqhubuana go lokisa batho bana ke tlo sebedisa maqhubuana go gothatsa batho bana gore ga o tlo qalabeke ya gago e ntšha o qalabeke o matlafetse o qalabeke ya gago ka tsela e kgethileng ga e be te ntho e motshomoratuo e re e tlhokang nakong e ne re phelang go yona ke gore modimo a tla re fe thuso a tla re fe maatla a gore re sebedise maatla ana a seng a setse bakeng sa bokamoso bakeng sa ditoro tsa rona nako e re phelang go yona ona jale mamedi wa tshebeletso ya lesedi ga e sa le nako ya gore re be ntse re ingamangama re ntse re tletleba empa ke nako e nepaetseng ya gore re tle re sebedise maatla ao modimo a re fileng ona a seng a setse bonnete ba taba ke gore ka tsatsi le leng e motshomoratua nkile ka tsa maleeto itse ga ke le kaekae ka kopana le mme le mora ba jere mekotla kapa dibeke tse ngata gagolo ya ba ke ba botsa gore ba ya kae ba re abuti re ne re kopa fela ga o ka re atatametsa kaekae e tla re ga o tho re theola mono re tlaletsetsang tate ntate o tla atamela re gatlhametse itse ga batho bana ba kena ka rakoloi ka mona mme le mora ba dula tulong tsena tse ka morago ya ba ke ba botsa letswa kae ya ba babala sebaka se gole ba re re dula polaseng ya itse ga ke sheba ka mokgoo polase eo e leng gole ka teng ka botsa mme ona poso go le tloile ka nako mang a re ngwana ka ge sa le re tloa gora tse ka bantse pedi tse fetileng kapa tse tharo ga ke sheba dibeke kapa merwalo e ba nang le yona ke sheba sebaka se ba tswang go sona ke sheba dilemo tsa ngwana eno ya tsamaya le ena wa mošanyana ya ba ke bona gantle gore ka nnete le ga o ka etsagala gore be mošimanena o ne a itshetlaile ka mokotla ona wa mme empa gana maatla gana mokoka wa gore e ka nna ya ba o thusitse mmae go jaga mekotla ena o fitlha mona mothong ke hiking sport ya ba ga ke seba mošanyana eno ya motshomoratua ke bona gantle gore dilemo tsa gae ga di mo dumelele gore ka nnete o ne a ka kgona go thusa mmae go jara mejago ena ya ba ke ba le mogopolo kapa setshwantsho sa gore o ka nna wa etsagala gore leeto lena go tloa polaseng yane go tla hiking sport mona mme ona o ile a pepa mošanyana enwa ga itse ga mo pepile ya ba o tshwere dibeke tsena le ga le di boima go na le nako eo mošanyana ona sa gona o na sa tlo kgona go tsamaya gora tsena tse tharo tse mme ona a buang ka tsona ya ba ntho ena empata ba ena motshomoratua gore mosadi ono o ratla fitlhe hiking sport mona o monkile ntho tse ngata gagolo o monkile mamello o monkile lerato go monkile mokgathala go monkile botlhoko empa hiking sport teng o fitlhile le mejago ena ya gae ga ka isia tseleng o tsamaile le yona hiking sport teng o fitlhile le mora wa gae itsa ke botsa dilemo tsa mora gae ya ba mmae ore go nna bute ngwaneno o le mo ditlhano ka re nne o tsamaile le ngwanena gora tse tharo isa tse pedi isa tse tharo a re ya ngwana ka ke re ka baodi a motho wa mo fa mokotla ora o jarise a re ena oa jagajaga wa tseba o na nthusa-thusa fela wa mmona ore o sa le monyane gagolo ka utlwisisa gantle gore mmeno o le mpa fela batla o patataba ompa ba batla o sireletsa ngwanenwa hai mosadi ena o jege mekotla ena a jaga le ngwane enwa mamadi wa tshebeletso ya lesedi modimo ntse a tlo o jaga le lemong sena modimo ntse a tlo o jaga le lemong sena hiking sport ke mo o yang teng modimo ntse a tlo o pepa le ga o tlelwa ke mokgathala legodimo le ntse le tlo theoa le theoela wena

la sebele tsole sedi mashomedi bo tsala metso robong ka bara ra le shome thoriso ke lena le tsebele tsokela sedi la ka le bitso ke mswa ka tsala ntumela hleketla ke u bitse metso nyene tsena o tlokene ka ro le tsale na o bona sentse manyalo ya sa thewile bo la fuduwa manyalo ya sa thewile a fuduwa ke batla batho ba reng ke batla mamedi wa tsebele tsole sedi a reng e motsho moratuwa ke batla o jarwa ke modimo ke batla modimo wa tlanja ga le monsela pele ke tswalla pele ka le etolena a go ntsha 0860303084 modimo thola tsoselo tso ya ha bo pelo mba hao modimo wa matlafatsa bakeng sa beke ntsha modimo o fa moya o motsha modimo o fa pelo e ntsha ka ba ka opola sefela se reng o ntsha pelo ya lejwe a kenya pelo ya moya a o Jesu wa makatsa.

was gut, gut, gut.

0: mohlomongwe motho moratuwa sena se fela a sene se binwa ke mmenwa mamedi wa bona ha uno ka bona tetabena ha se pali fela ke ile nka ingola mohlomongwe ba ke sala naneo ke nthwe ke kopaneng le yona tate cable mmotsi sa tswaletsa re ya motho moratuwa ntho o buang ka yona ke ibone a se ke tsamaile sebakanyana le mmeno le morawa hae jale mo shanyana eno o tshwere phone o ntse a bapala game phone nge mai a moetseditseng yona jale hona le mo mosadi eno a reng ho mo shanyana eno a go tlise phone eno kwano ke shebe rena bedria teng e mejwang jale mo shanyana eno o le ka ho hana hore mama ke kentse ke bapala jale mma yori a go tlise phone ena ga ke hane ha o bapala fela ke batla o bona bedri hore na e se ile kae mo shanyana eno o le ka ho hana o fihlela mmae a tshamola founu itse ha qeta o tshamola founu ke ntse ke ganna ya ba ore o moshanyana eno wa bona jwale sheba hona jwale ore founu eno a e setse ka batse pedi fela e fleta moshanyana eno ha utlwe taba ya ore founu e flete o boela a re ho mmae gape mama e re ke bapale jale mmae ore ho yena founu ena e sele flat ya holo e setse ka batse pedi ngwanaka jale bothata ko ore mo gele o theowa teng ge tlo tlameya re founeleng tatao re mo jetse a re kgatlhametse jale ga nka o fa founu ena wa tswela pele o bapala ka yona bedri ena e tlo fela founu e tlo tima mme jale ha founu e se e timme re ke ke ra kgona go fumana ntatao ba ngwanaka ke se ke kgathetse gaholo go tloa mo o nna le wena re tswang teng go fitlha hiking spot mo ntateno a re nkileng ta ke maatla o ne ke na le ona a ke kgole gore ke tla ba le maatla a mang gape goba ga ke theowa mo ntate wa le go lata teng go santsane go le sebaka mo o reyang teng jale ntho e tla re thusa kore re baballe bedri ena re baballe diba tsena tse setseng tse pedi gore re tla re founele ntatao a tlo re atamela a tlo re kokisa gobane mojaro o ko o jereng ga ke sana maatla a o re nka o jara ore ba efese kgaola botshelela temana ke lesome etelong bana beso ya moreneng le matleng a hae a sa setweng ke letho e kopa go epheta mamedi wa tshebeletso wa lesedi ba efese ore etelong bana beso etelong bana beso ya moreneng le matleng a hae a sa setweng ke letho etelong bana beso morutile kate etelong ngwaneso etelong ngwaneso etelong ngwaneso o re mmeno wa mosemone ena o re hela wena monna bona re ntse re tla fitlha lapeng ge e tšhatšhe founi tla ra qeta o e tšhatšha re e fa maatla re e fa mollo ke tla o neya o bapale dipapadi tsena kapa di-game tse empa jale bedri ena e se setse ngwanaka ke o rata gagolo moraka ke a o rata ka mmeno ona re ke a o rata ngwanaka o le gakwe la pelo ya ka o na le dipela kgwedi empa jale maemo a re tobane le ona gona jale mošana a sa batla gore ke o fe founu yona nno bapale ka yo a se a batla re ba ba le bedri ena e setse wane tla re fitla mo rlo theo wa teng mo ntate a re tla re theola re tle re kgone go letsetsa ntate a o a tla re atame amadi wa tshebeletso ya lesedi tshebeletso ene e tla go wena ka jeno re matlana a sa setse go wena e se ka o ka a baballa bakeng sa toro ya gago matlana a sa setse ngwaneso e se ka o ka a baballa bakeng sa mogau e se ka o ka baballa matlana a sa setse bakeng sa bokamoso ba gago ee ke nnete o batla o bapala ee ke nnete o batla o thaba o batla o nyakalla mpa nako e se re phela go yona ona jwale a e sa le nako ya go phela ka papadi a e sa le nako o phela go kgatlhisa batho ke nako e batlang re baballe sena se sa setse ore qetellong bana beso re tle re tile ngwana modimo a sa sitweng ke letho itselemong sena kgweding sena tse setseng tlollela legodimong ore legodimo le tle le re jare matleng ana a rona a setseng fe ke re fumantshwe mogao mamero ya tshebeletso ya lesedi e re nakong ena ya jwale ke itse re tlo tsamaisana le lotelela mmogo le ngwane eso ke tough guy ntumelela tlhena kwa go rona a dutse mona e botshoboratuya ke tla ke fetele go yena tough guy
1: ke a lebohe Mzwakhe Kachela momamedi wa lesedi e re ke boele ge ke tla ko dumedise jalo ka lemon he re ntse re roleletsa dintlhagolo tsa papadi tsena tsa WAFCON Morocco 2026 mme ge papadi ena ya pele ge bomamedi e ya kgefutsong tsena e le gore naga ya Morocco se itlhomme pele karolong ya pele papadi ge Morocco e tlhabile ntlha tse tharo ke 3 Morocco ke noto ge naga ya Kenya dintlha tsa naga ya Morocco ge momamedi motsotsong wa lesome le metsherebong re ile ra bona Sakina Ozarawi e ba yena ya tlhaba ntlha ya pele ya naga ya Morocco go tlwa mona metsotsong ye masome mabedi a metserobedi karolong ena e felang ya pela papadi ra bona Atik Meriama a tlhaba ntlha bobedi ya naga ya Morocco ya ba ge ntlha ya boraro ya naga ya Morocco e kena gantle ga metsotso e le e masome a mararo a motsho le mongwe e tlhajwa ke yena Rairi ke Iptisa ke yena ge ya tlhabile ntlha boraro Iptisa nageng ena ya Morocco mme o fitlha jalo ge momamedi ga ona naga e ileng ya etsa phetogo ebile ga ona sebapadi se ileng a sa bontshwa ka re te setlha kapa ka re te gobedi fela re kgefutsweng e le gore naga ya Morocco ba ile ba fumana huku tse nne karolong ena e felang ya pele ya papadi e le gore naga ya Kenya e na fela le huku e le nngwe ke ka mokgo ge taba di tsamaileng ka teng ge momamedi bakeng sa karolo ya pele ya papadi papading ena ya bobedi ya group A e pakeng tsa naga ya Morocco le naga ya Kenya e bapalwang Moulay Ali Hassan Stadium gantle fela ge ka gare go naga ya Morocco e re ke gotlwa ye ngwana mme Mzwakhe Kachela re tle re kopane ke ya gola ka morago mane gora ya lesome le motsho le mongwe ga re gaba metsotso e masome mabedi a metso metlhano ka morago ra ya lesome le motsho le mongwe re boele re tlae gape metsotsong ya lesome pele go ora ya lesome le metso mmedi ke tseo wa moreneng
2: molaetsa wa kgothatso lenaneong la thoriso ka Mzwakhe Kachela e moso ratu
3: kgotso Mzwakhe kgotso modimo a njaga-njaga le lelapa la ka mpalamise bakgubu a nsike ka diatla ke mme Matefo Mosedi Florida Park
4: Mzwakhe Kachela ke kopantate modimo a njage a nkisa hiking sport ke feleletswe ke maatla ke kgathetse Mzwakhe ke kopa fela gore matlanda te modimo a nfitlhise hiking sport ke a o leboa Mzwakhe Kachela ke makefe ka mona ka lenisi ya south 5 to 5

0: Teko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setšhabeng, mme e ka ba teko e sethabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
1: Na o blacklistilwe kapo dikolotong? MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.

lesomele motso metsotso ka morago ra lesomele motso mamedi wa tshebeletso wa lesedi o ntse wa metsi e nanao la thoriso la ka lebitswa ke mzwakhe kgatšhela go lesedi FM matlafala tia moyenga le o tlo fumane tsoseletso ya moya wa gago kalabeke ntšha o tlo e kala ka mantswe ya reng modimo njare modimo njare mefokolong yaka modimo njare e motsho moratua ga ke le go theola menwa matheohang teng o re go nna ntate jale ke o fa bokae ebe ke a mmotsa gore letlwaetse o patala bokae a re 20 ranta ka re e lokile itse ga mpha yona ka bona a menolola sakatuku a ntsha 20 ranta e shoshobaneng itse ha e ntsha a re mpha yona ya ba ke re mme go lokile ka re 20 ranta ena ke thapelo ya ka go tswa botebong ba ka bapele go ya go wena ya ba ke re go mmenwa ka lelela matsatsi le ga ise ka jeno ka re ga o ka etsagala gore o se ka ganna kolo e leng ya gago ke re ke rapela modimo ya phelang ya nkutlwang gore moshimane eno o tla o palamisa koloi ka tsatsi ke leng le wena o tla bua mantswe ya reng go na le mošanyana ya moetsho ya molele le ka seemo a ileng a re go nna le ga ise ka jeno empa ka tsatsi le leng ke ntse ke tla palama koloi itse a ke tshwalo go ena a re ntate ke tla e palama kang koloi ke le mofutsana ya tsena ke tla epalama ka eng le monna ka sa golele tšhelete e ngata ka re mme wa ka modimo eno e re mo rapelang ditsela tsa gae ga di tshwane le tsela tsa batho megopolo ya gae ga se megopolo ya batho ga se modimo ya nka tshobotsi kapa maikutlo a batho le ga e ka dieya o emele gobane e tla re ka nako ya teng e tle e phethagale ke le ka emisa koloi ka theko pele ke ba theola ga ba ke etsa thapelo itsantse ke etsa thapelo ke la go tla ntho e reng a ko ba atametse ganyane ke kena ka polaseng ka mona o ba atametse e ba ke re letsetsa ntate mme o mo jetse gore o ntse o atamela go na le koloi e o tlisang mamadi wa tshebeletso le sedi mosadi eno ga a tswa ka tlong ga ka rapelela kolo e tlamongka e mo kenya ka ra polase empa o ile a rapelela kolo e tlamongka hiking spoto e mme spoto moo a tla letsetsa ntate a tla mo fumana teng ke nnete ka jeno o na le ntho e rapelelang empa modimo o tlo o fa ntho o sa e lebelelang ke nnete o rapelela phodiso modimo o tlo o fa bophelo o rapelela mosebetsi modimo o tlo o fa kgotso o rapelela tokologo modimo o tlo o fa nyakallo modimo ka jeno o re tshebeletsong ya lesedi ke tlo o jara go dumeletse ya kapa o sa dumeletsei ke tlo o jara o le boima o se boima ke tlo o jara o le botlhoko o se botlhoko ke tlo o jara o le mahlomoleng o se mahlomoleng

I know who I am. How far the brain gospel project about a modding woman that I run. Well, like I Nazara Abraham. Telemonamo Sinachering, I know who I am. A Kiman Chamudimala Wahomose. Hamosha with Samudimuri Pozore. It's a ragged fit of a rocket like a man. Kapageta Roman, Kapayon to Menkima. Ramadimutamo Vetso Rikialente. Hey! Le motsela tsegeleng ho tsona ba be dira sebele tswale sedi ho pula kitse meno la romo shangena na bubulu ka betrie ke tlo letse tsantate yena ma kwa isa le na kwa hore o sebedise matla ha o bakeng sa dintwa tse senang ho tswala molemo dile motsela tsa so lo ho tsona a isa le dile motso tla diphela ka lehloyo ha isa le dipedi le motso tlo diphela ka gopiso pelong ha isa le dilimo tse batlang o diphela ka bohloko bana go etelele a se dilimo tse batlang o diphile o sena gotso matla o so setse ka ona se le matla a o rulele bana ba haopela fa tlhosa Jehova le fatse dina le se hlolo le bohloko tsena dilimo tse re segelo ho tsona se hla sena segelong o sona ke se hla sa re gutlela o modimo ka dipelo qetelo bana ba sutiya matlenga modimo a sa sitingile tho e rantse tsola pele letleletse ba o ema maemo a ha ha sa udumella o go sebedise matlana setseng bakeng sa ditshebo maemo a ha ha sa udumella o re sebedise matlana setseng bakeng sa dikarohano ke na kwa rotlo re modimo ka matlanyana na setseng nthuso ba phethu ho ke batlang ho e bona modimo a ko nthuse hle ka matlana setseng ke tla ke fetwe tharollo ya lapaleso a go nthuse ka matlana setseng ke tla ke fetwe phunyeletso ya lapaleso ke tla ke fetwe monyako wa lapaleso ke tla ke fetwe khotso ya lapalaka yena na akwe ke leng ho yona ntate ha sina akwe o tlwela lapala hao yena na akwe mme ha sina akwe o siela lapala hao yena na akwe motho a motsha ha sa o inella di tetefatsing yena na akwe motho a motsha ha sa o inella botlokotsebeng ke na ko re modimo matlana setseng a ko mphe matla hape modimo a ko nja re tle Jehova ke tle ke fitle fela hiking sport mo ke dumelang teng gore ha ke fitla ke tla jarwa ke dithuso le mohau wa hao.

Ke ke ya tsang ka mo. Modimo a ga wa rise. Ho ntate modimo tso seletsa tshaba sa gaotlhe. O ja ga ntate modimo. Modimo o file matla ko bona na ho ritse bana bana o fihlela ka. A o se ba morao mo tswang teng. Ruri. Tsena ke ke tsotsa mohang. Meno itsa ke motheola sa atametsa tlokopana le ntate wa lapeng. Ya ba ke tsa tsegile etsa mmono hetse ke sina ngodi bua. Itsa ha rwa la ka ho yena. Ono tsibile modimo re ka je. O tloetsa la se. Are ne ke sana hane le ka mohlaolo mong hore. Are ntate ke umamela ke umamela mehlaile. Le monna ke ne ke sa tsebile gore ntse ke bua le wena. Fra modimo na tsebile gore ka je. Ye sa gya. Ye la thoma mo re sa mo mo monna o tle fatse. Ke mo eti ntunya ha. A o jaga modimo a o jaga. Ka re phepi thula thula thula thula mme. Ka re thula rutu. Tula go to 086 0003084 086 0003084 tate modimo ge jaga hlele mesebetsi mona ge jaga dikolong.

0: qetello mana be sutia matlengana modimo a tlo go thusana thoriso
1: thoriso
0: modimo a tla bo go ntate
1: a tla ke ja re ntate ntate go putsa le ngola Genesis 28 Jacoba modimo ha o ka njaga pa wale nna le tonle wa mpa di joka ja wa mpa di aparo ka apara Bamba mo sebetsi ga se a ita ntaka go le shume a tse umphantso.
0: Mm.
1: A bo jara cha go fitla ba fitla ga maloma ile bana. Ke le bona tate toriso.
0: Modimo ha ka mphangwane na ke tla mogotlisetsa o wena hape.
1: Ntate ha o thola e re Jacob a nka bana ba hae le bo tsadi ba hae a ba tlisa noka.
0: Mm.
1: Amen.
0: Ka tsatsi le leng. Bebele robe tsana le lenyoloi. Ya ba nyolo ile go ntlwelle are enke je ka otlwelo fihlelo lo hlonolo fa are ho ha go tsoma ka katshela modimo go hlonolo fa tseletswena tlameletse mantswe a morutino mvula ka jene mona re tshedisitswe URSSA ha re Jehova ke modimo Jehova ke modimo ke a le bua ntate beni thoriso
2: thoriso sponono
0: mme modimo a tla bo kwehle
2: Leona e kare ke a mona ha tswa ka rantlong ena hai. A no tlela le mati a jere mojaro.
0: Mm.
2: A sa mang le ngwana hai a monyane.
0: A sa tsebe re bophelo ba botlo fetwa ka jeno.
2: A sa tsebe re ta kopana le tsiponono tsileng.
0: Le gona mejaro nyeo ya hai le buima modimo ya ba wa mmona.
2: Ya ba bongimo mo romella wena tsiponono.
0: A thoriso le sedi dumela.
1: Kukatika tege.
0: Morimu atla boko mshombe.
1: Ntate modimo sa ntlono no fadiso ka taba tsa ntate ka tshela.
0: Dad.
1: Ntate mo kona ka thoko.
0: A thoriso.
3: Ntate ka tshela.
0: Le game.
3: Dad, ka mo hau le ka ntate wa ka.
0: Ka mo hau.
3: Le ha ke le matshwenyego.
0: Ei.
3: Ke lwana ntla e kgolo.
0: Ei.
3: E ke ke ka fitla bophelo.
0: Mm.
3: Ke bona kwa ke Jesu.
0: Amen.
3: Modimo a ntsaga go tsentlhen tate ka tshela mo nasenamaka ka molemo

0: Thoriso.
1: Thoriso, Popinyana.
0: Le ga mme.
1: Mme ka kolu saka. Njaga modimo o tla khotso ka go lapa leso. Njaga modimo o tla khotso ba ntla ntem Popinyana. Popinyana yo ntse le sa men Popinyana.
0: Ke a leboga. E ga mme no na re. E ga mme no na re. E ga ha tswa ka tlung ya ha yo na re. E ka re o ka rona re. O ka rona re, o na rona re, o na re. Bo ka modimo. Mo modimo re entseng. Ke ai.
2: Modimo.
0: A sinna ke mosadie.

a se poma ka ba ne a kena tsebelo tsoka le sedi jolo ka mo di mo re jara re boka mo di me ka re mo sadie no na re e ka re pelong ya ha huno tswa nthwene ring a se phelele sok e zulwini bona we.

0: chorizo. Mosake. Hona le dipaki tse di mametseng gore lesedi FM letsa mosebetsi ka moya wa motho. Jwale mona o kene dieteng tsaka. O nketsetsa gore ke eme ka maoto a ke tsebe. Thoriso jo fa Modimo a re pepe. Bana beso tia moreni le matleng a ya sa setseng ke leto.
1: Thoriso Mosake. Mina thoko o re ntate Nthole morwalo. Wa nkimela ke o mametse merwalo ya ka e nkimelang e theohile molebogeng tumeng ka tumelo le pagaise ke a leboga.
2: A ke a tseba gore gotlhe mo o leng teng ka jeno a lesedi FM ke moleo la Thoriso ke lenaneo a re sa ka dingwe monyetla ke ramasedi mphatlhala tsa lena le diameso. Ke ra bo sa feleng mogena wa kgotso a boetseng ka jeno re fa mohau a boelang a re jarra ka jeno bekeng ena re tlo o jarwa ke ena a tseba wa tseba o seng ga o tsoa o reng ore Modimo ke sa tsoang jare jara bana ba ka jara molekane wa ka jara mofumadi wa ka jara batswadi ba ka jara kgwebo ya ka jara thuto tsa ka Modimo njare motsotso le motsotso motsotswana le motsotswana gora le gora go tloa mantang wa fitlha sontang Modimo ke a o mema tsamaya le nna koloi e ke tlo e ganna kapa ke tlo e palama Modimo a ike tshwarwe ke diatla tsa gago mosebetsing mosebetsi wa ka matsoa Modimo nketse gantle ga o ka mphitlisa mane fela Jehova ga o ka mpoloka fela Modimo ke tle ke tlo bona katlego ya bana ba ka ga o ka mpoloka Modimo ke tlo bona tswelopelo ya bana ba ka ke tlo bona bohlale ke tlo bona boholo ba gago Horis.
3: MJ.
2: Ndade.
3: Kipiso pete.
2: Kamu hau.
3: Uka ore, ore ekupete. Nagi ta wane. Uwe wane la utwa. Mungu kante. Asalta anta ya ukete la pinti wanda. Uwe shebide duwe na kumana. Enda ke udu kwa mudibu ore. Che. Uwe kuwele. Mudibu. Utama yeta anke. Katika kosu. Eta gwalo. Sabata chibishibinye kende kespro.
2: Ndade. Thoriso.
4: Thoriso Mzaike. Go re ntate Modimo e ka ga ka mphamisa mphamatla. Go bana o re lengolo la Isaiah o fa ba gathetse matla o a tisa matla o ba gathetse. Nna na o la o linkentse motho le nthile matla ke a utlwa ke tla phela ke nne ma makhuzene ga mmuluti.
2: Le seri ya FM Dumela.
5: Tsoma ga tlo ga.
2: Ke bologwe ntate ka utlwa wena.
5: Mantswa ka bosumbo na ha le tla le shumele motsomedi bo sa bosivo ha ba ke mametse hantle kana ko ngwe magalo e go gwetseng e go gona ntse re tshwanetse ngwe e tsa go gore ri te go le ri nya tse modimo a tla ga hauhele
2: amen
5: ha se ke pe se tukutla lo wa temole Jona se o robetse fatshe. Ha ba motsosa gore banna ke nna e tsang gore sekepe sena se be tsenana nlatlheleng ka metsing. Ha re ikokobetsa re inyatsa Modimo tla gauela. Amen.
2: Amen ntate ke le buile. Le sedi dumela.
6: Gantle le kae kwatle?
2: A monate le ke ngwaneso.
6: A monate ke re nna ke rata go lebogela sena gore molaetsa wa kajeno le.
2: Amen.
6: Gore le beke na e ntšha ha e tla qala. Tsala ka itse tsala tsena na Modimo re pepe ga la kantsa re pepe ka Kriste mrena amen e bile lo wena tata Modimo a o ikeletse mata re phelele thank you ka leboga
2: kwa e tsama le so Modimo a nketse tsena gantle
6: thank you papa
2: le se di FM dubela khotso le kae
7: a pelo pula yo
2: come how
7: chama tutu o tsama
2: ndate
7: ba ya ge pita bana ba tam ke tla ba kwala metsi o se ba fitla we na le mitso la ntati le na mogala la moyo halala amen ntati matati tadi we
2: Thoriso
8: ora na ka se
2: ntati
8: kamara matati ya mabedi ka fa amararo ke tabe ko lo tsa kere ntati mo tswake mantsunga ha wa buileng ntotsa ka di lutletse sa le ke nna ka tsona morwalo lo le jeruane o ile
2: haleluya
8: ke ntati mo kona ka thokoza ka leboga.
2: Le se di khotso. Le se di dumela.
9: Ne le ntate la ba ka bantala, empa jo ho tanjara.
2: Modimo ke yo.
9: Thank you.
2: Le se di dumela. Khotso.
10: Zo ke. Khotso ntate wa ka.
2: Khotso mme.
10: Habu habu hloko botjena. Butuwa. Sheba Jesu se fapano. Se di ba sama diso. Mo ka media re nang. O tswa so re se hlokang. Wa tla ntusa ka matla ntate wa ka. Ka go bodi ba ba mahlomola. Mo ne ke tibile teng. Wa tla wa ntutubolla. Le nna ke kene ka mo hau. Ke a leboga ntate wa ka. Tate modimo wa etse hantle mafifi. Le maemong ana. Le gona go fihla. Ke a leboga ke me ya mokena le kata.
2: Modimo
10: ba le sopa. Ke a leboga papa.
2: Mabedi wa tshebeletso ya lesedi. Motsotsong ona o le mong pele ke ya go tough guy. Re tle ke re ntate modimo wa etse hantle. Beke na etle bebeke ya matla, bebeke ya bophelo. Modimo re jare, re pepe. Ro re iswe ga tole na le ne re kopanya ha mmogo la re ka rwana. Pele tsona di letsa tiana tsa go kangwa mmo ke maqhubunga gaso. O rengela tsholotso medu tiana le pitso ha tsumane RQB a o qalle beke ya monate. Modimo o hlonolo fatse. Modimo a wetse hantle. O tlobele beke ya mehlolo. Beke ya mohau. Beke ya khotso. Beke ya lerato. Beke ya dithuso tsa modimo. A tla o jare mmogolla pala hao. A o jare kgobong ya hao. A o jare dinthong tsohle. Ke o sia matleng. Ke tshepa hore nako e tlang ha re teana o tla dula o ntse o le matleng. Mme o tlo natefela ke mananeo ohle a tshebeletso ena a tlang ho latela ka morago mona. Ke o rata ka pelo ya ka yohle. Mme ke ikemiseditse ho kopana le wena. Queen Yatholo. Tough guy, kitseo.
11: Re ya lebohe ka mantso a matlano Mzwakhe ka tshela mo mamedi papa di fitla peletsong he e fela e le 4 na ha ya Morocco e le noto na ha ya Kenya hopolo he hore di ntlatsennetsa na yena ya Morocco ntlapele hlajulo ke Sakina Ozrawi ntlabo bedi ya hlajwa ke yena Atik Mariame ntlaya braro ya hlajwa ke Raita Ipsama ya bone ya boela hlajwa ke yena Raita Ipsama ke ntlatse pedi tseo a di hlabileng mehe mamedi fedile ha papadi e fela e le 4 na ha ya Morocco e le noto na ha ya Kenya me sena se tlalosa re na ha ena ya Morocco ke yona he e dulang boemong ba pele ka mona ka group A ka lebaka la phapang ya dintlha bone ba hlabile ntlha tse ngata papisong le na ha ya Algeria e hlabileng fela ntlha e le nngwe ha e ne e hlolana nka hla ka ntlha tse pedi ha e ne e hlolana ha yane ya Senegal jwale na ya Morocco e nka boemong ba pele boemong ba bobedi ke na ha ya Algeria ba boraro ke na ya Senegal athe he Kenya e tla mane boemong ba bone e fedile he mamedi papadi enana ya pele ho tsena tsa WAFCON a 2026 Morocco mo e felang e le 4 Morocco e le noto na ya Kenya mme hopola re hosane he setlhopha sa naha sa Afrika Borwa banyana banyana ba tla kopana le naha ya Tanzania mme papadi eno e tla bapalwa ho reng ya bosupa ho ya ka nako ya Afrika Borwa he mme re tla bona setlhopha sa naha sa Afrika Borwa banyana banyana ba tla sebetsa jwang hosane mme papadi e nngwe tlang ho ba teng hosane re tla bona naha ya Ivory Coast e nkana le naha ya Burkina Faso papadi eno e bapalwa ka hora ya leshome ke tse ding tsa dipapadi tse tlang ho ba teng hosane he e le tsona tsena tsa WAFCON 2026 nnete re sebeditse mamedi ho tloha papadinyane ya pele e ileng ya bapakeng tsa naha ya Algeria le naha ya Senegal ba ileng gore Algeria tlhotse Senegal ka dintlha tse pedi ho noto papadi ya bobedi fitlha peletsong e le 4 naha ya Morocco e le noto he naha ya Kenya fitlhela ape mamedi re kopane nakong e tlanga ke ne ke semong ke ne ke tsama le Anati Kondla re sebeditse Mzwakhe ka tshela o ka menya ngwana mme rusiela metsotso e mene.

kaya hamang. Perkaya hamang. Sapa saya fedile.

ele shebele metse sipile metsotso ka bora gora ya le shebele betse medi sebeletsoeng rato wa ngale seria fm le seria fm ke mollelwa wa rato wa lelwa kae ka pakae ho hlemela go roma metse na tsebeletso o le gona teng ka jeno ke manta ha go dina na matsatsi a mashome a mabedi le metse sipile ke kgwedi ya phupu selemong sa ke tipedi mashome a mabedi le metse e tsheletseng ke 2026 Africa borwa gona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rapo le mathanga ka mpeng opere dumela motho motle le bisela ka ke pitso solo for exitsubane le ratola hawe empa mara wonjena ba mpitsa ka gore ke ponto wa selbo ha mamelwe

0: Mabedihle re tlotla re fetela segotlwaneng sa tswa o rapele se teng mantabeke le beke mo mamedihle go leka go phamisa botlhe ba o ileng gore re kala letsatsi le bone empa ke tlo rekisa pele re fetela jalo segotlwaneng sane sa tswa o rapele kwano go RQB ke segotlwana sa batho ba o tlang ka lengole go itla tjena he re rapele mmoo ka nnete re imetso mathata a mangata ntho dingata tse tsalang bophelong ba rona momamedi wa tshebeletso ya lesedi ke lesomelemetserobo metsotso ka mora gora ya lesomelemetso e mmedi re ke etse tjena he ke tseba go gutlha
1: na o blacklistilwe kapo dikolotong MCS ka o thusa go tlhakola lebitso la gago ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046 ba thusa ka go tlhakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di-arias dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 083-244-0046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
2: Ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boinelo ba hae ba o lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
0: 086-0003-084 tseke sheba ntho tsa ka mona banna ponto ke bona gore na dialoga kapa o etsala jwang. 086-0003-084 tso rapele ho lesedi ya FM edubetse nako ke itse ke manta ka jeno ina la matsatsi ke matsatsi ya 22 le metso e supileng 086-0003-084 ena mo mamedi re qalang letsatsi ka thapelo hle o seke wa feta metso tswe mgago go tla ga feta kwano ba di se rutlwe mantso ya bohlokwa le nanong la la torish mona rotla ka bokhutshwane fela ile o qala beke le o qala letsatsi le o qatella kgwedi ena ya phupu 086-0003-084 mashuba mabedi le motsolo mo metsotso ka morago ra ya leshomele metso emme
2: mosebetsing lapeng sepalangweng o sa tsotelle gore o hokae lesedi FM le na le wena re qhuba bosiu go lesedi FM.
0: Ha ke tsebe na jwale eng ke tsa jwa mehala ya ka kwano jo nna ponto e tle ke bona he gore na re le kganna ka tsela mofuta ofeng 086-0003-084 086-0003-084 ntsha gala mamedi ya bontsho le ka o letsa o kgone ke ena le nna ke tsebe ya ntle gore na jwale ho bana eng ke tsa tjena eng ke tsa jwa ponto a rotle a re nyolose metso sunyelo shumele metso e mehlano pele ho hora ya pele mo mamedi ge tla ke re tlotla ge sheba hore na ditaba tse boileng ha holo ke difeng jo empa dingata tsona dingata tse hlahileng dikuranteng dingata tse hlahileng television mona le seri
3: modimo itate modimo mora modimo moya o halalela modimo wa ka ke sa fikile na le o mo ka hao o hlanka wa hao a ka bua le tshaba o ya le nna di bua ka tsela ka pele ha me tsa ntse mo di bua ka mo di bua ka mo e e bile mo e tsuli wa tsohle mo se maka mo se se tsohle sa se kopa go wena ba ga ke ba ka yena tsa di bua ntse se ke tsa go wena se ntse tsa go wena ma bitse ka mararo la ntate le moralla mo yo halela amen sabata tshe ke ke se spro

0: 086-000-0084. Ke shebile mona pine ena e sentse e tlo fela, mehala ena e sentse e panya haholo. Ke re ka thona ba tse ba pine ena e fela e sentse e fihla kae, tselela odimo pa ke bona mehala ehle e sentse e paka ora ao batho bana ba ka ke bana tate fonto wa selebo ba etsa jwang ke baqoba bosiu ke a tseba hantle. Ba ipatlela boya batho ba ka ba re motshege mona batho le nako e lekane letsatsi le monate mabedi o ratwa ke dila utlwa ke re pina e santsa e soka e fela le o fela empa gobane ke batho ba ithatelang go xoxa le ponto go bua le ponto wa selebo a ba ipatla moeng ya panyapanya mo mamedi mehala bosiu tsena gagolo e seng a nyane radio e mametswe gagolo ke batho ba mosebetsing batho ba malapeng le batho ba tseleng ya bela ke tlo leka gore ke nke ba bangata ka moo nka kgonang ka teng empa letle le ntshwarele pele go metsotso e lesome le metso e metlhano ke tla lokela e tle ke e kwale gobane ke lokela go tlo fetela ditabeng tsena tseo e leng gore di tlhagelletse di tlotlaile tsa tlhaga dithelebišeneng le dikoranteng mona ke re tlo tla re bua ka tsona 086-000-3084 ponto ga re bankege ga re balate motho o teng kwale dume
1: kgotso ponto
0: re teng le kae
1: Ponto ha mamelo re teng ponto. Ponto o le nkgono le mpi Mokwena mona Kronstadt. A ko re ke bokhube le Mabinda. Ke bokhube hape hape le Mampopi Mokwena mane Bethlehem. Ke mathele ka Vespaka ke bokhube le Mmametsi mane Kronstadt mona Vespaka. Ponto ha mamelo. Ha hona ka mogomo ponto sa ntse me hala ile ha o ke ne ponto. Khotso. Tsola hantle ponto.
0: Ha mamelo ponto wa selebo ke leboga gagolo modimo a nketsetse wena ntle o utlwa
1: ha mamelo nkgono wa ga mamelo
0: ke o taba ga re nke bamedi uteng kwane dumela le sedi
2: dumela ponto
0: re teng
2: re teng molebosentumentuma o le parisi ke ratsa qoba bosilo ntete ke setse tekete ka mme ya thene ntete thebisile vesosporone morena wa makweteng ka taung ke leboga ponto o sebetse ga monate
0: bona ke a leboga letsatsi le monate wa utlwa
2: ke a leboga
0: mametse ponto wa selebo tshebeletsong ya lesedi e dumela lesedi
3: ponto selebo
0: e re teng le kae
3: lebojela papa
0: ha monate ke bua le mangae
3: ke ne ke bua le tla ke bene ngamo la pei constat a ke rata ko o si u le ana meno mpi le mabinga le e po ke ke tle le ka o la ka le tsibili mo le pele ka tia la mabale la tlalo
0: tsa sile monate o utlwa
3: ga nja buti
0: re le bua mama medo se beletswa le sedike mashume a mabedi le metse metlano metsotso pele ho go rapi le dumela
4: au tapitso
0: re teng le kae mme
4: a monati
0: ke manga
4: au ke me e fa mo tsiba
0: au le na lo tshin challenge le
4: au tle koma ke sonta koma ke sonta
0: e ke manta
4: sonta maobane
0: le manta ya
4: nka sonta la jinja
0: a ka sonta le a jinja le tshintshwa ke
4: le tshintsha ba le tsena bo sonta e ke bo khoma le mme ma mo jalefa hle
0: ngone ma mo jalefa
4: lo mbishi o mbishi u kae ke tsa mutu a man
0: tla ke kwa tseba ha o kene bo bebele sedimo
4: lo mbishi le mo khotsho ka ba ka zelkomo
0: tsa sile mona ta utlwa
4: le ntate ntho mantsidikele a tlhalwang a bua ka nna wa Welkom le ene
0: o a tlholang a bua ka wena
4: sidikela ke sidikela Welkom
0: ke a leboa letsatsi le monate utlwa
4: ola
0: metse ponto wa selabo dume
5: pontino
0: le teng le kae
5: o shapolwang molwana
0: shapora
5: a sa kolose meno ke ne ke re ko motsofa
0: ang me eva
5: me ke ba ke ta mo bua ke re ke
0: e ke era nkhulu e
5: bana a tsa bola go
0: o magat
5: go ha ka la ke na sela go go tswa hai a ke so bona le ke magata nga ka
0: e ke ntwe tsa go lata nkhulu e fa kana ka
5: ai ne no go wa hlabolwa ka ke na re di tshela ja u go e go tsena nne mo nye loge hai go etsa radio o etsa radio re be monate
0: tsa radio be monate
5: e ya senda.

0: ana ke buela mangai
1: ke a motho salang tsa tsitsi ke mo ga me kweteng le mo ga na mo ga ba ka mane ka mafuti o go tla ke mo go tsoga mo kana le tika ga
0: le tsa tsile bona taukwa
1: ha mona
0: ke hlokobetse thwedi ya hore hona le ba mamedi ba ratwang ke ba mamedi ba ba hona le ba bambeketse ba ke a tseba bo bokoseng la ka la lekunutuna le tlabe le komakoma ka ba feng go tshwana le be lo ba ratanga ba bua moyeng mona bo nkgono e fa nka nako e ngata kanaka le se re itume re tele ka ga monate ke maka
2: a go nthusa tle mona Ke kopa number ena ya lekunutu ena. Le tse ponto. O ke khala ntse ke le tlo se ke le ba. Ne wa ke kopa ne WhatsApp.
0: Ba tla nomoro tsa WhatsApp.
2: E yanda. 079 07 079.
0: O tlo letse ka morana ko ke tlo lokela ya mabenkeleng hona jwa le tsena.
3: 7 5 8 5 0 6 6 5 0 6 6. Na o blacklistilwe kapo dikolotong, MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083 244 0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto, mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083 244 0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
0: Sekgutlwaneng sa seikokotlelo ka la 27 Phupu 2026. Hanako ile metsotso le shumele metsotso me hlano ka mora hora ya bone ho ya metsotso nye le shumele metsotso me hlano pele ho hora ya bohlano le bomawela le Thabo Mokone ba tla buisana le Miss Christa Rapo moeletsi wa tsa thuto le fapela thuto e phahameng Afrika Borwa ba tla bua ka sehlogo sena apply now for 2027. Mumamedi ya neng a letsitse mona ntse ke mofadi no morotse kopa o ntshwagele mabenkelana ha tla ke natsela hore nka thiba ka nete ke lokela bapala dipapatso tshantsi di bapala dumela le seri dumela
4: what tla kwante
0: ho tele ga
4: ke tsan ke bua re skui ma tumen ka mana ka matepila ke kopa ba tsotsi ke kopa ho tsosa makabelo ka mana ka Welcome. Tere zombi yo tla ka monka Welcome ka tele ka spore ka iwan. Thank you tante.
0: O tla tsela ya makolwane.
4: Ah, ke tla makolwane mo tsoga January.
0: E tsa ba.
4: Ha se ke le lokela.
0: Oh, ha so again I ke ha so ke ne.
4: A ke na ka bonno. E rena mona matepile ga ke a ke na mona ka bonno November.
0: Oh, bo November.
4: Ha so January.
0: Oh, e ba bolla batho ba matati ba bolla nako e telele ke a kgola ke bona Afrika Borwa mona ba nka nako
4: ke number one ba qeta
0: ae matati ele ore ba nka kgoditse tharo ka ofela ae matati ele mola bolotsa
4: ha mmate jang
0: ae la bolotsa mono ha le nke beketse pedi
4: pante le gale ketse pedi a le gana
0: le ba ba beketsa tse tharo
4: etsa.
0: Ke a leboha ntse ke ra tse ke re otlwa beketse thago ka ofela ne
4: a ke dikgwedi
0: dikgwedi
4: dikgwedi
0: empa kila ka utlwe bana ba lona ba bina ga monnate ka mono
4: ke ponte tsa ke hei ga ba bina monnate ka kena re ke batla o theo o tle o tshekela bo sekhutlo o tla makolwane
0: ke tlatla empa fela ke batla o kena ka ga bona batho ba tla o ke bonkwa
4: okay thank you but
0: you da ba tsaya squee ya ke re eh ke batla o tlampa ke batla o ke re la ke batla o nothe ke fella kae kae ke batla ya ka go sekage di biela le sedi
5: ntse tsman
0: eh ke bua le ba ga
5: o bua le Lucas Tsoke mo na me del fontaine mo na ntse ke tshoetse le ke kopa o kena le Masinte kwana waterfall kwana Gauteng kwana Maschaba Masinte le monna hae ke joni le morabona a moholo mone ke botshelo ba kena Lucas Tsoke mo na me
0: ha mona te ke le bonta te tsoute
5: tangi
0: ma me tsebele tswa le sedi dumela hle
6: bonta le kai
0: re tele kai
6: khate ke khore magamonga a lo hlentse ke utle mo khutsa ka bang kopela le nna ke mo kopela ke utle go a go bala jolo ka nna me efa
0: eh
6: ke di go me efa zu me efa je go ma me di me efa ho ntse bua jolo ka tete ponto hana ga ho pa no mo tsa ka
0: tsamantsa hao
6: eh a ke go hana mo fa tsona
0: ke itse o mphe no mo o go bana bang go melle no mo tsa hao dikunutung la Facebook
6: hey eh ke le boe ke le tikopela yena mogotsi wa ka me fa le mpho le mo le bohe ntimeng he ba pagaisi he ke re ba tsuwe le mme ke ga nang ke re ke le yena me ma ke se ke le la tsuwe ga se ba ntsa mametsi ponto ke le boa
0: le tsa tsile mona to utlwa
6: eh thank you
0: ke uta ba mamelo tsebele tswa le sithi ntho bothata ke hore ha ke na gona hore ke nke dinomoro tsa motho moye mona kannete hona la batho ba kopanang le bothata batho ba nana ho tseba hona la batho ba sukudisang tate ka tlhonga mona ba sebedisang dinomoro tsa batho hampe ka o founela o tsele sedile mamelo ke o thobanga taolo jwale ke tshaba hore ke tle ke dumelle motho a bitse dinomoro tsa hae moyeng ke ka ho ke ne ke re wena o tla re ngwana ng gomelle dinomoro tsa gao le kunutumane go magangang nna ke tla di fang kgono efo bane jwale gore ke dingke gona jwale tsena eh ga ke batlo ditse dinomoro tsa gao moyeng ka nnete tšhentlela e ba wena o ka thabela gore ke nke dinomoro tsa gao mona dumela re seri
4: re tele kae ponto
0: mona tele kae
4: re tele
0: ee
4: Eh ya kontu sese Chelsea mokoma mohle. Untu sese lontsi zinyi letho, untu sese leme wa ka nomthato ngwe letho. Konto ya lebuwa taiki.
0: Dimawe tsantsa utlwa.
4: Ya lebuwa ponto.
0: Mamelo tsebele tswa le sediki nka papa be di ba o qatela nta bo tsena go dumela.
7: Ntla le ka ga one ponto.
0: Re tele ga.
7: Ha mona te ke re ke kopa go ba sengwe le mama Winnie Thipe. Le bo se se ma tsamba le ntato wa Johannes se thank you jalo
0: le tsa tsile mona ta utlwa
7: lo wena fela yo lo ga ntonto
0: a katela ke tsa tsena dube
8: tura ndal kai
0: tsela ka
8: teng
0: ke mang kai
8: ke mang pho ba khetsa ma tele ka ba chicha
0: eh
8: ke tsa mangwani wa ka mantitsana le shesha o mane la Cape Town ke tsa khaitedi ya ka go thala makau o mane la Blackstone ke sasi makoti ha iso last born makoti matsinso mkhatshane e fele memal ha go makao
0: ke mang hana ke bua le mang
8: mampo magetha matatie
0: motho o motho a matatie le mo ka pa o tshaki
8: a a ke motho a matatie
0: matatie o tseba sixhosa
8: ma
0: o tseba puye ya sixhosa
8: eh ke tsipa
0: theta nam
8: ndiya ya
0: theta nam
8: Diatata ya loko maskete.
0: O dawa tatiela ha le bua ka gale ba khosa, ha le bua sotho ka gale ba sotho a da ke tsebe.
8: Eh, matatiela.
0: O monate ba tatiela.
8: Ahulu, ahulu, ntse ku ka o go batla go tama kulane, o sotho ke tla o bona turant.
0: Ke batla o tla, ke tla dumela ke ke.
8: Eh, skumi se o tla, o ka so ke ne ka ga bona.
0: Ke ya le bonga.
8: Thank you Durant.
0: Skuya jo botsa o tseja ke le ka pajwa. Ba thwa lukileng jwa mamata dile. O kule skuya motho a lukileng jwa utlwa le ausi mampho. Magetha o ke motho ya itoketseng wa mutlwa. A ho monna tike ya bona mana matatiele mana. Motho a tswa matatiele ha u ya sixhosa. he o lo go mkhosa ke ere o bule ona sa thatholwa o mo le mutlwa ke ge ha bua sotho o ka bana na o bua le motho a tswang le sotho ka mogo ba ba nepang se sotho ka teng o ka bana na go o bua le motho a itswelang le sotho ba se bua sotho mata tiele se tlhakileng bonkwa o ipotsa ga bo motho ba thoma modimo e tsela jwa sebile ba batla etsa jwa nqoqoma ba batla ho hlodisa batho ba mata tiele je ile shumele be sebe be se pele hora ya pele mma mero tsebele tsela se di tletse kopa o ntshwagele ke a bona mehala ya panya panya nako yona e se ntabotse ke na kgona hore ke tswele pele ka yona ke batla ke gese ba ditaba tse o ileng hore ke tsa bohlokwa ditaba tse ileng hore di ama sechaba tso go shebana le tsona nako ile mona mo ileng hore hona teng ka mehlala matsatsi
9: ditaba tse amang sechaba bona le ponto wa selepo lena nong le RQB kholisedi FM fela
0: are ye mo mamedi ke re di shebe tsena tsi ya manse chaba ka jeno batho ba tswela pele ba bua ka dikgetho re ya bona le mega ya dipolitiki e tshwere ka thata ho kopana le sechaba ba etsa ditshepiso ba kopa re sechaba setle se baghethe se ba fe monyetla ba ba mo ba entse diphoso ba kopa tshwarelo ba ba mo ba entse hantle ba supa ba bo ntsempa tse ba hore nthoetsa go rebe batho ba ngata ba bua ka dipolitiki tsena ke o bane kala nne go dinya pudungwana e tla be le dikgetho Afrika Borwa tla bo kgethwa he dikgetho tsa magotlametsi mamere tsebeletswa le sedi ke a tshepa hore o se o se ingodisitse bakeng sa go lo kgetha yere so ingodisitse a re ngodiseng go lo kgetha a re ngodiseng go lo kgetha re ke o fe ditaba tla sala tsholo la hashtag Operation Shanela ke batho ba fetang magolo a mabedi ba tshwerweng made Northern Cape bona ba amahangwa jwalo le dipolao dipeto le boqhekanyetsi ka sitana le ho otla ka maikemisetso a ho ntsha kotsi pele o tshwere batho ba ka ba fetang ba magolo a mabedi moran 200 ya batho ba tshwerwe ka mane ka provinceng ya Northern Cape ke tse dingetse ke reng ke tla ke ofe ha ile mona mo ile ngore e hona teng mo mbilo tsebeletso ya lesedi ke ditaba jolo ka ditaba tseding re tla ke shebe mona tla ke shebe ei ntho ngwe tshentse batho ba bangata ona ba le tsena ke dipola ho tsena tseng ata tsentseng dietsa hala mo mamedi ke dipola ho tsena tseng ata tsentseng dietsa hala yo ke mathata na esela bona re tla tabenya ya dipolao ha e khona ka nnete ine se gale be ke nya o feta mona ibila sebe ke nya o feta ke be ke nyena le ya hopola ke le jwetsa taba ya mane le Mpopo mo we leng hore ho thotswe setopo sa mosadi ya di le modima shome a mane ka ha ga mokoti wa ntlwana ka mokoti wa toilet mami ha fika thola setopo se ne bile se phuthetswe se a getswe ka ga mokoti ona ona e o re thusetsang hona wa ntlwana ba tla utlwisisa batho ba o e leng gore ba tse ba di-toilete tsena tsa mekoti gore na ke bua ka mokoti wa mofuta o feng wa toilet ona o go ne o agetswe setopo sena sa mosadi ka mono yaka ban dilemo di mashome a mane ka o fela gokwa ke ntho tse botlhoko ga kakang ga e ba re tla kena mafelong a beke hantlempa ponto a gotlalela mosebetsing moo ka mmanta ke bua ka batho ba e leng gore ba tsamaile mafelo a beke jwale mane provinceng ya Free State melaellwa o ikisitse sepoleseng ka mora ho hlajwa wa moshanyana dilemo di le shomele metso e tsheletseng mane bohlokong haufinyane le Bethlehem provinceng ya Free State jwale o ikisitse sepoleseng mamelo ya tshebeletso ya lesedi jwale e ka ebile ena moshanyana eo ya dilemo di le shomele metso e tsheletseng wa bohlokong o hlokaetse jwale e se kala ba bang ba ntseng ba batlwa ke sepolesa ba ka etsisa eno ya ikisitseng sepoleseng wa o bohloko o phela jwalo ka phoofolo e hlaha jwale ga o tsebe nanka eng kopanya leng kgetha tsela o tsamayang ntho tsena ka ofela o tla lo dula debene la o sa gate kapa Cape Town ke isa sepoleseng wa tla skwa sa go hutlo tlo phela jolo ka batho ba bang. ke tsona e mamedi wa tsebeletswa le seditse ke reng re tle re o fe tsona tse ya mang setšhaba o nne utlwe gore na di ntse di tsamatsamaya jwang re utlwa gore na di ntse di tlile di tsamaya jwang mamedi e re tle re qatelelege ke o fetse ding ke tsa kamane ka Paris tsena tsa Paris mamedi ke tsa province ya Free State mo ho thweng babelaelwa ba bararo ba tshwerwe bona ba ne ba hweba ka dithethefatsi mane Paris provinceng ya Free State ba tshwerwe ba tshwerwe ka tsona tsona dithethefatsi tse hita ba dithethefatsi e bohloko le yona o tsebe ba bang ba batho ba sebedisang dithethefatsi tsena ba hlokahala di ya ba bolaya jolo o thuba belelwa ba bararo ka ofela ba tshwerwe ba neng ba hweba ka dithethefatsi mane e Paris sepolesa kapa ke re mmueli wa sepolesa mahlomola karedi o buile ka nnete ka ditaba tsena a re nakong eo ba ntseng ba sebetsa ka thata tlasa matsholo ke mona mo e leng gore ka nnete ba ile ba kopana le bothata bona bo e leng gore go ile gwa fumanwa jalo crystal meth le dipidisitsana tsa mandrax go thwe mona batho bana ba fumanweng ka dithethefatsi ke melata go thwe ke batho ba tlagang dinageng nageng tse ka ntle melata e meraro e tshwerwe ka morago fumanwa ka tsona le dithethefatsi tsena e leng crystal meth le mandrax ba lebeleletse o tlaelela ka pelo le kgotla la dinyewe gaufinyane bakeng sa o hweba ka dithethefatsi ya ee ke bathata jwaletše ge sa tsa re bua ke ne ke dutse le monne mong wa Nigeria re xoka ya lokileng jwang ke a ipotsa gore ga re na le batho ba tlagang nageng tse ka ntle ba hlomphang Aforika Borwa ba ba bang ka nnete o tloa nageng ya gao o tla Aforika Borwa o tlo rekisa dithethefatsi ga ene yona ka nnete e botloko bane e qetelela e ntse bana ba tswele dikolo a ke re jwale dithethefatsi tse di etsa bana ba tswele sekolo o tloa nageng eo phelang go yona tlasa tshokolo e teng nageng eo o re o tla magulong a matala ga o fitlha o fitlha o sebetsa ka dithethefatsi emehlano metsotso pele go hora ya pele ke tse amang setšhaba
9: ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenaneng la RQB go lesedi FM fela.

0: Pinena e bitswa ka gore ke Love Comes Easy, ke pina ya Brandon Praise. Pina e monate mo mamedi wa utlwa monate ka tsela e kgetheileng. Ha re ke re e shebe ditaba tsa basebetsi, haholo ba sebetsang bosiu, ke manta wa bona ona he.
1: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka manta ha le ponto wa selepo. Hashtag ha mamelwe ponto. Kholesedi FM. Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka manta ha le ponto wa selepo. Hashtag ha mamelwe ponto. Kholesedi FM.
0: Ha re shebe dikeletso bakeng sa basebetsi ba sebetsang bosiu, le mmamela hantle ke re batho ba mosebetsing bosiu tje, le nna ke mosebetsing jwalo ka lona, le na lo ba le mokgathala o mongata wa bane jwale ha le phomole jwale, empa go utlwa gore na ditsebi di reng ho lona, e sempontho ba tsebang ka bophelo gore na ba reng ho lona batho ba sebetsang bosiu. Mamedi, wena ya mosebetsing hona jwale tje, le a theolang bosibu motlhomong ya sa theolang ka jeno a hae, go thwa le fitlha hae letswa mosebetsing, fetelang betheng. E lena le batla kwala mabaka a motsheare, ene o na le ntate mongwe ke motsebang ya sebetsang wa lepolesa, o tla ba tšhaka ka bo ten o santse a santse a tswile ntate ka bo nine, ga a tswa sefela o seng santse a o jwetsa gore a ke lo feletsa mosadi ya kae kae, e ke lo etsa tjena, ke lo etsa tjena, ke lo etsa tjena. Jwale ditsebi di re le e betheng a le fitlha a le tswa mosebetsing, le fetele betheng. Di re le fetele betheng ha le tswa mosebetsing ka Senyesemane, ebile o thole straight betheng, le ye ka go totoba le tle le ye betheng, go to go straight to bed ha o tswa mosebetsing. Go bala ka pele ka moo ka kgonang ka teng ga o fitlha hae, go na le gore jwale o batla go ga o fitlha hae o santse o batla gore o fokotse dijana kapa o tlhwekise o etseng baraga ya nepala, o thoo ye betheng go bale, o ye betheng go bale, se ka batla go etsa mesebetsi ya ka tlong jwale kwene na se batla go kwala mabaka. Ka utlwa he, jwale go thwe o ka ja dijo tse thata pele o ka ya mosebetsing, pele o ka ya mosebetsing o ka ja dijo tse thata, empa ha e sela ka bosibu se ka ja dijo tse boima, go thwe o ja dijo tse bobebe ha ka bosibu e seng dijo tse boima. Tsenana tse boima tse go thwe o ka dija pele ho night shift ya hao, empa ka nako e he ka bona ke nako mang ke a tseba lunche tsa lona di kanako ena he. Jwale go thwe le jetse bobebenyana fela, the light snack ha ka bosibu, re se ka la ja dijo tse boima pakeng tsa 12 ya bosiu le 6 ya hoseng. Tse tsa boima tse go thwe pakeng tsa 12 ya bosiu midnight le 6 am le se ka la dije. Ke a kgola taba tsena di a hlaka he, go thwe tse boima tse tsotla ukwa ebile wa ukwa ebile ka di utshwarisa borokonyana, o kgotse ya monate di kgotse ya golo. Wao, ke a tseba ba mametse balebedi dibakeng tse fapaneng, ba mametse kaofela le bana ba sebetsang di-petrol station mona, ba mametse kaofela botlhe ba mosebetsing le ba qhobang dinthogonthogo. Ga o tlalwa ke mokgathala ntate, se ka bo so tshela dipapa o jaka thata ntate mono, tla o etsa wotsele. Jale ke a tseba le basebetsi mo mane Bloemfontein SABC le dibakeng tse ding le bona le mametsa ke re bana beso a re mametse ponto, o thobosi tjena le jetse bofefo ka nako tsena, se ka la ja tse boima le ja tse bofefo ke tseo he mamedi. Jale o thwe ntho o kampangwa e jaga bosiu o ka itjelela bosalate fela, ko itjelele bosalate fela mo jalo bo salate mono ka bo diapolenyana le banana mo o ka ijala bo yogurt nyana le bo madopi dipinatse ke tso herita ba me re tsebeletso ya lesedi. Ebe ba reng ho wena hape mona ba bua ka taba ya kofi le tee mosebetsi ba ro ka enwa ha o qala ukwa e ka re matla hao a fela ha o tla ka re matla wa fela jwale mona hona le batho ba sebetsa mosimpa ba phomolana go etelele jwale hona le ntotho nke ho go bala hona go khutshwane e power nap jwale ho tlile ka eng ka take e power nap jwale ho tloha ba mosebetsi wa hao o dumela e seng ka jwale mosebetsi ma medisi ka tloha wa ntsha poso sane ha ke bui ka motho le go ntsa sebetsa ke bua ka motho le go re ho thwe ha ba mosebetsi wa hae o modumela ho phomola ho to take a short 20 to 30 minutes nap o ka phomola o ka nka power nap ya 20 minutes ho isa metso senya mashumi a mararo 30 minutes na go nya break ho qale no be mafolofolo he phomo phomo na go nyana fela mo o tla di power nap ke tsona tseo he ba ke nsa ba sebetsang busiu ha o tlhola ba thoma tshegeleng ke di power nap ha e ho thwe rona batho ba busibe go ke rona batho ba di power nap le teng haeba mosebetsi wa hao o dumela nna la mosebetsi wa batho o sa o ba sa ba dumeleng e ka se gene nne mohlomolo mo lebedi ya dutseng ke itung bo batla ho nka power nap e tla thola batho ba se ba le ka e supila metso so ka mora rapela re ke le bogatleng o qatela r a q b mantabe ke ngodi na le matsatsi a mashumi a mabedi le metso e supileng

0: mametse Ponto wa Selebo ho lesedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamelwe.
2: Kgweding ena ya mohale ntate Kgolihlahla Mandela. Tlong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Rema le lesedi FM ke molelwa. Kgweding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
3: E robe di mesoso ka mora hora ya pele mo mamedi ka jeno moeti wa rona wa bohlokwa ke ntate Gauta Mofokeng. Ke ntate Gauta Mofokeng. Ke di 27 ke setsebi ditabetsa botshaba. Re sa tlotla re bua ka selokelang ho etswa. Ha moshanyana hana ngwana. O lokela ho etswa jwang jwale ha moshanyana a hana ngwana? E re batla dikeletso rona ntate mona, re batla ho lahleha. Re batla dikeletso re utlwe rona taba tsena ne di sebetswa jwang kapa di sebetswa jwang, re bua ditaba tsa ka malapeng. Mathata na a e sale. E re bometsotso ka mora hora ya pele. Se lokelang ho etswa ha moshanyana jwale a hana ngwana. Ka hlakoreng la bona. Ga batla ukwana bona batla re ntla boela re hle ka mona ka nthontsa segwa ka mona re utlwana ka tenteng ba reng ha re nyolo sepontho drop mana 5 play at 1 ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele ka mora ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele re tla be re kena puisano ya rona le ntate Gauta Mofokeng bua le yena bekeng e qalang kgwedi bekeng ya ho qatela e qatellang kgwedi jwale ga o tla re qatella kgetlong lena mamedi wa tshebeletso ya lesedi go tla re qatella.
2: Kgweding ena re keteka ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boinelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
3: Mamedi re tlo fa ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele. O tlo utlwa dipina tse monate ke a o tshepisa ho ditlabolane tsena tse hlano tsa hora ya pele. Pina ya rona ya pele ke pina ya Lesego kapa Jezel Brothers e bitswang ka hore ke Africa Viva Tau. Tla hlahlangwa ke pina ya Unatia e bitswang ka hore ke Wethembisile. Pina ya boraro Bulemphoofolo Lezwi Wokuqala Sthando Sami. Pina ya rona ya bone ke pina ya Ashati Matsamalelo Monewa e bitswang ka gore ke Thato Josi Thati Inliziyo e teng kwano. Re tla di feletsa ka pina ya MT e bitswang ka gore ke Wake Up e leshome ya metsotso ka mora hora ya pele. 5 play at 1 ho lesedi FM.
2: Ditlabelane tse hlano tsa hora ya pele lenanong la RQB le Ponto wa Selebo ho lesedi FM fela.
3: Ho lesedi FM fela ka nnete. Batho ba bangata ba ne ba lla ba ga ba fumane lesedi matsatsi a ho feta mona. Wa tseba re le setjhaba ne neng re lokela ho ema ka maoto. Hei, ntho engwe e bakang hore se nenne tlabe le sa utlwe lesedi FM mo e leng hore le phela teng. Ho thwe lebaka ke di-cable tsena tse utsuwang ke bana ba bo rona di-communityng tseo re phelang ho tsona, dibakeng tseo re phelang ho tsona. Ho na le boshodu ba di-cable bo etsahalang ditoreng mona. Mo e leng hore jwale o tlo qetella ho ameha hore o mamele radio hore ke hore e ba bothata mo mamedi. Ba bothata bona. Ka nnete bo utlwisang batho ba bang bohloko ba ratang sealemoya. Ne se salle se sealemoya Fixback mane le dibakeng tse ding bo qwaqwa mane se salle. Ha o thola ho sheba boshodu ba di-cable. We! Ha ba ka mpa ba ka hauhela batho ba ba utswang di-cable ba. Ha o sheba motho ya utswang dipipe tsa metsi ke gore motho o wa ba nahanneng ke gore gobaneneng yona ntho ena e qetelele ya mme metsi ho fetlwa ho metsi ho fetlwa ke nthwena ya ho tshwa wa di cable ke a leboa ke a tseba hore ka le leng la matsatsi ntho di ka fetoa tshela sona jwa lempa ne re pheleng ka tshepo tsona di ka fetoa.

0: basadi o oh, ke ya iske ya khodi ya borobedi kwa ya basadi tammotse yona ka bo ga ke re bua ke ya bana jwa ke khodi ya basadi ya taba tsingata bo shodi fela bo siitse na mariage tata gauta ha re ke re bua ntate gauta ke into e ke tswang re batla utlwa hona le bothata ba hona ba le tsena ba o re ba shanyana bana tla be ba etsa bana ka pa batho bana bana bana ba etsa bana ba qeta ba ba hana ke to bana le qaka mofuto o jwa le hona jwa le tsena ba le potso ke batla ke re bua ka taba ena ya hore na hantle ntle selo ke lang ho etswa ha mo shanyana a hana ngwana ke sefe
1: ntate wa ka nthena kgale e le teng ya gore moshanyana a etse ngwana ga qeta gane jale metleng ya rona e ne re ga re sa gola mosankana ga a sentse kgarebe jale go tla isiwa kgarebe moo go uene kgarebe ga a bo mosankana o tona wa o dumela molato mme mo ga a gana re ga se ena go ne go enyelwa ngwana a tlae ngwana a sa tlaile jalo go tla bitswa batsadi ba gae batle ba tlo sheba gona ga se ngwana bona mme a ba fitlha ba ka ache le gona ga bona e se ngwana gona go ne go se letho le juwang gobane jale o hanne mme ngwana ena o ne a etsa kgwetsa ya gabo mmae mona a etsetsa dintho tsotlhe la teng mona gobane jale ntatae o mo hanne empa ga o ka a fumaneya gore o dumetse gore ga se wa gae empa a gana go nyala o ne a lokela go leka go lefa kgomo tse tsheletseng ga e beyake ga a batle kgarebeno o ne a bapa o ne a sa lebelela gore ngwana o tla ba teng o ne a ntsha kgomo tse tsheletseng e leng tse tharo tse godisang ngwana tse tharo tse mme le yena a tlameya go ka ga ke ena a tlo tlhokomela ngwana jale a ntshwe dikgomo tseno tse tsheletseng jale be ngwanena o reswa kgwetsa ya bo mmae mona ai a nna ntse a ya odimo le tlase mme ngwanena o ne a ikgolela gantle e re ga a sa godi jale mogolo ga a qeta go nyadiswa kapa go nyalwa e be le gona a ke tswang go ee ntata o na go gane dino go ne go etsiwa jalo metseng ya kgale go ne go sena dintho tseno tse ngata ebile o ne a keke le ga a na ka ba a rata o ne a keke a bona ngwaneno a nna re o na le ngwana mane gobane o na mogane
0: jale mmamele mona jale ga e baneneng ke le ponto ke etseditse ngwana motho ngwana e ba ke moganneng ba tlabe ba etsa gantle a banganela ga ke bona ngwaneo
1: ga ke re batho ba tlatla ba tlo bona ke batswadi ba gago e be bona ba re ngwana ke ngwana gona kapa ba gane ga ke re wena o sa itato tse pele jale ga o sa tla lokela gonne go ilo bona ngwana
0: ee
1: ya o na ntse o tla go thuo gona ngwana mane le ga e ba o ka wa bona ore kwa gago ntse ore kwa gago fela o sa batle mmae o ne o keke wa mmona ga o na ntse o tho o ye o bona ngwana bane ngwaneno ga ntse o ya go ulo bona ngwana gago mane ngwaneno o tsewa ntata ya le kwana mona le ga a kgalema obane ngwana mosotho ga tabutoutu wa shapuma ga o ka mokgalema wa moshapa o nanana o mootla obane o sa mmatle o se ntatae o ne o tshwanetse ore ga o molatotse kapa o dumetse ga fela o sanke mmae o se ka nna wa ya ka dimono ore ngwana o bone
0: mamedi e ba karolo ya puisano ya rona le ntate gauta 08 079 758 5066 romella voice note ka mane ka WhatsApp 079 758 5066 o tlo o phaise kapa o tlo o botse mo o batlang go tlakelwa ntate gauta mona ga ke mo mametse ke a utlwa go na le ma a buileng ka gore nna ka nnete a ke re ebile diphoso fela ke batle ngwaneno empa ke a dumela ke waka o re ke ntse ke lokela go patala molato le boemong bone o tsholo jalwa ke re ndate gauta
1: jalo ntate
0: e be ngwanena o tla etsetswa tsotlhe ka ga bommae ka mane jale ore boemong bo o be e leng gore ke ntshitse kgomo tse tsheletseng ke patala molato empa ke sekere ka nnete ebile diphoso ke batle ngwane o nna o re la ke ntshitse molato o jwale o ntse a na le tokelo ng ganela ka ngwana
1: ga o ene lelapeng leno keke wa bona ngwaneno gobane o ija ga o matle jwale ngwana eo ga o sa batle mmae ngwana o tlilo golela kae gobane jale le meetlo keke ba ba moetetsa leto gobane o ija ga o batle mmae jale moetlo kgweetsa ga e lapeng le leng ga o sa batle mmae ngwana o se ka ba moetetsa le meetlo meetlo o tla moetsetsa ona ga a sa godile kwana e le ena a batlang go tla go wena
0: a ko njwetse mona empa ditlamorago diteng na ditlamorago diteng na go kotsi na go ka ba kotsi ka ntho e ke etsang
1: ga o ganne ngwana o re a tswa gago fela o re ngwana kwa gago empa ga o batle mmae ngwane wa keke ba tlhaelwa ke letho ga o itlhalositse o lefile letho tseno o tla godisiwa mona ga bommae e tla re ga sa le mogolo jale a le mane gonya a keta go nyala o gona jale ge ka gamoketsang gore nang datae ke mang ebileng datae o lefile tsotlhe go se go tswa go ena gore na o ya ga bommae na a keke ba kuja ngwaneno ga fela o lefile jale a rretse kgwetsa ya bommae gore a tle a gole gobane kgwetsa yane eno ya gabo e keke ya tla rwalwa mo naphokeng gobane go na le kgwetsa ya mona ga fela o sanke mmae ga o etsetse meetlo ya letho ga o tle o tla mmona motlha a sa na le lelapa a dula gagae ke gona o tla ya mono gagae o lo mmona
0: ga a ka mbatla teng
1: ga a tsebe go batla gobane molao wa mmona wa malapa ga o dumele gore o nne ore o na le ngwana a dula lapeng le leng o fepele jale o godisetse ngwana lapeng le leng ebe nna moradi yaka re sokola ka ngwana gao mona le ga o mo godisitse jale ngwaneno ga ntse a tseba go ntatae a keke a gola gantle mona o tla gola a sa itshware gantle ga a kgale ngwana ana ore wa sotlwa
0: ke ne ke batla go utlwa ke ge lona ga le se le mojwetsitse ga a ka mbatlage yena o batla go ya go ntatae
1: ga kere jale o godile o sale dilemo tse masome a mabedi re a molokolola wa tsamaya o ya gagabo
0: ga renke mamedi 086 0303 084 079 nomoro tsa WhatsApp mamedi ke 079 758 5066 mamedi o teng kwano dumela le sere dinke tsa jwang jwale tle ke shebe ntho tsa ka mone dumela eko re ke etse ena ke go gotletse hantle ke otle ntho tsa ka mona a go etse voice note mo dumela
2: onto le kae le ntate gauta ntate gauta o iwotlile otlile kgomo lenakeng le nna ke leng kgono scout-u ke e tseba e le jwalo gantle ke a leboa tanki bae
0: ke o taba empa he ntate gauta ke kopa o ko njwetse mona ga ke gutla he ga ke re ka nako nngwe motho o tla ba gana dintho bana ferekane kapa a kgelisitswe ke batho ga nka ka gutla ga morago ka nnete ka re ke kopa go ba karolo ya bophelo ba ngwana e le gore ke ne ke moganne oa dumelele ya gore ba dumele
1: ga fela a le mo lapeng le e le gona o dumelang ka morago ya pele o tlameya go lefa gore ga ka ngwane wa ka gobane pele o ganne wa re ngwana ka o eteleditse kapa ga tsebe na ntata ngwana ke mang e ka goja ngwana ka ona na le banna ba bangata jale o tla lefa thapa eno o morwakileng ka yona eno e tle mo na lapeng e lefue go bua ntho eno puo tseno tse mpe ke o di buile tsa gore ngwana a tswa ga o ketelele o gotle o re kwa gago ga o se o dumetse ore kwa gago o tla mo tlogela mona a gole fela ga ebe o sanke mmae ga re batle ga ntse o tla o mmona o tla nna batle o tla go wena
0: go gana ngwana ke tlhapa
1: ore gakile mmae a kere ore mmae a buile jaro ko wena ntatae jale o ganne wena gobane motlho o mongwe wena o ne ebile motho ga a gana o tlare nna a se nna gobane re ne re le bangata mono
0: a re ke ba bedute kwa re duela
3: ura bondo le tau ya gare mo go di gauta tau ya gare ja ikoko bitsa ja mo gana ma go ding ga tau a le gauta o ke dile na do bua ka ba di bua ya go go bona bu bondo
4: bondo ya go botsenta ta gauta ha ngwana ma ya itse a se ngwana hao ke lo wena wa tsoba go tsongwana hao ngwana yo ha hla ya ba tsana le batho ba lapeng mme ga na go hanno ga se ngwana hao e so e ke ntwe tsa lanjwa wena o mmone ngwana no tsana le nna David Mutau e mpa mme o hanno ga se ngwana ka tsongwana mamma teng e tsala jwang ha ile jwalo
0: o mutlwe ntate Gauta
1: ke mo mana ja han tendade
0: rutwe
1: ha ke re ngwana na yo ha na a se nyile u tlo supanga ta ma ya la ha wena u lo tseka mo ro ngwane o kwa ha ma ya supileng da dai mo no ba sutu ba ta go ta ba re a a se ka ba wa ga pe sa ka go se nya o mo sa di no ha wena ha o tsebe ka ngwana ngwana o tsiwa ke mmae ye di tshule ba bangata mo na hantse ba bua a ga ngwana a swa a re na mosadi ha ka etsa ngwana a swa hai o tla etsa ke ra ngwana o diwa ke mmae wena o di bile ke lo ena ntse o sa tsebe lo gona ntata o ke mang o be di ke mmao ye no yona ile e sa etsa hale le ha se nga ho dile o so o mona o re o tshwana le wena o ke ke ba bua ntho eno re ngwaneng kwa hao
0: ntate Gauta jwale ha a buile le shano a sa batla ke ba ka rolwa bophelo ba ngwana goba ke utlwe ka re ntho e ntate a e bua mo e ya kgonala
1: le ha e ka ba ya ba ngwana eo kwa gao a sa batla a supile e mongwe rona re le leloko re etsa hantle re o nka motho eo le ha e ba ngwana eo kwa gao mosadi eno ga o batle se ka ba ikeng ya thotso dinaleng gobane a keke ba dula mosadi eno mona le ngwane eno a keke be a tla loka lapeng mona wane jalo o tla bo mofisa mmae mmae a sa batle ko o bakela ngwana bo madimabe gore o tloe pola mosadi eno obane o santa o bontsitse gore yena ke motho ke ga banna
0: ke a leboa ere ke nke babedi te duela
5: ntkontoa ke ne ke botsana tate mofokeore na fela ga ngwana na a sa itse ngwana koaka qetelong ka fona ngwane o ga sewaka teng e sebetso le lenga ga o le jalo ga teng
0: ngwane eno a ntate Gauta ore ausi ena gore ngwane eno ke waka ga moga o ka nnete le tsebetse na ditšhane ya tlaelelwa ga sewaka e etswa jwa
1: ga fela a ije ngwana kwa gago jwa le ngwana ga a tlhaga ga se wa gago wena gantlentlentle ka moka leka sesotho o tlameya go patala tshenyo ya dibitso o sentse lebitso ga a sa tseba motho a mo fileng ngwana o tlho gore yeo he mosadi ngwananyana o tlatwe o banna ba bangata o matlho a mangata kale ga a sa tseba motlhankana mo sentseng mme ga e le antle yeo a itseng o mo sentse o lekana go mo lefa gobane o mo sentse lebitso
0: o lokela o lefa bitso le na laka oba jwale ba dikgagabe tse dinwe ka nna tsa ngana tsa ge ke na le ngwana
1: e seng di ka nna tsa gana di tlilo gana le dibitso la go se le fulangtse segeteng o tama o latlha bana
0: jalo o tlameya go lefa ngwane no a yanketse le ditseng
1: ke batswadi ba gae ba tlamehyang go lefa gobane ga ba ba le molao o motle wa go ruta ngwana bona
0: gantlentle mona go lokela go lefa batswadi ke a bona
1: ke batswadi ba lefang gobane ngwana ga a sebebe
0: ke a leboa re nke babedi mo moteng kwano le seri
6: ebe ntate Gauta ga re o tla lefa tlhapa eo tlhapa yona ebe e lefuwa jwang kopa o tseba ana mmone fela ona tlhapa eo ya gore jale ke la ka mahana a re ke tla e lefana ebe yona e lefuwa jwang
0: ga ke se ke gutla ke ga e ke ngwana ka eno ke batla go ba ka gola bophelo ba gae tlhapa e ke la ka mohana pele tlhapa e ke lefa kang ke lefa jwang
1: lebitso la motho ke kgomo ntate o tlhakola lebitso la motho mamphempe ke kgomo
0: oh mamphempe a tloswa ka kgomo
1: ka kgomo tse o tlhatsitse lebitso la motho eo le ikasitana le ga o la wa bua ka lebitso la ka gampe mosotho ore lebitso la motho ke kgomo.
0: Oh, lebitso la motho ke kgomo, re keng ke mabedi dubela.
4: Mare ntate Gauta. Mare ntate Gauta ka nako ngwane ona ke ona wa mmona. Wa mmona o tshwana le balapeng hantle. Hantle. O motho wa hanne mare ngwane o tshwana le balapeng hantle.
0: Ntate Gauta ge.
1: Ntate wa ka le ga o ka ba wa re wena ngwana kwa gago ga motla a gagebe e ga se wa gago ga gona nthe re tla eetsa le wena le ga o ka ba re otlisa otlilo lefa mo nagong ka ngwana ge a gana kere mmae wa mmae ke na gore ga se ngwana gago ena o tsewa ngwana o tsewa ke mmae mme motlang oo ga lefe le dumelelane go se go tlo o tswa go wena empa o tsebe gore wena o ithapetse ka o ikhagetse ka noa molabeng wena obane mma ngwane ledie ngwana a tswa gago
0: e re reng ke mamedi e mongwe ya tsamaya nako dumele
2: bale ke kopa go botsa gona ga motlhankana a dumetse gore ke ena monga molato jale e ba ga a soka a lefa dikgomo tseo tse tsheletseng a dumetse gore ke ena monga molato ebile ga ba so itukisetse go nyalana jale e sebetsa jwang ga e le jalo e ba qalong o nantsa a isetsa ngwana dintho kae kae a tsamaya ba qabana le mmae ya ngwana jale ga e le jalo e sebetsa jwang ka te ke kopa go botsa ke kopa gore ke seka ka ipolela lebitso
1: ntate wa ka ga fela motlhankana a ije ngwana kwa gae jale o tlameya a lefe a ntshe kgomo tseo tse pheletseng tseo ga e be a re ena o tla ga a na letho gona jale fela ngwana kwa gae ga re batle le letho le gore le kgweetsa ngwane eno gae go etswe a se ka nna tla re utlwe bona ngwana gae a qale ka go lefa le ga a ka dirisa ka bongwe ka bongwe jale ke re ga e tla tlo bona ngwane wa gae a be a tseba gore go na le tse tsileng ga a tle ka galapa le na soka e tsa letho obane ngwane eno le ga a ka ba mo tseba a sa mo etsetsa letho seke ke ga dumela gore a nna tlo bona ngwane ma obane ngwana o tla nna ke ntata e keane a sa etsang letho
0: o tlameya o bele le go gonyana wa o ntshang
1: tshwanetse go bele go tswang bopaki ba gore o ngwana kwa gae
0: ke a leboa a re renke mamedi e mongwe dumela lesere
7: dumela banto wa selebo le ntate Gauta Mofokeng ka moo ee nna ke botsa gore na jwale batswadi ba moshimane ba la batla ba dumela molato ga ba qeta ba nyamela ya ba ga batle ga e sa le ngwana a tlhaile ba se ka tla ngwana sebile a godile one jwale jwale eo yona eetsiwe jwang le bue lekgale molefe ka godepot
0: foka ka bogusiwane nako e sale
1: ga ba tlile fela ba dumela gore ngwana kwa bona ga o bona ra gore ba tlebile ke sena selemo se a fela ga bayo o nka nku o kenya ngwane na sebokong morwe sa kgwetsa a lapa lena o kgaogana le batho bano ga o mathe ka mo ga bona
0: ke a le bonate Gauta reng ke mamedi e kwa dube
8: ela ponto le ntate ka moe ke kopa go botsa ntate ka moe jale ngwana yo ha se a gola e le ngwana wa kgaitsedi wa ka jale o tlo gola a tseba e le ngwana mang gobane ke ngwana wa kgaitsedi ya ka ke botsa gobane malapeng a mangwe o tla fumana o sothe le ena ke ngwana ntate wa ka empa e le ngwana wa kgaitsedi ya ka o gona jale o gola ka tsebo ya gae o gola a tseba e le ngwana mang
0: foka ngwana kgaitsadi ya ka hanweng ke moshanyana ke ngwana mang ka bogutshwana
1: ke ngwana wa ntate wa ka ke kgaitsadi ya mmae kapa ke ngwana bo mmae o rwala kgwetsa ya mona ga se motlhana lapeng lena gobane o rositse kgwetsa ya mona
0: ke leboa re ke nke ke leke fela gore ke gotle wa o qetelanyana e thuya o tlana
9: bondo ke kopa go botsa mona gore jale ga e le gore mme wa ngwana ke ne ke batla go monyana a ba sa bana ke batlile go monka le ngwana o dumetse go ngwana kwaka le nna yana ngwana jale ke batla go monyana a ba sa batla ke be ke itsamele ke inyelele ka thoko a ba gana ka ngwana jale eo etsewa jo
0: metsotswana wa tseba ngwane na kewa ka ga batla ke monyala ge etsa jang
1: ga gona ntho o tla e etsang tate ga a sa batla ya monyala ga ebe wena o batla ngwana eo ebe wa gago o tlameya go lefa tse ntse o tshwanetseng o di lefa ngwane e le o tla tla sa le mogolo we
0: o go lefa teng ke tlameya go lefa le a gana ke monyala a tseba gongwe ya kwa
1: ee ga o lefa wena ga o keta mone o tlata o nka ngwana gago a sa godile e le motlhankana kapa e le mokwetsana
0: go kataba tsena dinyata ke a leboa utlwa
1: ga re le boe ntate
0: ke go a tseba ga tla kopana be ke etlang re lokela go bula kgwedi ela e ntšha ela ya kastele
1: kanke ntate
0: ke ile ntate tshetlho
1: ale mamamedi
0: kwala re none re sebeditse mo mamedi mo diphoso di bileng teng e kgopotswa le maoto mane Aforika Borwa good morning and good night a ke tswamana ditheo di kalaneng o tla ba le teng a velemoloi ba bye.